0: ang resilience ni Panday na sa wala pa migo ang mga katalagman. Yagyawhag ang mga ahensya sa gobyerno o komunidad sa pagsibog o labaw pa sa pagpahibalo pinagi sa pagpalig-on sa ilhang kapasidad nga mapugnan, mapalahutay o ma-recover sa katalagman. Isip Pangulo sa PDRRM o gihimugatan ni Pastor ang upat ka haligi sa disaster risk reduction and management nga mao ang prevention and mitigation, preparedness, response og rehabilitation and recovery. Dugang paniyang ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo pinagi sa PDRRMO padayon karon nga nagpalig-on sila nga science-based planning, climate change adaptation, community preparedness og inclusive disaster risk governance. Ang PDRRMO ihanay na sila nga mga aktibidad sa kinatibuk ang bulan pag-promote sa disaster preparedness, risk reduction o climate change adaptation loko probinsya sa Sugbo.
1: Balitang regional. Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Andos balita. Andos balita. Balita. Balitang nasyonal. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Kinemo sunod nga mga balitang nasyonal, gandos ka na to sa Anibal Baita, nindot alang nitong himong bisyo ang pagkamuhi o kahiyupan, magsilbing vitamina, purgag tambal sin mga binuhing kahiyupan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahiyupan, ang makangkon o bugat nga timbang, dali managko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong makahiyupan ang mahimong mas produktibo, labi na gitong namuhi sa manok bibi pato o gansa, makatabang ang Anibal Baita aron mas mapapasbal sa ilang pagitlog og mas mapadago ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Anibal Baita, ang isagol silang tubig limnon o dilbaka silang pagkaon. Ginagmang kantira dapat siguradong ginansiyado ka. Anibal Baita, mapalit dire sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakers sa ayungon kakers agrabet o brompet animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Andos balita, andos balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos balita, andos balita.
0: 50 milyones ka pesos nga multa ngadto sa social media platforms nga papakya sa child safety gustong himuong balaod. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyex Labiu Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyax, lasige handos ug labyog sa mga nga balitang nasyonal.
1: Handos balita. Live report.
2: Dagang salamat mimbunda ko sa bayan sa masungit pa minung. Ang mga leader sa House of Representatives ni Sang at balaod nun nga magpahamdang og multa nga hangtod 50 milyones ka pesos sa mga social media platforms nga mapakya sa pagsunod sa online child safety standards. Sila si Speaker Faustino Bugini III og Majority Leader Sandro Marcos ang misang at sa House Bill No. 9965 o Children's Social Media Safety Act nga nagtumong sa pag-establisher sa komprehensibong regulasyon sa paggamit sa mga bata sa social media, pinaagi sa mas istrikto nga tulbagon sa mga plataporma o pagdumala sa mga ginikanan o digital safety standards. Ubos sa maong sugyot ang mga bata ubos sa 13 anyos didan sa paghimo o paggamit sa social media accounts o ang mga plataporma ang kinahang mausap nga ipatuman ang usa ka kasaligan nga sistema sa verify sa edad. Sa layong bahin, kadtong ng edad og 13 anyos hangtod sa 18 anyos, tugutan nga magamit sa social media nga dunay gipamatunan nga pagtugot og padayon nga pagdumala sa usa ka ginikanan o tigbantay. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibyanan nga may tinubdan sa mga labas ng tinuod ng mga balita, matagkaruno ko niya. Kaya si Hondus 38. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Andos balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 38 Buyax Labio Karinal sa mga balitang nasyonal.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas
1: 8:06. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos Balita.
0: May pahabalo si Palas Press Officer Claire Castro nga buhatag og pinansyal nga tabang ang Office of the President.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Mga pamilya o biktima sa nito.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kung academic related ang hinungdan o bagaha atol sa oras sa emerhensiya. Kailanman nga human sa mass shooting incident sa Tacloban City, aron na gibuhat nga mga lakang ang nakadayang LGOs, aron nga dili kini may tabo sa ilang mga lugar.
2: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
2: Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita.
1: Kini ang masunod nga mga Balitang Internasyonal. Gyandos ka nato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dele ka ehe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, aron ay bukol-bukol, o hubag-hubag wala unatanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas tasog santon, purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para magangkur ba yung panglawas tungod ang Astasan baratulang. Ang Astasan, dere sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Yes, ayungon, mapalit kinis sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
2: Handos Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang mga Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita.
1: Punta sa Amerika, nagtanyag og 3 bilyones ka pesos aron ariglohon ang utang sa kuryente sa Puerto Rico. Samtang U.S. Forces nagpadala og kapin sa 900 ka personnel ngadto sa Venezuela tungod sa lenog. Alang sa kompletong detalye atong dawaton reports ni Handos 42. Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasigi Handos og labyog sa imuha nga mga Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita. Live report.
3: Daang salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Usa ka na kung tanyag na kandidado 3 ka bilyon ka dolyares ang giduso sa federal nga oversight board ngadto sa mga bondholders. Kini aron plansahon ang kapinapulo ka bilyon ka dolyar nga utang sa Electric Power Authority sa Puerto Rico. Samtang ang kagamhanan, naglingon nga importante kini sa pagbangon sa ilang ekonomiya. Dako usab ang kabalaka sa mga residente nga basin mo samot pahinuon kamahal ang ilang mga bayronon sa kuryente. Kini sa pagkakaron usa na sa labing mahal sa tibuok jurisdiction sa Amerika. Samtang sa laing bahin, nagpadala ang Estados Unidos og kapin siyam kagatos ka mga military personnel ngadto sa nasod sa Venezuela. Kini human sa nahitabong makalilisang nga kaluha nga linog sa maong nasod sa miaging semana. Sa pinakabagong data, miabot na sa kapin sa 1,007 kagatos ang kompirmadong patay o kapin 5,008 ang namisig. Migahin ng Amerika o kapin 3 kagatos ka milyon ka dolyares alang sa disaster relief. Sila ni gamit karon og mga advanced drone o satellite imagery gikan sa ilang Space Force aron napaspasan ang search and rescue operations. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan ni may tinubdan sa mga labas o tinood niya mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
2: Handos Balita. Live report.
1: Daghang salamat Handos 42. Handos Icon si mga mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
2: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita.
1: Africa CDC, nangayo og pondo alang sa pagsulay sa bagong atambal batok Ebola. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 25, Mary Claire Babor, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, lasigi Handos og labyog sa mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita. Live report.
4: Daghang salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Niyatong Martes, Hunyo 30, nanawagan ng Africa Centers for Disease Control and Prevention o Africa CDC o 18 ka milyon dolyar aron masuportahan ang clinical trials sa bagong mga tambal batok sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Matod sa Africa CDC, ang maong pundo gikinahanglan aron masugdan dayon ang pagsulay sa mga experimental

0: O man sa Waluka Season o man sa Los Angeles Lakers, may pahibalo sa NBA star LeBron James nga mubiya na asya sa kupunan o gupadayon sa iyang karira o man sa lain nga team. Sumala sa Reuters, gikumpirman ni Rich Paul, CEO sa Clutch Sports o ahinti ni James nga to sa ESPN nga ang 41 anyos nga veterano nga basketballista dili na mubalik sa Lakers alang sa umabot nga NBA season. Nagdula si James sa Lakers sukad sa 2018 og nahimo nga instrumento sa pag-angkon og sa prangkisa sa 2020 NBA Championship nga mao iya nga ikaapat nga titulo sa liga. Mikaila usab ang mga taho nga ang Golden State Warriors nag-andam og seryosong pagduso aron makuha si James. Gituhang kabahin niini ang desisyon ni Draymond Green sa pagbalibad sa iyang player option aron makahimo og dugang salary cap space alang sa posibleng pagkuha sa veteranong superstar. Sayang nga ika-23 nga season sa NBA nga maoy labing taas sa kasaysayan sa liga, nagtala si James og 20.9 puntos, 7.2 assists og 6.1 rebounds matag dula. Si LeBron James usa ka upat ka higayon nga NBA Most Valuable Player on MVP, 22 ka higayon nga NBA All-Star og upat ka higayon nga NBA Champion. Kaya usab ang nagkupot sa record isip all-time leading scorer sa NBA. Ngayon na ay 43,440 puntos. Ingon man ang pinakadaghan og dula nga nadulaan sa kasaysayan sa liga nga Mel 622 ka mga dula. Sa pagkakaroon, wala pa gipadayag kung hain nga kupunan ang sunod nga dula ni James apan gilauman nga daghang NBA teams ang nagpakita og interest sa pag-angkon sa serbisyo sa kalabing bantugan nga magdudula sa kasaysayan sa basketball.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
4: Dili ordinary.
5: Diba? Naamanay kagaw sa atong tinaay, Sir GP?
4: Yes.
5: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
4: Upo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
5: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
4: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
5: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides, ga travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams, og kini nga MCT gikuha niya ang proteins og kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons, og kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
4: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
5: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
4: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
2: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang siking gisulti ni mo, Doc Ramil, nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos, ughani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio o ka na imong gamiton. Dili lamang ka ni antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bakterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
5: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3Bio.
4: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na, antibacterial pa.
5: Ang D3Bio hilo na para sa mga kagaw.
4: Correct.
5: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Pag D3Bio din, Sir GP.
4: Ang D3Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Mm. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang mura kag na ay stanti sa imong balay.
5: Correct.
4: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, mm-hmm. gasakit imutian tungod sa acid,
5: pwede mag D3Bio.
4: Oo. Oh.
5: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box naa jud D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
4: Aka na. Mm-hmm. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3Bio ha. Mm-hmm. Mo na ipick sa D3Bio sa imong kinabuhi basta naadyo na sa inyo ang balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o daghan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan dyan ko sa D3Bio.
7: D3Bio! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
8: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
8: D3Bio!
5: Akong ipailail Sir JP ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
4: Kung kinsa man na?
5: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin o monocaprin. Mm. Ang espesyalista nga si monolaurin o monocaprin ang mga envelope nga virus. O kining ma-envelope nga mga virus, mauni mga virus nga mga nagka-aron ingnon nga immune system sila. Pero
4: mo-disguise diya, ah?
5: Oh, mm. Pero kung maagian ni sila sa monolaurin o monocaprin nga naa sa D3Bio, patay yung tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin na asay kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir GP.
4: Muna'y nakanindot sa D3Bio. So dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dr. Ramil. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
8: D3Bio!
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na dyan ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
9: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
9: D3Bio.
8: D3Bio.
9: Health News.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:23. Andos Balita. Andos Balita.
9: Balita.
1: Balitang Showbiz.
9: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Kinemos sunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na ito sa Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapas, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dilisog sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapamis sa panit. Aduna bikido oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis sa mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Kiori Pharmacy o IX Pharmacy. Diya sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drag Store. Epar Motors simulalod, nagbaligya sa mga barato o pulidusikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karun, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors simulalod, nimutang dihan sa Manila National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, sa Crossing Balaas. Ngayon, nag-iaw ginamala nila ni Per Garapel o Gina Garapel. O ba silang anak kasi doidoy sa Paris nining si Bing. Samtang ilang mga maayo o bagiitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan Jan J.B. Luel Tope, Virgil Ogbert. Alang sa baratog pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors simalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos Balita.
9: Handos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:25.
1: Andos Balita.
9: Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: ஓகே மகண்டஸ், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். மாயே புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தாங். Welcome sa itong segment ang Balitang Showbiz. Kumusta man karo itong morning mga kahandos? Kumusta man itong feeling sa kasing-kasing? Magulanon or malipayon? Sama ba sa panahon karon nga medyo madag-amon? Madag-umon di kay madag-amon? Madag-umon kay gabi maulan noon mga bay maghandos. Okay, manawag ba ni si Boss Dendo? Ato ni pasudlo na kay murag doon ni pagtimbaya samtang magbalit ang showbiz ta. Muapil na kunig showbiz ni si Boss Dendo. Okay, sabah kajud lang ha. Kay muapil balit ang showbiz si Boss Dendo. Hello Boss Dens, mayo nga morning.
1: Okay, mayo morning sa tanan no? Sa tuwa mga listener sa Star Radio. Diri sa tuwa nga barangay Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. So, mabugnaon o maulanon kaghapong adlaw mga 5 sa hapon ni Haguros gayon ang malakas na ulan tungod sa low pressure nga Bagyong Hendry.
0: Mm-hmm.
1: Okay guys, no? Karong adlaw, so adlaw nga Huwebes, no? Mainit na doon na may haring adlaw nga may patilmaw sa tuwang mga mata. Yun man sa tuwang mga kasing-kasing, good morning ni mo diha, Uncle Man. Bye,
0: Ronnie, bye. Mm,
1: yeah. Mote ato. Out kuray no sa tuwang masuging tigpaminaon diri sa may barangay magtuhaw. Ang atuang sud nga igala nga si Digoy Herodias no.
0: Mm-mm.
1: Kanina pa ning palanog-anog sa programa ni nga Bayori no. Alang sa kasayuran sa tuwa mga herb sul ang atuang unsa man in tambala no nga tuang gi pasyo up ni nga Bayori no.
0: Mm.
1: Palit na mo ana sa inyo mga suking pharmacy na naami mutang diri sa Negros Oriental. Oh no, shout out po na idea kay Ruben Aquino, yung mga kay Yaya Amay Kalyaw, and also kay Wendelin Kalyaw, Francis Aquino, Ruby Jean Aquino, and also guys kay Joanna o kay Tom Tom. Shout out, good morning ninyo dia by Brad Ruben Aquino. Also, wala yung kakanaog ang inyohang higala kay Karibang at Duang Tuhod, ang hubag naman yun. So may, ang gurman, mga yun, kung yung tambang mito, muli ako ang atribis, so may tambal na doon eh.
0: Sayon kayo na, Handos Dins, kung ano siya o ganang Astasan. Tumarag Astasan na yun, tambala po na siya o gahaplas o Shiva Isinsal Uwel.
1: Oo, no, kaya asa man na ito mapalit nga tambala.
0: Ganang Shiva Isinsal Uwel, arir na ka manager, Daghan Medri o Shiva Isinsal Uwel, ganang Astasan na nadiya sa Curie Pharmacy.
1: Uso man adala na danana, magkapatindong yung puna sa tuang junior.
0: Ganang yung mga junior diha nga nagtikoko, mubarog na ginagay.
1: Kaya ginabito bang magkataas na itong kaning magkataas niya ito ang edad ba? O niya, kaning manghihitaw at nagkabalo na ay nga na basa niya ito ang shirt.
0: Sapatos na yung basa.
1: Mugya
0: po na siya, gamita o Astasan.
1: Also, atis silang proven, no? Ang garantisado siguro ng mga herbal tapasar. O sige, ang kay, laog ko doon dito na. Dayatan ba? Mangita ko ron, ana.
0: Mm, pagkita ka doon, Astasan.
1: Tambala ba?
0: Mm-hmm.
1: Sige. Shout out po rin kay Yoyo Junior diyan, no? Aplik ano? Also guys, kay Jimmy diyan. Yung mga kay Onik. Shout out niyo kay Jerome. And also guys, na doon mga Ola Numbulupyo sa buong paligid. Diri sa may barangay magtuwa o Tayasan ni Grosenda. Shout out po rin diyan kay Sol Balasabas Biton. O siyang wife. O siyang pamilya. Yung mga kay Yoyo Undoy Biton, kay Yaya Lina Biton, kay Jewel Biton, kay GR Biton diyan. Siya tawag di rin. Happy morning ka na itong tanan. Siya tawag po tayo di rin. Maraming buntag po kay Yaya Lorna Bansuela. And also kay Yuyo Nonoy Bansuela, kay Dayan Bansuela. And also kay Jason Bansuela, tuwa ka rin sa Cebu. At tuwa ka rin nag-duty ng itong police officer. Siya tawag po tayo kay Charlene Valentin Sorinio. And also kay sa tanan-tanan Sorinio family. Kay Maxiel Sorinio, may buntag ka na itong tanan. At ang matagang presyo ka rin sa may palinggil ka rin guys. No? Parehas yung nagyabong gagapong pisyo pero nitaas yung gamay pisyo ang isda karon. Agin ninyo ang natsikwat sira nga niyong Tita Denso ating Carla Dindo Abrancilio Villaflores Vlog Abrancilio Vlog. Shout out everyone, good morning Udias Star Radio, back to you Idol Ronnie Bay. Salamat gayo.
0: Okay, salamat mga bay. Mauto si Idol Dido Abrancilio Vlog. Okay, ha? Salamat niya nimo Boss Din sa mga pagtawag. Dinangat na, nagkabuntagur atul sa itong showbiz kay siya si Tita Carla.
2: kanunay akon manglaba mo gamit og perla. Kay maunay paborito sa iyang lola. Ay samta maglaba magkatag la la la la la la la la. Okay, sa ito nga balitang showbiz, kikumpirma sa korte ang pabor nga desisyon sa TVJ Production Incorporated sa kaso batok sa aktor o TV host nga si Angeliana nga may kalabutan sa ihang mga pahayag sa social media. Sumala sa desisyon sa Branch 279 sa Regional Trial Court on RTC sa Mandaluyong City, nakitaan ang mga pahayag ni Eliana nga nakadaot sa reputasyon sa noontime show nga Itbulaga o sa mga host na ini. Gipahamtang sa korte ang obligasyon kang Eliana nga mubayad sa 3.5 milyones ka pesos nga daniyos pabor sa TVJ Production Incorporated. Dugang sa multa, ipagasusab sa korte ang permanent injunction con permanent injunction injunction. Iligbang mga jack-jack injunction nga nagdili kang Eliana sa pag-post o pag-share, pag-broadcast o pag-re-upload sa iyang mga pahayag sa TikTok o guban pang social media platforms. Gingon sa korte nga ang freedom of speech dili mahimo nga gamiton isip lisensya sa pagdaot sa dungog sa uban. Ang kampo sa TVJ Production, ningon nga ang desisyon usa ka pagpadalipod sa integridad sa ilang programa o sa mga host ni ini nga lakip sila si Tito Soto, Big Soto o Joey De Leon. Muna kitawag sila TVJ. Ilang tulo? Tito, Big and Joey. TVJ. Okay, malagay na mga bayhat, tuntabag ha. Sa itong mga sukit ni paminawan, nga kung doon na mo'y kasuko, diha, sino nga silingan, inong higala, igsuon, pamilya, ay lang yun mo og upload ya, di ba, pang daot diha sa social media kay Ricardo. Mapriso mo, makapungulta pa mo, tanawa si si Anjo, di, tiaw mo na nga 3.5 ang ipabayad. Dekada pa mo makabayad mga bayag makandos. Bisag dami account kay doon ay mga pamaagi na ron. Ang matres na imuha nga account basta kay kanang matres dito mapamatunan ikaw. Nadlikado yun, mapriso pa ka. Gawas ito nga mga expert na ba kayo ba? Ito nga mga IT expert. Nga maayos yung nga magama. Baka na ba nga dili sila matultulan. Pag ingon na ito nga yan ura, gama-gama, dali na matultulan. Kaya di man ito kalikayan nga di ko takabaluan ang butanga. Okay, mau ka ito nga balitang showbiz.
3: Balitang showbiz.

0: oras sa Pilipinas, alas 8.35.
1: Kandos balita.
0: Mga kandos, katong mga balitang siyo, bisok tag na, gihandos ka na to sa Bus Abloy, Bulkan Ising Siap. Pupulkit sa ligid, og mualayan sa yanta sinong nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Mato, og Tayasan, at bang sa crossing sa Mato, og Elementary School. Bus Abloy, Bulkan Ising Siap, kay panag-iya og ginumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy, og Maria Luisa Apatan.
1: Kandos balita.
0: Mga kandos, kini mga tulumanon ng kandos balita dungan kini nga inyo madunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Kandos balita.
0: Sa mga bahay, makandos, good morning. Sa tanong itong makiigsunan ng naminaw karon. Diha, ni Boss Dindo Abrensilio Vlog. Nga ulus kanunay naminaw. Ilabi niya good ni Boss Digoy Herodias. Boss Digoy! Kanunay naminaw si Boss Digoy. Amato ba ito ni Boss Dindo Gikang Kadlaon? Abot o gabi. Kanunay good niya, mi pasutoy si Boss Digoy. Siyang radyo, kanunay nagpalagubo. Sa pagpaminaw, why pakyas si Boss Digoy Herodias. Diha sa barangay, magtuhaw mga bahay magkandos. Okay, diya sa matuog. Good morning sa itong mga abtikon diha nga mga barangay officials nila sama nila ni Kapitan Neil Del Hero, kaba ni Madam Matoy, abtikon barangay secretary nga mao si Ma'am Daday Suniga, Konsyal Del Roy Gabati, o isab ni Konsyal Nui Habagat, o tanama Konsyal diya mga bay, o sa vice friend diya ni Kapitan Neil Del Hero, Kapitan Neil Del Hero nga mao si Konsyal Alvin Kalumba. Mga best friend ba na silang duha? Okay. Sa tanan lang mga kapitan, mga bag maghandos, pinangaluhan ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Daglit. O sa tanan ng mga Sekretary at Treasurer, pinangaluhan silang Presidente nga si Ma'am Marley Binchula. Okay, tanan nga mga residente dere sa Lungsod sa Tayasan, pinangaluhan diya nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, tanan nga mga SB members, pinangaluhan sa itong silingan diya si SB Glevin Gabati. SB, mayong nga morning diya. Nakakaba ni Bay Frank Gabati, Ma'am Franz Gabati, o ni Bay Roy Gabati. Tanang Gabati, pamilya diya sa Barangay Matug. Good morning. Diribot sa kabulutan, di na ito kalimtan. Si Kapitan Ayan, ato guning tugkaran. Karunay nagservisyo, Kapitan Ayan Tirano. Okay, dayon. Tanang lang mga kapitan, mga bay maghandos. Good morning sa itong mga kaigsunan, ha? O niya, ni Ma'am Cristita Obdil Monte, atong ate, nga doon ay siksibiyote. Good morning diya sa matog ni Ma'am Cristita Obdil Monte, nga kanunay, naminaw, namati sa staridyo, adlaw man o gabi eh. Di palkan si Ma'am Cristi, kanunay yun at namati. Samtang si Ma'am Alma Scarpe, good morning Ma'am Alma Scarpe, bisag morning, odto hapon gabi eh, kanunay yun at mga pe. Okay, arito sa pagtimbaya, mga bay, maghandos doon ay pagtimbaya. Wala dyan magpalibak si Ma'am Alma. Naminaw dyan si Ma'am Alma Escarpe. Madya, doon sa iminsay si Ma'am Alma Escarpe atong hatag pagtagad. Good morning, Byron Ibay. Great lang ko, una nimo, ni DJ Maria Bungangira, ni Lola Iska, nila ni Daylurna, Madeline, Melody, Junjun, Angelo, Amer, Sultan, Carl, Jana, Cyril, Dainisi, Day Solidad, Kunsel Alvin, Day Hansel, Day Indayon, Day Ilse, og Satanan, nalang Amiga, og naminaw. Greetings from Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay, good morning ni Ma'am Alma Escarpe. Ang iyang bana si Boss Julio. Niya mga singer bag artista na silang duha kay si Ma'am Alma Moreno Escarpe. O niya si Boss Julio. Julio Cesar Iglesias Escarpe. Singer na silang duha mga bay mga kandos. Ano ya? Sige. Nikuha po din ni Pastor Isaias Elentorio. Nga kanunay nagpalagubo. Dito po sa kambay mga Jokinto pamilya. Pinangaluhan diyan ni Tio Jesus Jokinto. Insab ni Tia Elby Jokinto. Ni Bada Maria Bungangira. Ni Ma'am Jarlene. Ni Bay Bobards. Bay Michael. Ma'am Alma. Bay Jerel. Ni Ma'am Michelle. Adong Alpe. Daghan ko na sila diyan. Atong nga mga kumarig kumpari din na pita. Man si Hibindoy. Walay undang si Paminaw si Ma'am Lintugdang. Oh, dahil pa sila. Ito, mahigala. Uy, sa Santa Cruz, kanong ulis na minaw si Kapitan Luke de Grapa. Atong kan, si Kapitan, o karong kasamtangan kunsihal. Sa barangay Pamblakon, ha? Karon Santa Cruz na. Ano gitawag man na Kap Lokdoy o Pambakon ng Santa Cruz kaniya to? Kung saman anha mangambak diha kay Pambakon. Good morning pada ni Kapitan Fernando Patok. Nga ang serbisyo kanunay patok na patok. Sige. Ano ya? Arita sa pahibalo diya mga kandos ha? Pahibalo.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Okay, bye balo day. Huwag mga adlaw, mga bay, magandos. Turnover na sab diha o launching diha sa kalahi sa lungsod sa Ingon. Gani, imbitado ang mga personal sa media. Lauman ba si magkanto ta o mga adlaw kay atong idol, si Idol Junjun o si Bipol Jan, mga tuman o mga. Doon na pa'y lain diya. Ay, ato pong higala po si FG Francis Junyapi. Mato po na umang adlaw mga bay. Kay nangibitar si Mayor Dines o mga sakop sa media para makatap-tap sa maonga kalihukan. Tap-tap ka na ba makakaber? Makakaber ha? Manito yung kaber ha? Asa mga bay? Mukaber ko dito sa kalihukan. Tap-tap ka. Okay. Sa tanan-tanan ka na minaw karong mga bay maghandos. Okay. Good morning yan ni Payasan Care Coordinator Boss Debo Hinoo diya sa barangay Magtuhaw. O ka ba ni Ma'am Myrna o ni Ma'am Demayra Hinoo o yung mga anak na duha ka mga two brothers. Ha? Duha niya two pa dyan. At sa tanalang mga namina dre sa unang distrito pengiluhan ni Congressman MMEY o ni kanhi Congresswoman Juselim Kechung. Okay, dayong tanan ng mga negrins eh. Pinangluhan ni Governor Tego Sagarbaria. Diya sa kanlaon, Lagubuta, Sipa-Sipata. Pinagi sa Battle Radio Kanlaon City. Pinangluhan diya ni Pastor Pastor Pedro. Pastor Pedro. Good morning diya ni Pastor Pedro. Mga bay magandus. Okay, niya sa tanan-tanan diya. Nga nabinaw diya. Pastor Pedro Iladio. Hapit kulimot sa Pilino. Good morning ni Pastor Pedro Iladio, mga bay o mga kandos. Okay, dayon, muna ay mabtiko diya nga station na dyan sa Betel Radio. Samtang, diya sa Bago, Lagupupunta, Sipaputa, sa Bago, Farm School sa Radio. Pinangalan diya sa mabtiko nga reporter nga si Handos 38, Boyex Labio Carinal. Okay, tanalang yun nga naminaw, Tibok Pilipinas. Gikan restayasan nga to sa Tibok Kalibutan. Pinangalan sa mabtiko nga presidente, nga mao si presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Okay, tarantara lang kami now. May na lang morning. Okay, sabi niya, kay kasut lang kay doon na yung pagtimbaya dere. Hapit ko makalimot ha. Ito pa sa huli, kay naghulat yun sila. Mga nagtimbaya dere. Nga sa ato ang live mga bay o mga kahandos. Okay, ni Ma'am Annalyn Saklot Bihano Gare. Good morning mga kastar. Samtang ni Michael Alfonso. Good morning, Byron ni Bay. O sa tanan, nga naminaw. Bernadette Samyon, pausto. Okay, mato pa. Mayong puntag, tayasan, by Rune. Good morning, ni Ma'am. Good morning, ito sabon. Good morning, papayunan din ni Bernadette Samyon, pausto. Michael Alfonso, o analin, Saklot Bihando Gary. Uban pa din nga namin ako karon. Good morning, mga bay. Niya, walang to, kaya itong oras sa Pilipinas. Alas 8:43.
1: Andos Balita.
0: Maukad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mausibo sa ayan, Hadiel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usa-usab ka ni Che nga si Bay Rizzo Renio. Lagang salamat sinampap kaminaw. Bimpuntag pag-usab ka na itong tanan.
1: Andos Balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulamanon ni Dr. Ramel Oy nga kasayuran sa may panglawas. O gumaniana musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pass Sada.
1: Andos Balita.
0: Sa ngalan sa tumabtikon nga mga reporters nga pinanguluhan ni Handos 38 Buyag Slabio Carinal, kini ang inyong tigbalita Handos 98 Bayro ni Bayro Librado. Magbilin sa kapanultiun nga naginayon. Mga Handos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Matag-hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kinaiyahan.

0: 7 lot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 times a day gid na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: sa gamahimsugon sa gihapon mabungahon nga adlaw. Oy, nagkakape na ba? DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, mga higala. Available ha. Mo ni pinakauso ron noon niya. Gipangita gyud mga higala, di gyud malalis. Daghan gyud kaayo ang pangita. Oo, sa tuang DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Hello day sa itong mga higala dali sa Buanga del Norte. Ang itong mga suki, ka mga tigpalamanti dali sa may Dipolog City, mga higala. Aliya sa Nortihanon, no, mga sa Nortihanon, silingan nga mga lungsod, mga probinsya, mga higala. Misamis Occidental, hello. Sikihor and Negros Oriental, sa tanan nato nga mga suki. Hello sab sa to mga viewers sa via Facebook Live. Asa man ang buta itong pagsibya karon? Hopefully nga nainom na ang DTX 500. Nainom na ang D-Tribayo. Ayan. Ayaw galimot na DTX 500, mga higala. The diabetes killer na siya. Kana mga diabetes, hypertension, bukul-bukul sa lawas. Kana aron nga matagaan dayon ug pagtagan. Eh, pag DTX 500 na, pag may TC na, mga higala. Available, ando na yun sa binakaduol ng mga butika o pharmacy, mga higala, sa inyo mga lugar.
1: Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. May TC, ang alkaline yung vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay, hopefully ha, nga na ganun ay sa kahimsog gabaskog sa panglawas ng ato mga suki ron. Nga nag-tune in sa ilahang mga paborito ng mga sibyaan. Oo. Anyway, let's talk about healthy aging. No? Magkaedad na mga higala, usa sa mga pangandoy ko na ito. No? Kalunay, magkaedad unta ko, mutigoang unta ko nga healthy gihapon. Dili unta ko masakiton kung magkaedad ko. Pero ay pangandoy yun mga higala na to, di ba? Kung masiguritaw nga nangandoy nga magmasakiton, maubot ang panahon nga magkaedad na. So kanunay, ginaampo na to. Magkaedad na, eh, magka-healthy gihapon. So usa kini sa pinaka-importante nga goal unta sa usa ka tawo. Kani ma-achieve na ito ng healthy aging. Kung kita, mintras batanon pa, naagin tay goal dapat. Kala mandili pa kay tabitaw idaran. Na natas 40s, na natas 30s, going to 50s na ta. Dapat na tay goal nga maabot ang panahon nga magka senior citizen ta. Healthy unta ko kanunay. Muli pinaka-importante nga goal. Mapataas na to ang atong kinabuhi. Di ba? Labi na yun mga higala kung maayo ang atong panginabuhian. Kasi may dili gusto mabuhi. Nga dagan kang kwarta, di ba? Ganahan, hindi ka mabuhi. Kaya dagan kang kwarta. Problema, anak, dira. Kung dagan kang kwarta, unya, masakito na ka, dili na nimo ma-enjoy ang imuhang kwarta. Maayo ang imong obra, daghan ka mga katigayunan, no? Anya ang ato mga kabataan, mga higala, okay na kaayo, no? Maayo na kayo ilahang kaugmaon. Oh. Anya, karon, usa sa atong dapat ibutang sa unahon na labi na gyud ko magkaedad-edaran na ta. kinahanglan nga mapataas nato atong kinabuhi. Muabot ang panahon nga magkaedad ta nga layo ta sa balatian. Sa unang panahon tag-as yung kinabuhi. Buto na una to mga higala. Ang kinabuhi sa una sa mga karaan bagyan sa una bagyan na to mga ginakanan abot magtag 900. Di ba? Ang pinakataas mga higala, grabe. Tag-as kayong mga kinabuhi sila. 950. Di ba? 930. Sa 100 mga higala. Sa wala pa naggitugutan sa Ginoo ang pagkaon sa karne. Sa unang panahon, pagkaon nila, puros mantuutan, gulay-gulay pa mantong gihatag na pagkaon. Yan. Sa diyang, may abot ng panahon mga higala nga kitagaan na og pagkaon ang mga tao, tubutan nagkaon og karne, panahon sa paghuman sa lunop mga higala, dito na ang kinabuhi sa tao, nagkaubos. Kaya pagkaon ni Adan, kung subayo na to mga higala, pagkaon yun ni Adan, isgot ang pagkaon kay balatian lagi. Ang balatian, may connection yun sa pagkaon. Sa panahon ni Adan, sa pagbugna sa Ginoo sa iyaha, pati ni iba, wala man gyud siyang lagi tagaan og pagtugot nga mag-ihaw ka og sa tanaman sa iniidin, wala man to sila nagsugbad-sugbad na baboy. Wala to sila nagsugba, wala to sila naglatag baka dito. Wala po to sila dito nagsugba og isda or baboy baka. Wala naglata og baka, kabaw baka, wala to na naglata sila. Wala. Sa tanaman sila, ang pagkaon na dito, puro prutas manggod. Muna ang kinabuhi nila tag-as. Nagkaus-us lang ang kinabuhi sa tao na siya nagkasala na ang tao. Karon, sa ato ang panahon mga higala, kanya sa una, bisag ibutan na ito mga higala sa ito mga lulog-lula. Medyo mas taas-taas sila kinabuhi. Kaya ang tao ka niyan ito, mabutagod sinta na bintaman. Karon, sa itong panahon, nagkaubos na giyon. Kaibisan gani ang balatian, mga higala, nga makita lang nato sa mga katigulangan nga panahon. Ang mga sakit sa tigulang kaniadto karon na anas mga batanon. Ginood na ang kanser. Naanay mga batanon nga may kanser. Ang diabetes, naanay mga batanon nga may diabetes. So possibly, kini nga mga sakit sa una pagyon panahon pa sa itong mga katigulangan, isakit kinis mga may edad. High blood, may pabatanon ron, naragan na kay mga high blood. Ang pag-usab sa panahon, mga higala, sa una, less ang radiation, less ang pollution. Matulog, sa'yo matulog. No? Muna yung mga sikreto. Yung laban sa una, gulay, utan, giyon. Karon mga higala, di na tamabuhig, walay fast food. Diba? Maadto ganita og ganang mga malls. Laban yun kaon na to, mga fast food nga mga pagkaon. Mga pagkaon nga giluto sa mantika. Kargalog mantika, kargalog mga dairy products, kargalog flour. So, tungod sa pag-usap mga higala sa lifestyle sa tao, ang kinabuhi na to, gaubos, gaubos, na gaubos. Ang age-old diet, ay, we all know, mangyun na, di ba? Diet, fruits, vegetables, mangyun ay pagkaon, laban sa unang panahon. Well-studied concept ni siya, mga higala. Kaning old, age-old diet, well-studied ni siya. Giton ang ginisya sa mga eksperto nga kini nga old age diet like fruits and vegetables. Ngunit siya yung mga pagkaon for healthy aging. Daghan nga research. Nagpamatuod nga ang beneficial effects sa plant-derived bioactive compounds. Ang pinaka-the-best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants naa sa prutas, naa man sa gulay. Naman na sa prutas. sa gulay kanang antioxidants. We'll study yun na nga kining antioxidants gapataas sa kinabuhi. Mabitaw nga kita na anatay DTX 500 nga kanunay na tong ginaagda, ginapromote sa radio nga ang DTX 500 taas kay antioxidants nga muy pagkaununta. Nga muy untay ato ang isulod sa tong lawas pinaagi sa pag-inom sa DTX 500. O, pinaagi sa pag-inom sa D3 Mayo. Muinom unta taani kay sa karon nga panahon mga higala, lahi nagyog kaayo ang atong lifestyle. Di ba? Sa panahon karon lahi nagyog kaayo ang lifestyle nato. Muna nga, most recommended yun dapat, mas maayo nga muinom yun ta. Painom yung tag supplements nga taas o antioxidants. Nabinag yun sa mga may edad na. Muling kita, ga-recommend yung tag DTX 500 kadaan daw. Ga-recommend tag pag-inom o mighty C kadaan daw. Is a powerful vitamin C, alkaline-based nga vitamin C at the same time as a form of antioxidants. No. Mighty C o DTX 500. Di ba? Okay, bumanigi gitudlo mga higala sa pagtuon. The best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants. Mas maayo supplementation. Okay, mag-inom gyud ta. Law karon, naiduha ka mga widely accepted age-defying diet. Ngay mga pagtuon ron nga gitun-an nga klase sa diet nga makapataas sa kinabuhi. Number one is kaning gitawag nga intermittent fasting. Diba? Kanunay gina ninyo madunggan na ako sa mga programa nato diri. Adapt intermittent fasting. Unsaon, you try to Google, you try to research sa YouTube kung unsaon pagmamaagi. Actually, ang pinaka-principles aning intermittent fasting is skipping meals. O mag-skip lang kag sa imong pagkaon. And yan, naakay fasting within 16 hours. Intermittent fasting na na. One of the pinaka-basic principle is skipping meals. Ang ikaduha mga higalang widely accepted nga diet nga gapataas sa kinabuhi is kaning gitawag nga ketogenic diet. Yan. Ang ketogenic diet, mo ni siyang diet mga higala nga instead nga mukaon ka og daghan nga carbohydrates, kulangan ni mo imong carbohydrates. Instead nga mukaon ka og daghan nga calories, likayan ni mo or kulang-kulangan ni mo ang pagkaon sa tagas nga calories. Instead nga mukaon kang mga pagkaon nga tasong trans fats, saturated fat, mulikay ka na. Ang imong laban nga mga pagkaon, when you say ketogenic diet, mga pagkaon, mga higala nga taas og protina as a source of energy. Unya, taas og good fats like MCTs nga naa sa BCO. Nga naa sa itong D3 Bio. Actually, ang D3 Bio, kanang pag-inom bitaw na ito sa D3 Bio, kuha na siya, kanang belong na siya sa ketogenic diet. Kanang pag-inom ni mo sa D3 Bio, mura kagkaon, ana, o mga pagkaon nga taas o fatty acid. Kaya ang basic principle aning ketogenic diet, ang imong laban nga ginakaon, mga good fats, good protein, good fats. Daghan ka protina nga ginakaon, daghan ka good fats nga ginakaon. Like, avocado, butong, mga nuts. Laban imong ginakaon na siya kung mo-adapt ka ketogenic diet. Gumuban pa nga mga pagkaon nga taas o amino fatty acid. Manang sige kaingon ko na, ang pinaka-basic ani, pinaka-good source sa ketogenic diet is kaning BCO, MCTs, medium chain triglycerides or medium chain fatty acid. O, nga naa sa BCO. Kanang pag-inom nato sa D3 Bio, apil na mga higala, hulusama ra na mga higala nga ga-adapt mo ketogenic diet. Na binagyod kung ga-control na mo sa inyong carbohydrates, ga-diet na mo, may high blood na, mag-diet na. May diabetes, mag-diet na, mag-control na sa rice. Onya, limited na imuhang kaon, ga-control na ka sa mga karne, labanin mo ginakaon, mga pagkaon nga taas o good fatty acid, plus na kay D3 bio. I think so, mga higala. Layo ray bulan, ma-reverse ng imuhang hypertension. Layo ray bulan, mukunhod yun na imuhang blood sugar. Layo ray bulan, mugamay yuga. Mubawas yun imong timbang. Mutawhay yun imong pamatyag. No. So, kini siya, magresulta ka ni siya weight loss o makapa-improve sa brain function. Batsada kayo, di ba? Kumuisgot ng longevity, mga higala sa kinabuhi. Pagpataas sa kinabuhi, pagpataas atong edad sa atong kinabuhi. Number one, mga higala, pinaka-potential yun kaayong klase sa diet. Kanang kuan, vegetables and fruits diet. No. So, kada adlaw yun na, kumahin mo na agay prutas na igulay. Then, kada adlaw, mas maayo nga na ay supplementation. Naatay DTX 500, naatay Mighty C, naatay D3 Bio kada adlaw. Eh, ang pagtigulang baya mga higala, dili ni siya, kwani, maabot mang yun ni siya. Maabot mang yun na. Maabot mang yun nga mo magkaedad ta. Pero, ang balatian mga higala is avoidable. Avoidable ang balatian. Pwede na to malikayan ang balatian, pero ang paglugang, pagkatigulang na to, diligin na to na mapunggan, maglugang magilang atong ilan, mintras buhi ipata, maglugang yun ta. So, pero ang balatian, avoidable siya. So, ang biological phenomenon, gagakahita mo mga higala, ang mahitabo na ay changes mga higala sa atuang lawas kung magkaedad ta. Even gani ang hayop, di ba? Even ang plants na ay changes magkalugay, magkaedad. So it has been thought nga ang accumulation sa mga molecular damages nga nagaresulta sa atong aging. Number one, ang atong environmental aspects ng atong environment makaapekto na sa panglawas. Okay, ikaduha, atong lifestyle, no, atong diet, no. So, gatigula ang mga selula at mga tissue sa organo. Kaya, diri magsugod mga higala ang pagbaton o abnormal nga bodily function. Including na mga higala ang resistance sa mga balatian. No, di ba? So, ang anti-aging effect, mga higala, na makuha na ito sa pag-inom sa DTX 500 is the best kaayo. So, muni herbal mga higala nga makapabatan-on. Makapabata. Ika nga, kung taas ng antioxidants, dili tadali nga mutiguang. Mag-maintisi ka na adlaw. No? Ang pinoli compound, ang polyphenols o ang flavonoids nga naa sa kuan, sa DTX 500. E bumanggili mga antioxidants kung makuha na to sa DSA. Sa DTX 500, kauban ang Mighty C kada adlaw, ha? May naani siya ay ikasarang mahatag sa pagbataas atong kinabuhi. O, ang tawag gani mga higala, mga transferred super efficient antioxidants na ginagamit sa tanom as a potent defense system. Batok mga higala sa mga microorganism. Yan. All, either ultraviolet radiation. Aron nga naatay healthy nga lawas. Himsog nga pagtigulang. Healthy ta nga nagkaedad mga higala. Kinahanglan ta ginaf nga antioxidants. DTX 500. Mighty C mga higala na as mga butika. Ha? Healthy and happy life. Live longer, healthy pagyugka, happy pagyugka, Ayan, kay layo kas balatia. Magkaedad ta mga nanay, tatay.
2: Sa umaga pa mula.
0: Bitaw na, ang kanunay na kumanunggan, gainom yung ko kanunay DTX 500 lock. Gainom yung ko kanunay D3 bio. Kay supplements na ko ni. Oh. Kanunay na ko ning ginainom. Kay usahay.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: DTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
2: Mayroon soap oil, ma'am. 47.
3: Kanang, unsa mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramiloy.
2: Kanang mga
3: DTX 500. Sir, unsa may nakahatag og kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Makapangit, ma'am. Makaayon.
3: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa din mong gibati, sir?
2: So, ang mga ayaw ang paa. Mga siya, umusog ito ang isim. Hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Magdadalag ko ba? Ngayari sa hukod ba?
3: So, karon sir, nga nakagamit ka na, sir? Sa may na-feeling mo karon sir?
2: Kalos hindi na ako na.
3: Makahatagid ka yun, sir?
2: Makahatagid ka yun. Tapos ka.
3: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
2: Sa wala pa nakahibalo, hindi rin lang yun mo sa doktor, sa klinika.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Uro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTBio, DTE, kung may tisay, itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko, inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon mga ang doktor nga, biyain na nang inom tayo. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa DTBio, kung may tisay, kung DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabili sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Rosanne Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men.

Di bagalimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C. Magmighty sita kada adlaw. Oo, pugong sa edad ba? Lahigyon ang lawas kung na ay vitamin C. Na binigyon kung magka-edad ta, mag-maintain. Actually, malipay ko nga daghan kaayo ang ga-inom. O, daghan ga-inom o vitamin C nga may edad-edad na. Daghan yun ang ga-inom. Di bagalimtan ha, mighty C mga higala na sa mga butika. Bisag one capsule a day sa vitamin C na kuntabang na. Daganda kong tabang na oy, sa high blood, ano siya yung maayong effect. Then sa uric acid, kaya niyang ipagawas. Nindot ang vitamin C, nindot ang mighty

0: Easy, na binagyod ko magkaedad na ta. Oh, kada anlaw. Kada anlaw gina. Imo ang bitamina. Naa sa pinakaduol na botika sa inyong mga lugar. Osmo na ko ang atong D3 bio. Kaling atong vitamin D3 na may BCO, ha? Oh, sa ganto mga gusto magpa-healthy, mananggiingon ako nga kanang ketogenic diet, na kana mga klase sa mga diet, mga higala nga makapalawig, makapataas kinabuhi. Usa sa mga appeal ana nga diet is kanang MCT nga nasa D3 bio. Oh, nasa D3 bio na. Oh, kada adlaw iinom og D3 bio kana imo ang supplements kana kada adlaw. And of course ang atong Extend Herbal Capsule, si Tatay medyo pigado na sa performance panahon sa kagabion. Tingtulungan na nato sa kagabion mga higala, medyo pigado na. Oh. Extend Herbal Capsule, ha? Oh, mag-extend na as butika, na as pharmacy. Then, DTX Beauty Soap, mga katol-katol spanit, bugas-bugas, skin problem, gamitin ninyo na og kuan, DTX Beauty Soap, no, na as mga butika. Masay babay ko higala kaya itong oras limited kayo. Anyway, sunod nga higayon, mag-uban-uban nga punta. No, the same nga oras. Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX o mga ka-D3 bio na ito nga kanunay giyod gagamit sa itong mga products. Sa mga mahiligon o kape, ligyod mapugnan, no? Ligyod mapugnan, mga higala. Mangita giyod na kanunay DTX Coffee Mix. No, paborito kayo sa kanaghanan. And of course, DTX Premium Coffee na sa mga butik. Sige, tara na. Oo, ando na ito mga higala sa mga mahiligon o kape. Tara, tara. Kuyog ta mga higala kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9, 17.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon, Mel Galios.
8: Welcome, magumusta mga suking tig paminaw.
9: Welcome Visayas og Mindanao.
8: Welcome sa usan na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
9: Yes, welcome sa kamo mga suking tig paminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa tulumanon. Mga adlaw usab mga suking tig paminaw sa nagadayang mga dapit, no? Sana sama sa nagadayan yung mga suking sa ibihanan. Mga adlaw usab ka Dragon Wheel, mga adlaw usab nanay tatay palo nagplastada. Ang ato usab nga hisgutanan, no? Pinaka nindot kayo. Mga suking ato tig paminaw. Bisaya sa Mindanao, aniya sa bang inyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan. From Saint Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto, mga sokin, tingin na napaka-epektibo, garantisado. Sama niining Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang Dragon Fruit Gold, maayok-ayok nga klase sa mga kapsula. Nga mo'y muhatag ka na to, o dugang kusog, alang usab sa ito ang healthy kidney and liver function. Mga ka ng pinakalindot kayo ang produkto higala. Managilain niyo daily supplementation. Ay makalimot usab, mga ito usab, mga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, mga sokin, tig paminaw. Nga kapi nga walang palpitation, no? Ani usab, mga sokin, tig paminaw, pinakalindot ng klase sa kapi. Mga kaisunan na ito, nga gibawalan na sila mga sokin, doktors, mag-inom sa publikong kapi. Kanina yun ang kapi para kaninyo, para kanatong tanan. Ani usab, mga sokin, tig paminaw. Ang ito usab, nga Dragon Muscle Solid Chubaki, ha? Ay makalimot usab, mga sokin, tig paminaw. Nga klase sa haplas, nga, ang kainit og ang kahalang nga manutsuho tigala sa atong panitlagbas kaunuran nga tos kaugatan og lahos sa kabukugan. Mapagpilian ninyo mga sokin tigo may nadunay tulog kasayin sa nining mapagpilian ng kahumot sama usab sa sampagita, sama usab sa lavender ilang-ilang nga mo'y muhatag ka ninyo kahanindot sa inyohang pagpangamoy, no? Mo na igalang pinakanindot kayo nga klase sa plus nga ginisin nyo pang whole body massage more, good for varicose veins, rheumatism, arthritis nga mo'y muhatag mutabang sa ato usab nga kaluyahon sa panglawas. Mga kinahigala pinag-nindot usab ay makalimot ng asokin tig paminaw. Mga busing na to diha nga nanginahanglan og nindot nga ayo nga performance sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. ay makalimot sa Hard Max Drink Coffee for Men with all kinds of ginseng. Basta naka Hard Max mga asokin tig paminaw. Ang simula Max ang sarap mga higala. Sa ato ang kapi nga may muhatag dugang kalik-on alang usab sa performance nga to usab kang Mr. og ni Mrs. Ani ang Dragon Gladiol mga sokin tigwa yung kalimot usab ha. Ang ato usab nga haplos muhatag po na sa mga pamaol nindot po abagan usab sa atong Heart Max Stream. Ang ato usab nga doktor po Jesus ay makalimot igala. Ang ato usab nga problemas pamanit. Doon ay mga kaisunan na ito na problema sa ilahang skin. Ano naman may mga minor skin diseases, mga sokin, tig paminaw. Dako ay ikatabag ang Dr. Fungisop na muhulip sa nakadayang problema sa pamanit. Kaabag usap ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Ang gusto mo hamis inyong aping ato entero kalawasan higala. Dako na kainig tabang ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Ngamay muhat na kaninyo o dugang kanindot sa inyohang pamanit. Ay mong kalimot mga sokin, tig paminaw. Basta Dragon, ang mga produkto sigurado, mga sokin, tig paminaw. Ang importante nga mahatagan ta dugang kusog, ha? Dugang kusog kabas ko kalikon sa ato usab nga panglawas. Ay mo kalimot kay nga to ang produkto kompleto na nutrients ingredients mga sokin tigo no. Nga usa na ang mangustin ini. Ang mangustin mga sokin tigo is a good source of virus, vitamins and minerals, including vitamin C, ha? Vitamin B1, vitamins B2, vitamin B9 nga naapod siya unsa? Manganisa, mga like copper and magnesium. Nga na usab sa ato produkto mga sokin tigo ay kalimot ni ana. Kaya kanang atong produkto mga sokin tigo pwede mong mutake ana sa Dragon Fruit Plus or Dragon Fruit Gold. Mag one capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta Dragon ang imong tumaron mga higala. Ang imong lawas sigurado ligunon.
8: Yes mga suking tigpaminaw, mga ka-Dragon Fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika Visayas uga Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka star, sikat!
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
13: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. Amount sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
12: DTX 500, mabali sa mga butika.
14: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi! Trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na naman nga pamilya, kamu gidriya ang ginainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riang bulong.
12: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix, mabasa sa butika.
17: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasa, Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
15: Where every guest feels at home.
17: Visit us today. Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto ni mo malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kadaan, dragon ako dito. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
3: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
2: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
3: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
2: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi, o Dragon Coffee.
1: Kapulsa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong pangalan, no?
5: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao yung usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao yung makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang...
1: na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinuod yun na.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nan's Liniment, pag man mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pong sa Astasan, wag tang-ang balati.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan, ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental. Fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadumi anang about sa anang Nance capsule o UAID food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liyan na muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kaya siya yun kay akong ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UAID. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang. Dakong yun ginang tabang ang imong produkto sa non.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblacion Himalalot Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
10: Pangalan o kumpletong address?
11: Daday Briones.
10: Naggamit ka sa Vitron tablet?
11: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
10: Mm-hmm.
11: Oh, nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimtanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mayo po, dali ka kang baka, inom ko magkanang umakumang sa kaitang mayimot.
10: Limtanon, oh, kika. Oh. Pero, pag-take niyo mo sa Vitron tablet, naulian.
11: Oo, naulian din siya.
9: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Star
12: Radio. Oras sa Star Radio, alas 9:45.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 9:57.
2: Siyempre, alam sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
4: 2!
2: 2 plus 2!
4: 4!
2: 4 plus 4!
4: 8!
2: 8 plus 8!
4: 16!
2: 5 plus 4!
4: 9!
2: 5 plus 5!
4: 10!
2: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akong gid sugar. Sarte gid taas. Una ko nga patanaw 21.45. Nakabati ko rin na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong gilainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
3: Ako ay Roseli Nindulana, si Tangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat, guys, Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa ipagpasalamat, gigane Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong madama. Atong tawagan.
3: Oh.
2: Hello? Pangalan o address?
3: Analisa Tolentino, talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hang up siya. Nikmuhita po

0: Nahulian.
1: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
0: Isa ka semana rato, yung gipalito na kong Wonder Esqualin. Mato na, kung ang siya, nahulian. Epektibo gud ang Wonder Esqualin.
2: Wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Jonel Brand.
7: Ano ba espesyal nga okasyon?
8: Una ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay?
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Mga penata.
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat ko ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
1: Dragon Fruit Plus.
4: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon, kato wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Maria Bunga Ngera.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa program ang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bungangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan Haniela Hatog sa kinatibugang porsa sa 98.3 FM Star Radio Taya Sana.
2: Sana
0: and today is a Thursday, July 2, 2026. Longsod sa Taya sa Lako 28 Kabarangay. Lagi ito sa pang mga kasilingan ng mga longsod ng Dagbayan. Mga neighborhood ng mga provinces Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: Into the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: Feel free to call and text sa itong official call and text line para sa inyong mga greetings sa itong smart line. 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website, itap lang ang www.starradiotayasan.webla.com para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio.
2: Sana
0: pwede saan mong mapadang itong mensahe sa kuwang personal Facebook account Gapna sa Kawanyangan. And of course, pwede pa mo makomment sa tuwang Facebook Live. Yes, sa may Gapna sa Kawanyangan nga Facebook. Kung naamoy tag sa ka mga accounts sa Facebook app, do search Gapna sa Kawanyangan kay nag-live ko karuniha. Mauna si DJ Maria Bungangera. Nga andam nga muhapoy-hapoy sa inyuhang kasing-kasing. Mapoy-hapoy sa inyong abaga. Magmapoy-hapoy sa inyong kaugmaon. Alright mga ka-star, i-follow sa ninyo ang official Facebook page Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan, 58k followers na gyud kita mga ka-star. And of course, please do share po the react sa tuwang official kanadiha mga posted photos, videos, information, public affairs o daghan pa mga ka-star. Daghang salamat. Anyways, ubani ko ninyo mga ka-star. Si China, si DJ Maria na late gamay. Tungod kay naapay kanabitong gasikaso kay samtang nagbiyahe inyong higala manggod nangatumba mi dito sa may danlog na dalan. Bahala lagi ga puno taglapok. Duty ra ta oy, lisod nang mo balik para mag-iilis. Importante tuloy pa rin mo na igingon akong bisa na kapag kaman barug o padayon sa unahan. Kaingon akong brother lagi nga nakalimot man tagdala o unlan o banig ani. Mga ipit man taani oy. Nagani itaw wala ra gid makuan sa trambotso ning atuang kuan kay sus. Sakit ning mapasok ta. Salamat talaga po sa Ginoo. Nga pagsulay ragyod ganto Ginoo na. Basta kay bangon ragyod ta ani. Bangon ragyod. Ayani si Byron Ibay. Dalag banig ug habol mo. Kay ngon si Binboy nga limot mo dalag banig ug unlan. Mo nang danlog ang dalan. Amay na ragyod kay Gaypay na hinay raman mi. So sa payan mong aura pa sa unahan. Agoy. Nagkamo diha, okay raman dere sa highway kay medyo dry raman ang kalsada dito gyud sa ibabaw nga bahin. Perti yung dangog ah. Dangog ang dan. Bengon sing dughan. Anyways, mga ka-star. Dagan kayong salamat sa inyo hanga pag uban sa kong programa. And of course, oras sa Pilipinas. 33 minutos ang nakalabay sa Los Gels sa Gabon Tagon. Katong mga oras, getod ka na ito sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pagpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pagpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahomo kung makahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L-acetin collagen. Gamaoy mo paputi o mo pahami sa imong kutis naturally. Ayo Sabon Beauty Shop, mabalit sa inyong mga suking butika o gatindahan. Shoutout di itang Byron Iway, ang atong Handos na Binti Otsong, ang nagdala sa programa Handos Balita. Every Monday to Friday, alas 7, tama na alas 8.40 sa Kabuntagon. Tangi pa di ang programa mga lama sa kagahapon ha. Alas 8, abot alas 10 sa kagabi on. Monday to Friday na mga ka-star. Managlahi ng mga kasinatian, managlahi ng mga lama sa kagahapon, ayan pagabasahon. Kaya daga na kaayong magasumbong kaniya ha. Sumpong maginain laing term do. tawagan, namin tawagan call sign mga dito sa lain-lain area, maski siya mua. Doy, do, ha? Diba? Wasta naman ka, do? Hala, do? Hala, do? Na, dito. Sa inyo, ano siya mga call sign ninyo, di ha? Nindot may po itong mga call sign sa mga lovers sa una kay Day Ugdong Ragihapon. Dong! Day! Nindot kayo, no? Pero karon grabe yung mga call sign. Na ay call sign nga, babe. Cute po. Durag, kiligan po tagamay. Kaya nga, ay, as by Rony, by Dong Ugday, manin sila. Alak na ba ka? Tabay. Sensya na ba ya? Nabay, nai, kuhay. Oh, bye, Rady, ay, bye. Oo, oh, nindot ila kay, bye. Uyaw siya, oh, mula ka si Byron, ay, bye. Bye, bye. Bye, bye. Cute mo kayo lang, tawagan, dili ko mo. Uy, uban niya, langga. Kaon na ka lang lang. Kaon na ka lang. Lagang klase sa mga call sign. Depende na sa inyong kasabutan. Oh, naku'y call sign nga. Daghan kit ka. Ay, good. Ganahan sila call signs nga. Kumahin mo yung buong palangga. Ani may love sa street. Oh, daghan klase. Depende na kung mo-workout. Diba? Sige. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom doon. Stay tuned for more. Dini lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Eh, basta nakastar. Sikat.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nakoy gibat isang lawas, nakoy sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duwa og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo paong sa Astasan wag tang-ang balatian.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart, your all-in-one store.
14: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
15: Si Jane, masagbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Nga, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon daulian naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon, og tulog, nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
14: Vitron Syrup, mabalik sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi ni among gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis unya. 2015 pa to na akong gibati, kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit pud mi og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid ko yung salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong i-share ka na ako.
17: Isa'y pangani mo na'y?
18: Lucy Sardimio.
17: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
18: Ito, om.
17: Bila edad ni mo?
18: 78.
17: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
18: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
17: Ang imong bana.
18: Oo,
17: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
18: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
17: Nang hubag?
18: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon kanang murag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
17: tuan. Nahusap na yung tail?
18: Nahubag, siya maayo.
17: Nahubag tanang.
18: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
17: Punuan sa paha?
18: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, asulayan na to. Gito nga, maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod garon.
17: Ya, karon, okay na yung umana. Okay
18: na, maka, kuan na siya, makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
17: pa. Kailan na idadad to?
18: Kuan, 79.
17: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
18: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyan yung nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di lang dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
17: Amigos ko, pe, ray gino.
13: Sadala, salamat mga idol.
19: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: Alright, mga ka-star. I don't hope, mga ka-star, kamo diyan nga nagpaminaw. Kanunay nga, malipayon and happy. Okay? And there you go. Oras sa Pilipinas. 7 minutos sa dili pa, mag-alas, ha? On si sa kabuntagon kato mong oras gyud kana to sa astasan ako ikaw di aduna kay sakit sa ulo sakit sa tudo kasukasuan dili kaihi arthritis ta uric acid ta sugar sa dugo dunay bukol-bukol ug bagubag wala unan tanan sa astasan ang pinaka bag-o mangosteen product nga gipakusgan ka uban ang astasan tin organic seaweed mas taas og xanthan purity 5 times beta carotene taas og vitamin C pure energy dili sayang magkagasto para makaangkor og mayang panlawas tungod ang astasan barato lang. Ang Astasign mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan doon sa inyong mga, mga lugar. And let's do shout out to Mike Didorex of Alabama, USA. And of course to Ma'am Eva Orena of Dubai. How are you all there? I know they are not the same. Like good morning, good afternoon, good evening. That's a big difference between the Philippines and the other countries. I hope you have a good day. I hope you had a good evening. Yeah, anyways, regards also to the to anyone over there. Yep, anyways, mga ka-star. Dili sa to ang live. Let's read our commentors. How are you doing right now? Okay, sige. Sa ito ang mga suking take paminaw. There is a Facebook live nag-comment at aning hatagan ng pagtagad mga ka-star. Kaya ga-effort ba yapon ni sila sa ilahang panahon, bisag busy sila ni dali-dali og type sa ilahang mga mensahe para sa inyo ilang tagsya-tagsya ka mga mahal sa kinabuhi, okay? Sige mga ka-star. Matod pa diri ni Gretchen at Galiano Saiko. Hi sis, morning. Morning Gretchen. Hello dam. Merly Bandico Aliho. Hi, good morning dam. And matod pa ni Ma'am Merly Bandico Aliho. For shout out ulit sa KMET8 nga karinderya sa bunga. O gapasyat at kadiri sa akong kauban nga si Menalyn Mendoza. Salamat. Manyalen. Ito nga yuhon kay. Asya kinigil si DJ Maria Pungagera. Uy, gipronounce Manila niya. O gusto pa akong pangalan. Hello, Menalyn. Kumusta ka, Menalyn? I hope nga okay ra ka diha. Mayong paghiwa-hiwa sa sibuyas, kamate,
1: mauba,
0: at sa... Lain pa ato, Ma'am Merly. Ano sa inyong ipaminaw ka na nga na mo sa radio set or dirira mo sa Facebook Live or something else na mo sa Bluetooth speaker or ano pa? Comment daw, Ma'am Merly. Gwapa ra ba ni si Ma'am Merly? Magtapat, good me, muraga. Daplin, gago gamay ka eh. Ang kaanyag ini uy salamat kay Mama last time bitaw. Hello Mike. How are you there? All right, I'll let you do shout out later on. Sige mga ka-star, balik ra ko noon. For now, minos sa tag-importanteng pahinom-dom gikan sa Dragon Fruit. Stand by. If I stay,
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
7: O garoon,
1: ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
6: Welcome ug kumusta mga suking tig paminaw.
7: Welcome Visayas ug Mindanao.
6: Welcome sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tig paminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa tulo manon. Mga adlaw usab mga suking tig sa nagadayang mga dapit no sana sama sa nagadayen yung mga suking sa ibihanan. Mga adlaw usab ka Dragon Mel, mga adlaw usab nanay tatay palo nagplastada. Ang ato usab nga hisgutanan no pinaka nindot kayo. Mga suking ato tig paminaw. Bisaya soga Mindanao ani usab ang inyong ubos sigala galagad sa kanginan. From Science Dentsen GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto mga sokin tingin na napaka-epektibo, garantisado. Sama ni ining Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang Dragon Fruit Gold, maayok-ayok nga klase sa mga kapsula. Nga mo'y muhatag ka na to o dugang kusog alang usab sa ito ang healthy kidney and liver function. Mga ka ng pinakalindot kayo ang produkto higala. Managilain niyo daily supplementation. Ay makalimot usab nga to usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant mga sokin tig paminaw. Nga kapi nga walang palpitation. No? Ani usab mga sokin tig paminaw. Pinakalindot nga klasis kapi. Mga kaisona na to nga gibawalan na sila mga sokin doctors wag inom sa publikong kapi. Kanina yun ang kapi para kaninyo para kanatong tanan. Ani usab mga sokin tig paminaw. Ang to usab nga Dragon Muscle Solid Chubaki ha. Ay makalimot usab mga sokin tig paminaw. Ka klase sa haplas nga ang kainit og ang kahalang nga manutsuho tigala sa atong panit lagbas ka honoran nga tos kaugatan og lahos sa kabukogan. Mapagpilian ninyo mga sokin tig paminaw ni tulo ka sense ini nga mapagpilian ang kahumot sama usab sa sampagita sama usab sa lavender ilang-ilang nga moy muhatag kaninyo og kanindot sa inyo hang pagpangamoy no mo na igala pinakanindot kayo nga klase sa plus nga gidisin niyo kay pang whole body massage for, good for varicose veins rheumatism arthritis nga moy muhatag mutabang sa ato usab nga kaluyahon sa panglawas mo kini igala pinakanindot usab ay makalimot nga sokin tig paminaw mga busing nato diha nga nanginahanglan og nindot nga ayo nga performance sa paglabing-labing na ni Mr. or ni Mrs. ay makalimot sa Hard Max Drink Coffee for Men with all kinds of ginseng basta naka Hard Max mga sokin tig paminaw as ang simula Max ang sarap mga higala sa ato ang kape nga may muhatag dugang kalik-on alang usab sa performance nga to usab tang Mr. or ni Mrs. Ani ang Dragon Bloody Oil mga sokin tig paminaw kalimot usab ha ang ato usab nga haplos muhatag po na sa mga pamaol nindot po abagan usab sa atong Hard Max Stream ang ato usab nga doktor po Jesus ay makalimot igala ang ato usab nga problemas pamanit doon ay mga kaisona na ito nga problema sa ilahang skin ano naman may mga minor skin diseases mga sokin tig paminaw dako ikatabang ang Dr. Fungisop na muhulip sa nakadeang problema sa pamanit ang kaabag usab ang K-Skin Low Power Whitening Soap ang gusto mo hamis inyong aping ato entero kalawasan higala dako na kainig tabang ang K-Skin Low Power Whitening Soap nga may muhatag ka ninyo dugang kanindot sa inyohang pamanit ay mong kalimot mga sokin tig paminaw. Basta Dragon ang mga produkto sigurado mga sokin tig paminaw. Ang importante nga mahatagan ta dugang kusog dugang kusog kabas ko kalikon sa ato usab nga panglawas ay makalimot kay nga to ang produkto kompleto na nutrients ingredients mga sokin tig paminaw. Nga usa na ang mangustin ini ang mangustin mga sokin tig is a good source of virus vitamins and minerals including vitamin C vitamin B1 vitamins B2 vitamin B9 nga naapod siya ay unsa manganisa mga like copper and magnesium nga nausab sa atong produkto mga sokin ay kalimot ni ana kay kanang atong produkto mga sokin pwede mong mutake ana sa Dragon Fruit Plus or Dragon Fruit Gold mag one capsule 2 times a day 1 hour after meal basta Dragon ang imong tumaron mga higala. Ang imong lawas sigurado ligunon.
6: Yes mga suking tigpaminaw, mga ka-Dragon Fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle pangitaan na sa inyohang suking mga butika Visayas uga Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: The family. Jerlyn.
2: Yeah?
1: What a fanboy. Mama. And Pop.
2: Okay.
1: Jesus, and I can't put a name on your mama, but I'll remember it one of these days.
2: It's her birthday.
1: And fanboy, all your family out there listening.
2: Okay.
1: I'll say hi.
2: All right.
1: Can I request?
2: You want to request a song?
1: Yeah, Ben, I wiped out my other phone. I don't have a phone with me. I want to do a shout out.
2: Yeah?
1: This one's going to you, DJ Marie.
2: Okay.
1: Lionel Richie, when you say nothing at all.
2: I think it's a lesson cross.
3: Fun at all.
1: Okay.
2: Okay, we'll play that later, Mike. Thank you so much for being with my program this morning. I hope you have a good night there, because there is evening, okay?
1: Okay.
2: Thank you so much.
1: Have a fun day and amping, and God bless everybody there in a listening area.
2: All right. And, okay, let's go. Basta na ka-star.
1: The cat.
2: All right. Bye-bye, Amping.
1: Okay. Bye-bye, Maria.
2: That was Mike at Didirex of Alabama, USA. Sige, mingawon man di extra radio tayasan. Ay! Mingawon man di extra radio tayasan in Tagalog, yo. Kamudihan, gimingaw mo.
3: Sana
2: all. Stilan. Unta og naag sa duol sa naragya po ng mingaw. Ibasig mingaw, naarag layo. Ligabot sa duol, wala yung mingaw. Agoy! Sao na lang giyot! Bitaw, ay mo na di ha ba? Kanang paglabay, bitaw, og mga tamis nga mga pulong. Naas layo ba? Ligabot sa duol, maragya po murag nindot na sa pamati. Ingon ka nga. Inani gidaining kinabuhi siya. Uman sa mga samad sa kagapon. Naulat. Pag nahimo na kining hulagway. Nga daw, gikunis-kunis o giwatas-watas sa kapalaran. Sa mahait ng mga kagahapon. Daw, giduslak sa mahait ng bangkaw. Naigo sa pana ni Cupido. Og sa dihang napusgay ang kasing-kasing. Dili na matuno pa sa pagsumpay-sumpay ang mga ugat sa kasing-kasing na may nagdala sa feeling. Kaya ba di mong takduon ang mga ugat sa pagbati? Ay nako! Sige mga ka-star, balikan na tamo. After siya, pipila ka mga painom do.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
5: GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika.
6: Kita, Balagosta.
7: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
6: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ba yung isa? Uy, TX 500.
7: So, unsa ba yung feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
6: kuan, yung sakit. Iwan, murag yung muminor ba? Makatumar, kita sa kustet ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta makaisip.

0: na pa siya nainuman na ako sa diyang gibati, ma'am.
1: Nang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Yan, dali siya mag-ubot. Magdalaga na gini siya sa kuwan, yung gitrabahuan na ni.
0: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
1: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May isi. E3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. E3 Bayo. Mabibili sa mga butika. TX500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX500.
2: TX500. Mabalik sa mga
4: butika. Aminaw ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
5: Nabilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kanang gagmay kay sila ba, nalibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadawag man ko nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoo. Abtik kay sila atong matay na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang gisay pa nga ni mo nay?
7: Merna Bromo.
6: Pila edad nay kusga nay?
7: 60.
6: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
7: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
6: Pagsugod gyud.
7: Sugod oo.
6: Oh. Ano ni gamit magkag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
7: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
6: Ah okay, sa una day nay
7: gato. 180, 200.
6: Mo nay blood pressure nimo.
7: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
6: Karon wala na kay laigi.
7: Wala gyud.
6: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
7: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
6: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
7: Matuog.
6: Barangay.
7: Barangay, oo.
6: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
7: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
6: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntaan. Sa salamat mga idol.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
8: sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.
10: Emps.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag yung kukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay o sa ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karunre. Yun na naka-epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Servicare. Tanang tulo ka product ni Ram Allen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Nakanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna yung ayos akong mga sakit kay kaning akong sakit na high blood, diabetes muna na ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko nga wala pa yung kaon ng lunch o new aid muna gisigil akong inom ko nga hantod ka ron himtog lang akong lawas muna na kanunan ako giinom. Salamat kayo Ma'am Allen.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live
2: Maria Bunangera on air.

balik ka mga ka-star. Gibalikan ba yung kita mo? Yan, aram mo di ha? Paramdam daw mo. Ay, na daw ko. Nga na aram mo di ha? Ay, kog biyae. Ay, kog biyae ba? Uman sa tanan. Inyo kong biyae. Ha? Good vibes lang mga ka-star. Anyways, oras sa Pilipinas. 24 minutos ang nakalabay sa Las 11 sa Kabuntagon. Katong maong tak na gidalit ka nato sa Jerry Customized Printing Services. Ang ilahang main branch na sa National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental o ang laing branch na sa National Highway Palaslan Tayasan tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, lamination book binding, photocopy, Max Printing og daghan pagyod mga ka-star. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services gipanagiya og ginumala ni Ma'am Neri Kakastraya. So shoutout po kay Gretchen Cliano sa iko. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality on your customized prints. So shoutout po ta sa mother ni Ma'am Neri sa kakas. Nagkabulol-bulol naman ko. Kaya kining mga oras na magod basta mo tungtong na ganiling alas 11. Paminaw na ako, kamudiha, na ginahinay na mong susi sa inyong kusina. Gawas tingali kung nagulpi na maglungag ang buntag, di maglaoy na lang mo inig kamod to. Okay na, fights na. Butangan dayog sabaw sa kanabitang inyuhang laoy. Butang dayong sabaw dito sa inyuhang binunyok na kanon. Kaingon jog kang disgrasyang bahaw. Diba? Asos. Doble recados do pagit ang iyohang benepisyo. Tambal pagit sa pas mo ng dukot. Anyways, mga ka-star. Today, itimbaya si Dam Gretchen Kiliano Saiko nga nagtrabaho diya sa may Jerry Customizer Printing Services diya sa branch sa Palas Line tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Matod niya. Pag-greet po sa akong mama and papa Kiliano family and Matiban family. Sige, shout out ninyo niya sa may tamaw. Huwag dugang pang-greet siyan. I-greet akong banadam, si Renato Psycho. O diba, hello si Renato Psycho. Kay naminaw daw siya ni mo. Pa-shout out sa iya ha. Muninindot, supportive kaayo ang wife ba? Muninindot kaayo ba nga sulundon nga mga couple ba kay? Mauni magdaghan, muragmusan na igyod. Nindot no? Karang inana ba, unta ba? Karang nindot sa pamati. Yung tipong kaniadto isinggit na ko sa tibuok kalibutan. Unya ang ending dito inigsinggit nimo dito sa kinapong kayang bahing kabunturan kay isinggit nimo I love you. Siyempre, ang pikas bungtod magbanda-banda imong tingog. Pero diili makadungog sa tibuok kalibutan. Oh, pero karon mo ni tinuod nga madungog sa tibuok kalibutan kay oh sama ni Madam Gretchen Kiliano Saigo. Madungog sa Amerika, madungog sa Dubai, Laos, Cambodia, Vietnam, Singapore, China, Japan, Indonesia, Malaysia. Oh, sa pamaylay mga nasod sa tibuok kalibutan. Nice ang dating. Shout out po na ako sa Ma'am Shena Divina Gracia Garcia. Kay kanipo sila usap po rin sa mga sweet couple nga tong soaking tikpamina with Sir Mark Ayan V. Divina Gracia. Ilang team song kay nating gonna change my love for you. Inyo ha, Gretchen. Sir Renato, on sa inyo hang team song. Kay atong i-play, atong hataga nagpagdagan. Naaba mo'y team song po? Kita rabitay na minaw. Sila na minaw. Lagi isulti ko pa. Bakit? Ating i-play dayon, Sir Renato. Sir Renato. Matripingan na dyan ako ning ni anong nagparamdam ng mga couple. Eh. Kay ka Ma'am Alma, yahang team song kay Don't Forget to Remember Me Man. Ay! Kanindot. Kanabita nga itong kasing-kasing. Bisag na nata sa example no, nata sa senior citizen. Lola is kadali pagod. Na naman dyan ka sa senior citizen git nga stage. Oh, asa akong panahon, you know, ang kaniado. Ang among team song kay First Love Never Die. Pero waman. Wa gyud di na gyud matuon no.
Asos, nabihag man po siya sa laing dagway. Agad din, nagyad, wala gi forever ang istorya sa akong kinabuhi. Mariaway forever. Tungod kay ni Dritso rami sa forever. Wa minute ikang sa one ever, two ever, three ever, tibiawan river. Siya pa ng mga RR diha agad. Sus, di direct raman me kay. O saon man po, wa man po ang anggong tolo kabuo. Ala ni tikang, ragyan si kaupat nga ang-ang. Oh, hi! Lulay iska ko na damay na ginuan ni ba? Ay, naku ha. Gugma, oy. Ano man ang gugma na? Magiging gugma. Baling katawa man di rin Gretchen, o. Oh. Gabahakak na yun si Dam Gretchen di rin. Oy, salamat sa pagprinta, ha. Ito ang tarpaulin. Salamat kayo, jury, customized sa printing services. Nindot kayo ang inyong servisyo. Mapahiyumon ang inyong staff. Sama ni Gretchen ni Aquiliano Psycho. O sa owner nga si Ma'am Neri Kakastrayas. Ah, grabe ka maabi-abihon, Juday. Thank you so much inyo nga suporta. Matod palaging Dam Gretchen di rin. Only love, bagoy. Ako nang i-play. Only love with trademark.

Di nato nila nganon kay gigilig na si Madam Gretchen ug si Sir Renato Saigo. Ato ning i-play dayon ang ilang theme song. Kini kinigawas na ilang theme song. Only Love by Trademark.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Ay. Kagopo.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahidin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000164491.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayo. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
15: Pure energy.
14: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
15: Go
14: na. Dragon Fruit. Go.
16: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. An MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
17: Hard Mama.
18: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
17: Mag Hard Max. Extreme na.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart.
20: ang all-in-one nga tindahan.
21: Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
20: and
21: more.
20: Many more.
21: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
22: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasa, Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog. Gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
23: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya. Kay hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo, kanang product, o salamat at Arlene. Salamat kayo, ma'am.

0: Dito ka lang by Muera de la Torre. Dira lagi ka. Ilansang man ako ng imong sambutron. Ikaw ha, ging nanti kang dihara ka. Oh, ngano mang kuka mo pogwat man ka. Ay, di ko yung grata. Oh, di ba? Ito, oy, kinimong kanta gidalit ka nato sa Amigos Capsule. Nga rin ang kinsi ka mga nagkaday ang mga sagol ng matambal sa nagkalain-laing mga sakit. Sama sa ubuhilan at sakit sa ulo, guban pa. Amigos Capsule, madungog dere sa Star Radio tayasan ng ilang programa. Mataglunay isang tod sa badauban ni Kuya Angel. Alasay, isang tod, alasay si media ang takna sa gabi. Dere sa tayasan, mapalit niya sa may IX Pharmacy, Curie Pharmacy, yung Angel Pharmacy. Diyan sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay na siya, Boyac, sa Labio Carinal. And of course, sa mga kasalingan ng mga probinsya, like Cebu, Bohol, si Quijor, Negros Island Region, lakip na gyud sa tanan na tanang area. Pangutan alang gidiha sa butika. O mga pharmacy doon sa inyong mga lugar. Amigos Capsule. Ayan, gawas nga lamian, kapi nga, gawas po nga lamian po niya siya. Kung imong ikuan siya, ba? At ako kayo binipish ko makuha na ito ni mga kastar. Ay, pumukalimot sa Amigos Coffee, okay? Sige, salamat kay Boss Angel Blazes Song. Idalit usap ka natong kinimong programa sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan tumanday ng tambal sa langig natural nga pamaagi pagpamasay gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malukoy leaf extract, ang maumangas sa gulado na anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, typical antibiotic, tungod kaya doon na kinilauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mong lawas. O banan ug masay, Sheva Essential Oil, ang haplas nga humot, igipitibo. Sheva Essential Oil, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Diri sa tayasan, mapalit niya sa may Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Diha sa may bago tayasan. Mapalit sa panimalay na Sir Boyac sa Labio Carinal. Diyas may Malabio Cebu. Mapalit sa Beth Sari Store in front of Malabio New People's Palace. Check your time on Philippine Standard Time. It is now 4 minutes before 12 noon. Katong mga oras, kitod ka na ito sa Nalensha's Cake Shop. Nagbaligyan sila og mga lamian ng mga cakes. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Nalensha's Cake Shop, anaanay mo tang diyas may Bulongga Ita Street, Poblacion, Tayas sa Negros Oriental. Tapad sa Blow Baker. Open sila every day. Ikalalas at sa City Media sa Buntag Taman, alas 6 sa gabi. Ang Nalensha's Cake Shop, nag-offer na sila customized. Na-offer po na sila delivery. Okay, sama sa wedding. Resting birthday, uban pang special nga okasyon. Busa bisitahan ang Nalensha's Cake Shop. Magpangitagi ka sa kalami tungod kay wala sila katipid og ingredients. Lami pa si iyang gugma. Gani daghan ka ayong nagpalit bisag walay okasyon. Kana ra gyang magtuon ka on reward. Yes, true.
1: Sana all.
0: Salamat kay ni Ma'am Chinalin Ilamni ang tagiya sa maong shop na Nalensha's Cake Shop. Shout out po kay Lilith Medicine Cleaner. Shout out itong Renita Vidal, Garunita Family Dias May Showcape Area, Tay Marites, hello, sa Tibok Nga Family, mga Hinoong Family, hello Team Myrna! Sige, mig-abot dia sa may merkado. Salamat kay Team Myrna, si Lola Iska, usay dili magdalag sungkot. Nabilin ka niya payong diri sa station. Lola Iska, ayun kalimot og daladala ng imo payong para dili masinaw pero may atong agtang-ani. Shout out Sir D-Boy, ako bang D-Boy, and of course Sir Soy, Ma'am Gaspareta. Shout out Kapitana Ayan Terrano, and of course yung mga Toho Girls to Cedar Girls. Ay, hindi po ko kalimot ni Sam Ganaganag. Nadawat na niya ang iyahang premium Asta San. Nagkakita na kami dito dapita sa eatery ngayong kitrabaho. Ano limot kung sa tingalan bitaw? Oo, Sam Ganaganag. Hello, kanimo. Salamat kayo. Og ni Ma'am Wal sa Ganaganag dito. Sa tagiya sa mga pelosita. Sa to, apelido. Ako ba? Usahay malimot ko. Masensyahin na gyud ha. Kamu na lang ang bahala mo, mo sa bot. Timhaan ba kini nga mas idaran pa kung Lola Iska. Ato na lang i-background ng requested song ni Ma'am ni Sir John Rel Redoblique. So kad nga ng request ng mga sweet couple nato sa on air. Si Sir John Rel, kung wala ko no ang Star Radio, dili niya makita na niya forever. Muna request siya, thank you for loving me. Kalami sa kanta. Oh, Ma'am Jen! Ang taas pa ang oras, lami pag yun mong hapoy-hapoy yun ninyong mga kasing-kasi. Ayun ko, pwede. Pag-skay siya sa inyong kuko. Para po mo station na ako. Ay, naka! Hindi na ni Matona! Nahigugma na nuan ko! muna naman forever, ha? Ito, sao na lamang. Magpabili rin ko ini Dress River. So, enjoy rin mo sa inyo, hanggugmahan. Ito, magigitagana sa Ginoo. Ang siya yung pinaginigugmaay. Ang Ginoo nagapataliwala. Sa mga walay forever po, higugmahin yung kaugalingan. Basing nakalimot mo sa paghigugma sa yung gagaling gurut ninyo. Gani sila, paminaw na ako ini, nagbilin gani sila, gugma silang kaugaling. Pero, mauna gina siya, di ba? Sige, ato na ta. Grahe na ta, ha? Brihin ang kawang lulais ka. Tsangalan sa mga station managers, Sir Ayan Hanila, hatog sa kinita bukang po, sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Sige, apon kinilang si...
1: Maria Bunangera.
0: Ako may ngumbit sa nalukwa, pagkaman barug, upadayon sa unahan. God bless ka na itong tanan, enjoy the rest of your lunch. Mga pagpaniod to, bye-bye! Ang pingo ka po, I love you.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 12. Uno.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes,
5: din ha, Doc?
6: Yes, mayo usab nga adlaw ka, Dragon
5: Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
5: Yes, Doc Alan.
6: Adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong isgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soaking tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butika o pharmacy. Ay mukaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mail.
5: Yes.
6: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kaayo no aduna say antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wala ko'y oras.
5: Yes mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Dok Alan karang ubo na lang daw ni gahi Dok or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Dok Alan. Yes Dok no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Dok Alan na dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Dok Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Uy, do! Kanusa makanaabot to?
9: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
8: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
9: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
8: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
9: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon ug dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
8: Bitaw do no. Salamat sa imong tambag do. Kuyukip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do kaysa magadik-adik ta.
9: Undang ang pagpamaligya ug paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
7: Kining maong pahinumdum gihapod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
11: Mama Maria Bunangera, on air.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsabuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero oso totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa ang tanga namus maing panglawas. Uy, pizza dos na nimbulan sa Hulyo tuig 2026. Gapo, nag-promise ko nga karon na to i-proclaim ang kampiyon sa balak rating contest sa month of June. So atong tumanon, i-proclaim na to karon taon-taon. Ang makadawat sa 3,000 pesos nga premyo sa balak rating contest. Dili pa mo kalimot atong haplas nga pinaka the best ang Wonder Herbal Oil, no? Atong Wonder Animal Vita ang pinaka the best nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Atong Wonder Banaba Plus pinaka the best po ni para sa dunay mga problema sa pagpangihi, no? Kung mga bugon-bugon sa suso ang atong Vitron Drops pinaka the best po ni sa mga bata nga mga tao taman 1 year old, no? Atong Vitron Syrup pinaka the best po ni para sa mga 2 to 12 years old. Vitamins niya. Atong Vitron Tablet para sa mga 13 anyos pataas. Of course, ang atong Wonder Hemoids na almoranas o gulon problem. O kaya tuwa na yung produkto po nga Wonder Cardio Care sa mga high blaron. Inaapo na yung tay Wonder C Plus para protektado ka kanunay, di kadaling subawan, ni lanta, di kadaling magbalatian. Wonder C Plus na tay drops, naapo tay syrup, naapo tay capsule sa Wonder C Plus mga pinalanggang tigpamina. Dita maglangan. Ang atong kampiyon sa month of June 2026. Congratulations to John Relaison. Taga Davao City, ang iyang balak na guluhan, paglakaw. Ato ning hatagag kinabuhi, mga pinalanggang tigpaminaw. Naglakaw ako sa daan nga puno sa hagit ug pagsulay. Uban ang damgo nga dili gayod mapalong o malukmay. Bisag bugat ang karga og layo pa ang kapuy-an. Ang paglaom nagduso kanako aron magpadayon. Agadlaw musidlak sa buntag nga malinaon. Nagpahinumdom nga aduna pay higayon kung aduna'y kugi o kasing-kasing nga matinodaanan. Makabutra ang kadaugan nga dugay na ang gihandom. Dilis sayon ang pagtunga sa bungtod sa kinabuhi. Dagang higayon nga napandol o napildi. Panang pagkapukan dili katapusan sa pagpaningkamot. Inileksyon nga nagligon sa mataglakang sa paningkamot. Lagong pamilya mo ay kusog nga akong gikuptan. Sila ang nagdasig kanako nga di muhunong sa pagpaningkamot. Sa ilang pag-ampo o gugma nga way pagduha-duha, nakakaplag akong kaisog sa mga tag-adlaw nga paglakaw. Ang mga higala usab nagpabiling kauban, mutabang kanako sa panahon nga lisod sabton. Sa ilang pulong nga naghatag og kalinawan, nagaan ang daan nga akong ginabaktas. Naningkamot ako nga magmatinuuron sa paglakaw. Nagiyahan sa pagtuog maayong pangandam. Ginasayod ako nga di ako mag-inusara sa paglakaw. Ang Ginoo naguban kanako sa matag-adlaw nga paglakaw. Sagun sa pagalisod ang daan nga akong agian, ikutugutan nga ang kadlok mo'y magmanduan. Ang tao nga dunay kaisog og paglaom, kabot ang damgo pinagi sa kugi og pag-amuma. Sa katapusan sa panaw nga akong giagian, kita ko ang bunga sa tanang kasinatian. Tanaw ako balik sa akong gipangagian, masaligon ko nga ang tanang paghago dili kawa. Oring kampiyon sa balak writing contest sa month of June 2026, John Relaison, congratulations taga Davao City, paglakaw ang title sa iyang entry sa balak writing contest sa Tudling sa mga Garay.

0: Oh, di ba? Hindi ko kaya alimutin kita. Pero, huwag na kayo mga sakit sa kalawasan niya. Di ni mo kaya. Ha, plus, si nag-wonder herbal oil, no? Nang gihilantan ka niya, sakit imong mga lutahan, panghaplas o wonder herbal oil. Gana pong grabe ni mo ka-stress, gipamaulan ka, wonder herbal oil. Astilan, ako yung ipaniguro ni mo, once makagamit ka wonder herbal oil, makaingon yung kag-lahigan.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Ang wonder herbal oil, paminawa ka ni.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Miss Dagoban, pa ka na? Wonder Animal Vita. Nipis ang tambok, bagaong unod, lami ang karne, basta baboy. Imong kabaw, de, daling maluyag ka imong daruhan. Pag imuhang kabayo, de, madaling maluyag karyadahan. Imong kanding, astang nindutag karne, lami yun. No, basta gamitan imong Wonder Animal Vita. Paminawa, testimonya, nagamit ni Wonder Animal Vita.
2: Ako si Gina, Bade, Taga Santaan, Taguluan, Sanis Oriental. Ay, kaya siya ako nakagamit ako mga bakti, nabuyo kayo mga aon. Oo, may napapumutan bitala ako, pangaon rin nila niya. Sige, nagigil mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
3: Pila na sila kabulan?
2: Isa pa kapin.
3: Ah, usap pa kapin. Nga dagko na kayo.
2: Oo,
3: nagpo na. Unsa imong gigamit, ana?
2: Animal Vita.
3: Animal Vita. Okay, unya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
2: Ah, okay ra.
3: Okay na. Kusog na mga on.
2: Naman dyan po kong baka. Ako na pong tawag akong baka.
3: Baka, gyapon ni mo. Yung pagamitan gyapon ni mo ng Animal Vita.
2: Oo, muna. Yung tawag po Animal Vita ang baka. Kung nakamit ko sa Animal Vita ang mga babang, hindi sa papamuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Ang mga dagang manok. Dagang ng pukong manok. Ako yung kutuwa sa tubig para mainom po dahil nila.
1: Ingunana kanindot yod ang atong produktong Wonder Animal Vita. Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na, no? Atong mga naay problema, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Gamit tag Wonder Banaba Plus. Atong kanisunog ihi, kidney problem, kidney stone, no? Atong gamitan og Wonder Banaba Plus.
3: Unya, kumusta man ang imong paggamitan ng Wonder Banaba Plus?
4: Lahi ra sa uban ako ng pilawan, loy.
3: Bago pa ka naggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Bago pa. Namugutilingan po na mo nga nagamit ba. Nangay man sila kay wapo ko na. Sulayira ko ng Wonder Banaba Plus. Nga alas magsalitan ako. Sulayira na kay maayo dyan ang tambala na.
3: Oo. Oh. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
4: Ay, ang akong sakit. Ako likod dyan akong hibate. Sakit yun. Ayun, akong mga paa. Ako lang mag-exercise na lang po ko kay 30 masakita kay 64 na labi akong edad. Tama ko ikuan ka ng UTI.
3: Nakayot ay.
4: Sakit lang akong batang akong hilit.
3: O niya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
4: Wala na. Din ang ihi po na ako. Nidaga na.
3: Nindot yun kay magamit anang Wonder Banaba Plus. Yun ka nun ay. Kinsa ni pangalan?
4: Juan, sir. Binbinida. Nida akong alam, sir. Nida Padli. Tagamukas, Kulabugan.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shout out ko sa Talataw family, Pangantaw family, ug Butad family. Labi na sa akong ugangan. Yes, talakag Bukidnon, Zisa Talataw dinhi sa Lagandang Damulog Bukidnon. Salamat sa pagbasa. Na ako'y arthritis unsay akong itambal nga epektibo kay sakit gyud kaayo Ronil from Gihulgan City Negros Oriental. Arthritis sa lakas. Oh, imo ginang likayan ang mga kontra na, no? Sa karon butang-butang ila sa nag Wonder Herbal Oil. Agaray ko tanang Herwila family, greetings from Shane Locas, Jasri Milcho, daghan salamat. Shout out nila ni Tata Bilyarino, Sharon Makalitong, akong apo nga si Jerlyn Haron. Ang anak si Lini Amitis Simino sa Dol Canning, Polomolok, South Cotabato. Mag-request kong song You by Carpenter. Salamat og more power sa imong programa si Inday ni sa Canary. Site, sa Canary site, Polomolok, South Cotabato, mga pinalanggang tigpamina. Anay mo kalimot ang ato ang produktong Vitron kanang drops. Para sa mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, bugamit og Vitron drops. Epektibo eh. Mong anak ka nang ganahan ang matugin mong anak. Kung niya, maing mo totoy, di po dali magsakit gano'n sa makabitron ng bata. Eh. Paminawa ha? Ay, testimonya o, nagamit mo ng Vitron drops.
3: Ato sa ding pangalan o kumplitong address, ma'am?
5: Ay, ako dahil si Saide. Ngayon to, ang taga Proxinco, San Miguel, sir.
3: Proxinco, San Miguel, Manolo Fortis, Bukidnon.
5: Yes, sir.
3: Okay, sige ma'am. Unsay atong na-experience sa paggamit sa Vitron drops?
5: Ano po, salamat siguro, sir. Kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at yung manong bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon.

0: Nga, gikan sa inig mata niya, sir, kung dugan niyo matatag ba tayo yung pagtotoy, magyaw-yaw siya maayo, sir, bagot-but, hilak.
1: Masuko siya?
0: Tapos, masuko, sir. Grabe lagi. Ang una-una, napanibot, pero nasaba man niya sa kuha, kaya dugay lagi matatag yung pagtotoy.
1: Pila na nakabulan, ma'am?
0: 4 months na, sir.
1: 4 months pa?
0: Oo, sir.
1: Kabalo na siya magyaw-yaw?
0: Oh, grabe. Tabira akong gigbabalag, sir. Kaya mga silingan lagi na ako din, sir. Nang gabi taong buyagon, kaya grabe na ako kay katabira ako. Baba. Salamat ko sa veteran draft. So, ganito, sir, nga, bagong gawas na produkto. Ugsaong po sa uban po nga mga bata nila. Sigilat, paghawaton ta ko nga magpalit mag-veteran. Kaya maayo, dito nga produkto. Ang veteran draft.
2: Ingon anda kanindot ang ato ang produkto nga Vitron drops. Napo tay Vitron syrup oy para sa mga 2 to 12 years old. Ang anak nga tapulan mo eskwela kay di ka mos klase, Vitron syrup na. Di ka na ang mukaon, di ka hinga tulgon. Kaning Vitron syrup mo organic katapat anang mga anak ninyo nga di ka hinga tulog, di ka hingaon. Unya ogob sa klase. No, Vitron syrup mo ni pinakalabis nga vitamins kay vitamins plus iron
1: beri. Pangalan og address, ma'am.
3: Atiliana Ramos, Malandag, Sarangani Province. Ang kuan, Vitron syrup na uyon man akong apo, magsila malag kaun.
1: Pili edad si mong apo, ma'am?
3: Oo, City Anyos pa lang siya.
1: City Anyos pa.
3: Kuan ganing, arang-arang na po kayo ng isang tangutok, biligyod pa rin sa una. Munang, magpasalamat ko sa naghimo ng Vitron syrup na nakaayos sa kuang apo sa iyang tangutok o siyang pagkaon. Magpasalamat ko sa Ginoo nga ang Vitron syrup mo ilang instrumento nga magkaayos sa mga tao nga nanggamit ang Vitron syrup. Nindutig kayo ang Vitron syrup.
1: Thank you.
3: Kayo salamat sa nagmugna ana.
2: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. No na po tay Vitron tablet. Nindot po na atong Vitron tablet para na sa mga kaigsuuna nato nga ang edad kay 13 anyos pataas. Vitron tablet na 13 years old pataas. Si nanay, si tatay, si lulo, si lula, si mama, si papa, Vitron tablet yun. Parte nindot ay. Proven and tested mo na yung Vitron tablet. Parte nindotan eh. No? Testingin ka ninig suway gamit. Diba kaingon ka, okay ha, ganyan Vitron tablet eh. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron tablet.
4: Kung siya kalat, tinood di mo na eh?
5: Anonsasyon, Jopilo. Porocono, San Carlos.
4: Porocono, San Carlos, Valencia.
5: Oh.
4: Pinay, edad ani na eh?
5: 71, karong September.
4: Oh, mag-71 siya. Dili ba katulog si tatay o maayo?
5: Dili, sir. Kanang magkalingaw lang siya. Hilabi na nang magtanaw bitag TV. Matuka, matulog. Ang kuan lang yun, mulat, buwang nagisingali na nga, dili siya makatulog.
4: Oh, mo manay kumon sa kuan kanang akong kakaibawan mo sa katinoon ni eh. Basta kay kung mag-edad ang tao kulango na gid ang pagpahulay kay sayo kay na makamata.
5: Mao gina sir. Kana lagi di sa parang tulog. Kanang utong nakadungog kun
4: gid. Nainganyo ka nga ipagamit ni mog sulay kaning Vitron nga tablet.
5: Oo, nainganyo di sa parang.
4: Okay, imong gibuhat nagpalit ka og duha ka stab dito sa Valencia. Ipainom nimo pag human og panihapon.
5: Oo.
4: Dayon. Tulog ka gabi eh. Imong naman tikdan. Maayo iyang pagkatulog.
2: Maigyon kayong pagkatulog basta kay mugamit ka ng produktong Vitron tablet. Katong mga may edad na diha eh. Siyempre. Idara na. Mawag yun ay resulta. Nakatong magabi eh. Shout out ko sa kong papa Gugilio Gascon o mama Sinilita Gascon. Ako may soon dias laak na Dabaw de Oro. Minag sila karon sa imuhang maymay din ni taga na bunturan Dabaw de Oro. Pagaray ko akong bana si Paul Sawalan. Kung pagumangkon si Miguel, nagpagaray si Lani Daginlay sa Dahilayan Kumaykay. Shout out ko Ryuyan family, Dupalco family. Nagpa-shout out Bibian Dupalco. Kuya Carl, sa kumbarkada diya sa Artadi ni Buboy Viga, agika ni Junjun Aban sa Candies Magsaysay. Request kong song ikaw by Ying Constantino. Ay mo kalimot katong mga na ay blood pressure nga mukalit lang spike kung makakauntag kontra. Kanang high blood ron ba? Ay, kumpiyansa ka ng high blood. Kumpiyansa in town, anak. Yun! Kanang high blood, dry door, yun na. Mukalit, yun nagkahiwi ng dagway. Huwag ma-otro na yung muli na kwan. Kanang mugamit, yun kaog. Who wonder cardio care. Katong na almuranas, na ikulon problem po. Ang gamiton, who wonder himuid. Naman taana, no? Who wonder himuid, kinata na. Katong mga na almuranas diya, kung di pa kay grabe, gamitin na o who wonder himuid. Niya, katupong ato ang mga kaigsuunan diya nga na ikulon problem, gamitin po nag who wonder himuid. Pero kung gusto ka nga di kadaling subawan, hilantan, di kadaling magbalatian, ay of course, ang atong gamiton, ang ato ang produkto nga, Who Wonder C Plus. Kung bata, bago na tao, taman 1 year old, Who Wonder C Plus nga drops. O niya, kung 2 to 12 years old ang edad, Who Wonder C Plus nga sirap. O niya, kung 13 anos pataas, Who Wonder C Plus nga capsule. Kaya naataan na, muna ang atong vitamin C nga masaligan, gini mo. Hindi, basta-basta, makasalig ka na nga vitamin C, mga pinalangan, di ba, minaw? Kuya Carls, manimbaya ko akong asawa, si Norcia Tawap. Akong mga anak, Deas Kumalarang, nagpatimbaya si Sam. Sir Carls, i-greet Midris Barangay Malugong. I-greet ako ang silingan, si Marls Uman. Naminaw sa imong programa. Salamat, si Dandan ni taga Barangay Malugong. Garay lang po akong asawa og Nuli Malimta og Reina sa buhay niya, Flory at Raisa, request kong song habang ako'y nabubuhay. Salamat po, God bless sa IB ng Toril, Davao City. Bagaray ko kang Edgar Kaluya. Hanha Jan Dawin Kaluya from Talusan sa Buanga, Sibugay. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Okay? Ato ning nataga ning pagtagad ning pinakaunang entry gyud, pinakaunang entry sa kanang bulan sa Hulyo 2026. First entry ni si Marjon Basas taga Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Uy, ari San Mateo sa Butuan City, no? Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Mabugnaw ang lasang. Muni title siyang balak. Uy, kuya, hindi kayo pwedeng bugnawa. Hindi kayo lasang, no? Ang kataga kinaboy, first entry sa July 2026. Sa kalasangan, ako nagpahulay tungod sa mga hulagway sa kakahuyan. Ako na lipay kanunay sa mga dahon, nagkaway-kaway sa hangin daw mabugnaw. Kung nakatulog sa mga mabugnaw ang hangin, akong duha ka mga mata ni Piyong. Sa nagmaanindot kong pagkatulog, ako nagdamgo sa mga larawan ako nakita nga daw higante. Sa galit lang iya akong gihikap, ako nangurog og nahadlok. Ako wa kalihok sa kadako sa mga kamot, ako nalisang basin akong espiritu daw di na makabalik. Nisampit sa Dios og nagpakita bang aron akong maluwas sa iganting mga dagko og gamot. Sa kalit lang nawag ako nakabalik sa lawas, din ako nakatulog. Sa paghigda ako ni mata og nibangon, sa kahadlok ako nilakaw. Og pag-abot sa unahan, wa nako gibalikan sa kalasangan nga puno ko sa kahadlok. Ako nagpahilayo sa lugar nga mahadlok, ako nibalhin sa lungsod nga puno sa kabibo sa mga sakyanan nga puno sa kalipay. Ako nalipay sa mga lugar nga akong giantuan. Kahalapad sa kawanangan, ako nga pananaw na way kahimutangan si giglantaw-lantaw. Sa unahan may mga standby nga dalaga o serang usa o ako ni Duol o ipangutana, hay gwapa nag-unsa man ka. Sa nitubag, drilang, nagpabugnaw ako siyang giingna, naa ka na ba'y uyab, siya nitubag, wala. Sa ato pa naapa di ay ko'y tsansa sa imong kagwapa. Di ay, Marjon Basas. Mabugnaw ang lasang, Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Pertigyong bugnawa, Marjon! Pertigyong bugnawa, Marjon. Alang kaninyo, talan!

0: Minahal kita agad. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggan digpamina, no? Kuan ba kanang basin o gusto mo apil-apil aning ato ang balak writing contest ba, no? Pwede ra gyud kay man gud, no? Mudawat man si Kuya Cardo og entry kay kuan man ta kanang kuan man kada bulan man ni, no? So kada usa ka bulan nami tulo ka buok winners kanang first, second ug third, no? Kanang ato ang first prize winner 3,000 gina. Kung kaya-ay, kasi mo po muhatag ni mo 3,000 in taon ng gasuwat-suwat na ka. O niya, pwede naman yung di ka mugastog padag, LBC, GNT, o GRS, kaya pwede man mo i-messenger, di ba? Dave, pwede man i-messenger, mas nindot pa yung i-messenger kay Dali, ra? No? Oh, kasi Ate Jane, may atong judge, ano eh, na siya ikabuta ng first, second, o third, kay ato man ang ginaproclaim ang atong mga winners kada bulan, no? So ang ato ang second kay 2,000. Kanang first ug second 3,000 ug 2,000 RSB Lifecare Marketing Incorporated ang maghatag ana. Una kanang atong third nga 1,000 si Attorney Marlo Bangkuro, Congressman sa 1st District of Zamboanga, Sibugay, mao'y maghatag ana niya. Mo appeal ka diri, magpadaka. Okay, kana imong balak ipaabot pud nag 5 ka istansa kay mo nay minimum na to, 5 ka istansa. Unya dayon ang kada istansa 4 ka mga sentences, mao pud nay minimum na to. So kumpleto gid siya. So di gyud ka magmahay, no? Ana gyud the best gyud ang ato ang produkto nga Juan de Herbal Oil, ani kalit og liko ang istorya, no? The best gyud, no? Juan de Herbal Oil. Atong mga animal fighter, the best gyapo, no? Kana pong ato ang produkto nga Juan de Banaba Plus. Oh, the best gyapo ning liko ang istorya, di gyud. Di gyud balik kayan muliko ang istorya, no? Unya kana ang ato ang Vitron Drops, the best gyapo na. Kana atong Vitron Syrup, the best po, atong Vitron Tablet, no? Dayon, naabot tayo produkto nga kanang Wonder C+. Kumplito ba na itong Wonder C+? Kaya naaman ay drops. Kung imong anak bago na tao taman 1 year old, Wonder C+ nga drops ipainom. Pero kung 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup. Pero kung 13 anos pataas, Wonder C+ nga capsule. So all walks of life, mura siya Vitron ba? Nga na-drops syrup o tablet, no? Pero kaning atong Vitron vitamins plus iron, pero kaning atong Wonder C+ mao po ning mo protect nimo para di kadaling hilantan, subawan, ubon ana, no? Dayon na po tay produkto nga Wonder Cardio Care. Eh tabangan ka na mo anang imuhang blood pressure nga taas ka, ayo kay mahay blood ka di pepon mayo, no? Natay Wonder Cardio Care para nga mo lower o nya mo normal ang imong blood pressure. Eh, na po tay Wonder Hemoaid para sa nay mga almoranas. Kompleto gyud ay. Oh, human gyud ang time. Kuya Cardo Villaron, timingon. Ang Dios atong alagaran, pinaagis tinuray nga pang-servisyo siya ang mga katawhan. Ay pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alauna, 32.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo mismo, subaw o trangkaso, hapla sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diindaghan na ang managagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

kamusta gmaing adlong Huwebes kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

July 2, 2026. Lang sa watang puno sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender usa ka nagngalan og Lester. We understand by Lester, alang sa imong suwat. Of course, bro, so as by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement, mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko stand by Lester alang sa imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

dili-gidi ay magbunga og maayo kung ikaw dili matinud-anon. May padangat ko niya akong kasinatian sa kinabuhi kay gusto kong makuha ang kinigleksyon sa uban. Tawga lamang ko sa pangalang Lester. 32 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagtrabaho ko isip assistant sa kong amo. Ang akong boss, si Sir Rico, buutan o ako kanunay ang ihang ikuyog sa ihang mga lakaw. Usa kini ka contractor ate. Daghan o dagko ang among mga projects. Sa natad sa among trabaho, matag semana lang makapauli si Sir sa iyang pamilya. Usa kay gayon ni Ana, samtang layo ang among project, ug tungod sa opisina lamang kami magkauban ni Sir Rico, wagani ko makaila sa iyang tibuok pamilya, sa iyang asawa o kaha sa iyang mga anak. Usa ka adlaw, gihanggat ko ni Sir nga mag-inom ko na mi. Nihigayon na, iyang gishare ka na ko ang iyang problema. Kabahin sa iyang kapikas. Wa ko na sila'y tinigom kay grabe kagastador ang iyang asawa. Nalulong kini sa sugal ate. Bisan unsa na lang ang mahunaunaan nga paliton. Di ay i-convert kini ngadto sa sugal. Busa naka-share ko ngadto kang sir nga kung iyang paminahon okay lang ug dili okay ra pod. Dili siya musulti o magpasabot kung daghan na siya o transactions. Sa laktod, mag-saving siya. Dili siya magsaba nga to sa iyang kapikas. Tuod man, nakahuna-huna sa sir nga iya kini pagabuhaton. Gani, ako pa iyang suguon na mag-deposit sa iyang mga dinagko nga kwarta. Ganahan ko sa kaniya ni Sir Rico ate, dili kinidalo. Ug naa siya'y dinagko nga transaction, iausap kaming tagaan ngayong mga sakop. Sa tinood lang, sa diyang anaanak ko sa makamot ni Sir, makapalit na ko sa akong mga branded ng mga gamit. Hangtod, maalaan pa usahay ko nga ako ang amo. Tungod kay simple raman si Sir Rico, ako pa ang maalaan nga boss. Hangtod sa kagayon ni Ana, sa diyang naguba na ang pick-up ni Sir, nakadeside siya nga mapalit og bagong sakyanan. Apan, gipangalan niya sa opisina. Ug matod niya, i-base lamang kini ug i-park ang sakinan sa opisina. Kay dili siya gusto nga masayran sa iyang kapikas nga nagpalit siya bagong sakinan. Usa kay gayon ni Ana, iya kong gisugo nga mag-deposit og kwarta sa bangko. Apan, before ko mato sa bangko, iya sa kong ipaagi sa ilang balay. Kay lagi ipakuha niya ang usa ka generator set. Sa laktod, pag-abot ko sa ilang balay, ang ilang katabang ang nag-atiman ka nako. Sa dihang papauli na ko, ate. Sa may kanto, doon ay may para ka na ko nga o sa kagmaanyag babae. Matod niya, paingon ba kuno ko sa usa ka direksyon padulong sa mall? Nagalanganin ko mo tubag, apan sexy siya, mitukar akong pagkapilyo. Tuod man, kipasakay ko ang mga babae, o sige, kaingon ko na, guwapa o milihok ang akong pagkapilyo. Nagpabilib ko nga kwartahan ate. Gani, gikuyog na ko siya sa bangko. Nakita niya nga daghan kong kwartang gideposit. Nangutan na siya kung sa kunoy ako negosyo, akong ingnan, nagapalending ko. Sa laktod, nakigsuod siya na ako ate. Tawgunta lang sa pangalang Aya. Natihigay yun ah, ming diskarte siya na ako. Nangutan na siya kung unsay pamaagi kung siya ang manghulam. Gignan ko siya nga, ginagmayra ang among kaya. Ilabi na kong bag-o pa, nga mahimo na mong kliyente. Gipangutana ko siya kung unsa iyang negosyo. Matod niya, abroad kuno iyang bana o matagbulan magpadala kinikwarta nga to kaniya. Sa laktod, doon naman ko'y gamayng tinigom ate. Ako siyang gipahulam. Kaya lagi nagpatuo ko nga, nagpa 5-6. Nagkasuod big maayo ni Aya, miabot sa punto nga gisawayan ako siya pangulitaw. Ug kay lagi matud niya abroad yang bana, pas alas 4. Iyang gidawat ang akong gugma. Nahimuot ko sa akong kaugalingon. Busa gi-share na ko ni sa akong amo kang Sir Rico.
Nang hinambog pa ko nga to kaniya nga guwapa akong nahimong hinigugma. May katawa lamang si Sir og matunya kanako. Di ko na ko magpalabi kay basig magpurol na lamang ko. Hangtod bisang ko giyot sa usa ka hotel ang among relasyon ni Aya. Sa makadagang higayon ang angkon ko iyang pagkababay. Apan mao lagi hurot-hurot sa bang akong hinaguan ate kay lagi hingayo kaayo. Kung sa una makapalit ko mga branded gagamit karon paadto na sa iya. Apan ambot ba ate ni bati mangkog paghigugma nga tukang Aya. Bisan pa man sa kamatuoran nga minyo siya og abroad yung bana. Samtang ako doon na gid ko'y hinigugma ate. Nagani, gusto naming magpakasal ni Liza. Gani, nagsabot mi nga magtigom lang ay magpakasal. Wa siya masayod nga nahurot na akong tinigom ate sa kong kabuang. O sa kay gayon ni Ana, nag-uban mi ni Aya kay lagi magpa-parlor siya. Sa tinuod lang hinahinay, gusto na ko siyang likayan. Kay expensive kaayong uyaba. Gasto kay nga babae ate. Sa diya makisulti na unta ko niya. Nakauna-una ko nga dadun una siya sa hotel. O dito na ko siya tuganan sa matuod na ko pagkatao. Nga dili ko kwartahan o ako nagpalending. Nga ang kwarta nga ako gigamit. Gikan sa akong hinaguan o mga hinipusan. Paano akin inahitabo ate? Kaysa diyang musulti na unta ko, misulti si Aya nga rika nako. Doon ako na siya ikumpisal ka nako. Manghinaot ko na siya nga dili ko masuko. Mituto ko nga to kaniya. Ate. Yato'y gayo na. Mihang yun ako nga mga on-una mi. Aya mi mag-istorya. Kaya na doon tungura, gusto ko naging sultihan usab siya sa tinuod kong pagkatao. Sulod sa restaurant, naanad siya nga, mudikit ka nako, samtang mga onmi. Gusto niyang isanding ang iyang ulo sa kong braso, usay gusto pa niyang magpahungit. Grabe kalambing nga bahay ate. Apan matagbagingon ani na gani si Aya kulbaan ako. Kaya naagid siya pangayoon ate. Ate R. Sabi mo, matod niya kanako. Doon ako na siya ay gustong paliton, pero mahal. Branded nga butang na asa, Cebu. Dili gid ko makabalibad ang imbayhana ate. Kanunay ko niya mas kaman. Sige lang kong saad. Nga last na lang gid ni, di na ko muhatag. Apan, di gid ko makabalibad ang imbayhana. Sa laktod, nag-uban mi paingon sa Cebu City. Proper. Nakadumdum ko nga na siya'y gustong isulti na ako. Busa ako siyang kipangutan na unsa to imong gusto ikumpisal ka na ako. Iya kong itanaw nga murabag nagduha-duha. Iya kong kipangutan na kung love bagyapon na ako siya bisag na makak siya ate. May tando ko. Gingnan ko siya nga way mausab. Matod ni Aya. Dili ko na tinuod nga abroad ang yambana. Contractor ang yambana. O sa diyang gisulti na niya ang kumpanya o apelyedo o pangalan sa yambana. Namugna akong kalit ate. O ako makatingog. Ate, may nalanggani, layo ra ang gasunod na mong asakinan. May nalanggani, naka-setbelt mi pareho ni Aya. Natingala si Aya nga, naunsa kuno ko. Ate, huwag ko magdahom. Siya di ay, ang asawa ni Sir Rico nga akong amo. Grabe kakusog sa aircon sa sakinan apang gipaningot kagdag ko. Giignan ako siya. Ngano nga siya magsulti sa tinuod, ngano napatuo siya nga abroad ang yambana. Abi mo ate, gusto ko siyang sultihan sa matuod.
Apan wa pa ko'y igong kakatakos ate. Gipalit ko pa ang yang gipangayo kanako. O gihaton siya. Pagkahuman ni anak ko na siyang gip-block sa akong phone. Wa na ko napakita niya. Di na ko ma-imagine nga ang tao nga akong gisultihan sa akong kabuang. Mismong ba naman di ay. Sa babae. Nga akong ikarelasyon. Gamit pa na ko ang sakana na si Rico. Matag mag-date me sa iyang asawa. Murag na untog ko sa akong kaugalingong kabuang ate. Grabe ang karma na nabalikan ako. Nagkautang-utang pa ko ate. Angay ko ba sultihan si Sir Rico? Kabahin sa inatabo namo sa iyong asawa. Or mo resign na lang ko. Apan sayang. Guwapo kaya akong posisyon. Assistant unta ko sa akong boss. Apan mura mag life and death akong sitwasyon ate. Di na ko makatulog. Nakonsensya ko. Unsay angay kong pagabuhaton. Sincerely yours, Lester.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh. Kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuha gyud sa Providence tested gyud namo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ne, normal na dito ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni mo Lester. Lester, Lester, paskilan. Dilalim ni mo, pakaruging nun kang rich, no? Graba, makasakinan kang bago, dili mo. Thank you so much, Lester. Sa imo papadangat, imo suwatan po ni ato tuluman noon sa sensor li ati. Wadyo ka na sayop, si mipadad niya letter, kanagis ko yakap ka ron, ngamotambag ni mo. Kaya murag din gini ayang mga kuan, mga masteral. Of course, ka mo na ito, DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong ato ati Arlene Crab Jun sa ato mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova and ati Arlene.
0: Dirin dyan ka sa questionable studies. The Library of Questionable Studies. Mm. Okay, DJ Novs, kung ikaw sa Lester, o sa imong buhaton?
1: Una-una, Lester, magini, ginaingaw niya, premyo ginis mga magpakaroon ignon.
0: Oh, both side, no? Makak silang doha eh.
1: Silang doha. So, para na ko, siguro mas mo uyon ko nga itugaan ni Lester kang Sir Rico ang mga nahitabo.
0: Pero tugaanan po niya si Aya para aware si Aya nga.
1: Nga pero iya na mag-i-block si Kuan, si actually si Aya. So iyang para na ko no iyang ang buhaton kay ningon nagud siya nga di na siya katulog lahi ra beginning nga ano kay butan gyud kay iyang amo nya iya pang gisultian iyang amo siyang kabuang ang inting asawa rito siyang amo. So dili lalim lang cargo na da cargo di konsensya niya ba. So para na ko siguro kinahanglan niyang isultihan si Sir Rico kay aron ma-aware po si Sir Rico nga iyang asawa
0: dili honest sa iya.
1: Dili honest sa iya at the same time no buhaton ang tanan para sa kwarta. Imagine
2: dili sa katilaw kagaya.
1: Na
0: lagid giblock na gani niya.
1: Nakonsensya naman siya. Definitely pagkabalo niya nga asawa dito ni Sir Rico iyang magyunggi
0: block.
1: So pasabot dako ka siya respeto.
0: In the first place ha, Sir Rico kabalo siya nga minyo si Aya kay di lang siya nga abroad yan
1: yes.
0: Ba na. Pero kana angalan niya ningong nga minyo nga bro
1: kana pa lang kana pa lang. And imagine, oh, imagine na po siya karelasyon si Lester.
0: Oh.
1: Na si Uyab nga, plano na gisla pakasal. So, mula gini, mga premyo gini, ang gaba-gaba gini, di ba? Mag mula. Times 10 gidog balik sa kuan.
0: Bumirang gid lagi. Bisan asa.
1: So, muna siya, lesson learned. Pero wa man tayo lang solusyon gud ani kundi ang magpakatinood na lang kasi mong amo. Siguro, masuko, ay normal, di magiging siguro, masuko gin ang amo kay
0: ay, hala, kabuang. Ay, posibleng matanggal siya.
1: Oh, kabuang, badi ay nga, sulti-sulti pakas ako ang nakay gikawilian nga bae niya asawa rin ako
0: kung imong tan-awon yung asawa yang ban si yang boss pag ininihon nga pag inihinay lang basta magpurol na lang ka nagkautang-utang ba siya.
1: Grabe sad kayo ka kono nagi mga lucky nga.
0: Yeah. Magpasalamat pag ininyang boss. Kay wasaya sig pangayo kang Rico.
1: Dato na kang Rico. Si siguro kay mo bito yahang gingon ni Sir Rico nga murag wala na kay siya ga hatagit sa yahang asawa, ba
0: nga kay nalulong sa sugal.
1: Nga imagine ang ultimo ang sakyanan nga bagong pinalit wag niya gipaybulo yung asawa. So nanagi something wrong sa ilang relasyon. So mura siya Lester kinahanglan ni mong sutian ni mo hang agalon kay aron ma-aware siya nga yahang asawa murag wala na gid na mao and para siguro ma-settle pud na niya sa issue niya sa asawa ba. So para na kulay sala si Kuano Lester. Dili niya intention eh. Dili niya tinuyuan.
0: Yes.
1: Biktima siya sa pagkakataon nga na meet niya ang asawa without knowing nga mo rito yung asawa ni Sir Rico. So,
0: pastila, no? What a small world. What a small world.
1: Gamo na. De, gyan, piansa gyo. De, gyan, paila na ng mga babae nga.
0: Guapa.
1: Guapa. No?
0: Sexy.
1: Si Kabur.
0: Nakadumdum ko ba? Daghan ba kayo? Na dili lang sa pagwana daghan mga maestra pero mabutan no ni sila mga estudyante mamarang sakyanan unya mo na ko what if kung lalaki ang sakay what if kung kita maluoy man ta kay gusto sila mo hitch no pero
2: dong dong
0: as much as possible
2: ini si Mark na
0: ayaw gid mo pa hitch kung dili ninyo ambot lang
1: dili mo sure
0: dili man sa ingon nga nagkontakta kay daghan jud kayo mga estudyante o mga
1: yes iyan ako actually katisting ko na sa eskwela pa ko dati sa CMU mama ang hitch gid me pero grupo, may dili ka lang
0: tagsa-tagsa. Dili kay isa-isa.
1: Oh.
0: Yes. So, kaya ka na magpahit kag isa-isa.
1: Saan ka na? Murug na nila yung intensyon.
0: Matake advantage
1: yes.
0: Yun.
1: Oh.
0: Nagila-ila sila, sexy kaayo niya, nailad po niya sa kwarta, kaya ipag-deposit siya sa kwarta ang dili-ila.
1: Weird sa kayo ni si kanang Aya ba? Imagine, kwartahan siya, pero nang hit siya.
0: Oh. So,
1: Nabiktima. Nasa intensyon niya.
2: Dili, no. Nakagusto gud si Aya, gid kang listik.
0: Dili, mo niyang nahitabo. Siguro, wala siya nabili nga gamit. Nahili magsugal. So, masin, ultimo sa kaya na nga baligya na. Kay mutig i-share ni Rico Baya kang Lester. Lester nga, yung asawa, wala na itarong nga...
1: Kuan, okay, sige ra gawi sa pa. Oh, sige ra ka nang suga. So mo gini siya.
2: Sige masaliga ning sus kini mga babae ko.
1: Ah, sus ka pabor. Profile na ko si Pap, si Kap na po yung maka kuan ron.
2: Dito ba klaro mo kayo ni?
0: Ah, sige, imo na imo na ang turn cap diyan diyan.
1: Sa batang ka.
2: Klaro kayo ni Adan, ang babae gid yo una-una.
1: Aha.
2: Salamat na lang ta kang Adan kay si Adan nagbag-o na.
1: Bawi agi na Kap.
2: Kinagduda na ang asawa.
1: Bawi agi nagduda na sa. Ikaw gininong dalan.
2: Salamat na lang gintalong. Ikaw na karon long ang kwan long. Tanang kabilin ni Adan, nalagod sa imo balong.
1: Gipasa na ang corona.
2: Gipasa na ang balong ang anting-anting ni Adan. Natingala po dyan ang atong mga technician, Ate Arlene ba? Kaya mga gukdo nun ang kwan.
0: Magwapo hon.
2: Oo. Ako dugay na ko nang andoy. Pero wala kayo mo dool. Pero kwan kita ba?
0: Gitago lang.
2: Wala yun. Wala. Na yung magpara-para bitok. Ang mga style mo kudan ng kapamara, mga palangga taban mo, girls, no? Nga nung ka nang siksi, magkinin yung ipaunaw, ipara-para o na.
1: Eh, para mahunong.
2: Maghunong? Una sa ano na yung tumo.
1: Inga na, misaw na ka, so dyan di mo bitaw, Mickey, katong pinakagwapa sa mumuti, yung ipana-ana, kay aron makahunong yun. Yun. De, tingala siguro ang kuhan, pag isar ka bukang nagpara, kandagan kayo, may nanakay.
2: O na nga, kuha na yung kapasakay, kaya nabiktima na kuha na.
0: Nabiktima na ka sa sexy.
2: Dili, nabiktima na.
0: So, kani na itabo karon kang Lester?
2: Nabuang naging ka Lester, kung mutugan kasi imong amo.
0: Ano nabuang man?
2: Nag-iingon niya, imbes na wakay problema, nangita kag problema.
0: Pero wala may aso nga makumpong
1: ka. Yeah, hindi na

0: Di na na siya mo pansin kaya ano siya madaw-daw.
1: Bala na siya. Ya, pero ang point na ko ayaw itugan si Ingbana. Kapag itugan mo na si Ingbana, sigurado ko kan matulog lagi ka hangtod sa hangtod.
0: Eh, para na ko murag out of kana bitang kamaayo magud ilang relasyon siyang agalon. Maayo ilang kwan ba? Murag amigo ra sila. So, para na ko out of respect de sa iyang iyang agalon nga uy, sorry kaayo mo. So, ako kabalo.
1: Tinira mo na yung asawa ko.
0: Hindi, wala na siya kabalo. Late na yung nabalaan. That's why mo. That's why mo angkon siya kay wala siya kabalo.
2: Ang pinakamaayo niyang buhaton. So, pihan niya yung amo.
1: Na!
2: Para makabalo yung amo sa binuhatan yes, ng asawa.
1: Oh. At hindi na maminaw ang lalaki, uy. Nga, wow, kabalo na, di na minaw. To the fuck nga ang asawa ni
0: Rico. Kaya si Rico, kailan man siya kang Lester. So, aware dili. Si Rico nga, dili
1: friendly na advice, Lester. Kung gusto pa ka babuhin yung kalibutan na.
0: Mo gini ko an sa mga lalaki
1: ayo gito no? Ang itaguin yeah, na lang gyud na
0: bala patay gini sila gyud bala ito, patay di gyud
1: tugan ako ra gyud baluoy si Balister yeah. Kubutugan kasi mo nga mo
2: isa sa to close friend ato mi ng barkada no nami barkada ba ni Cap na siya ikaduha nga kuan krokadidang ako siya ginan what if kung makabalik mo sawa mo balos siya ipatyo na ko siya
0: na
2: o ya lalaki na, siya
0: na unfair
2: so,
0: nga na unfair
2: nga ang siya magkasala, okay lang.
0: Okay lang.
2: Pero yung asawa mo ba, lost path yun, that's unfair.
0: Dili gusto mabalsan yung mga kuan. Mga binuhatan niya.
3: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dawat naman good sa siyudad ang lalaki.
0: Pwede tayo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sauna mo na kaya mong kasing-kasing, mahuyan mo
2: para sa mga kabayo. Mga weak yun eh, mga weak yun eh, mga laki.
3: Oo, grabe ka mga easy boy kayo.
2: Easy boy.
3: Kasi si Lister, easy boy kayo ni, nakakita na siya sexy.
1: Biktima si Lister. Lister, biktima ka. Busa, tungod kay biktima ka, taguin na.
3: Ang imong sekreto.
1: Ang imong sekreto.
3: Ayaw, sultihan si mong amo. Ayaw. Pero, kung makonsensya yes. siya, dapat sultihan niya yung amo.
2: Okay, kay. Para note ko na yung amo, alert niya yung amo ba, uy, ingani di ako sawa.
3: What if, lahi na po nga lalaki ang kabuangan sa iyang yes, asawa kay, para mahatag lang niya mga kapretsyo.
1: So, kaya lang. Yes, dili makumpromiso yung trabaho. Dili makumpromiso ang iyang kaugnaon.
3: Pero gamay ra kayong kalimutan yes. para nilang tulong.
2: True.
3: Masugotag sa dili, mabuking gid ni.
2: Mabuking
1: gid ni. Lalo mabuking man, giundang naman nila. Ang point lang diya kay giundang na nila, sultian pa ba niya?
2: Now what if na-event ang kuan, na-event ang kumpanya o niya, mauban ang asawa, makita sila ni...
1: Sultian mo daan niyang asawa, ang si Aya.
2: I-block na gani niya.
1: I-unblock gani. Lister, i-unblock na. Prangkahe, nga gi-block ta ka, tungod kinakabalo ko, ang akong agalon dahi ang imong bana.
3: Kung namakag ka na po, namakagpugun mo.
2: What if, Kap, nga, himuon din nun ang aya nga, i-blackmail niya si Lester nga, oy, akong sutian, akong bana nga.
3: Nahuman!
2: Patay.
1: Di, pamutos na daan ka, pag nga na.
2: So, kinalan unhan niya si aya.
1: Ayaw, gitpatiyon ka sa bana ni aya.
2: Masin, i-blackmail siya ba nga, mga muhatag ka kwarta, or isutin ako sa kuang kuan, ana. Patay
3: yun. Unsa ang imuhato ni Lester, resign na lang para malikay sa problema or sultihan yang amo sa kamatuoran. Standby, balita man lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Pina.
6: Ang akong pulit akong gihipo, ni Diyos, naalibyuhan siya, ni Diyos, gamay, ni Diyos. Hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghihipo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa Nancy Bangang, gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat siya ako.
7: Ito si Luisa Mercado de la Pina, taga nasipit.
5: Kini si Doc John Paul de Assis for Healthy, Happy Living Nans.
8: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Booking.

0: sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-ultrasound mo ko sa medical, na iyang ikuan nga 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pilahan ko, on ni pangayuan ko niya gutsin pa. Kaunom na ko katawari kapiter, na kuwan ko mga, na kuwan naman ko kay ako ang ihe, mugawas man sa akong ginatawa nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuwan, kung itong 2019, nagamit ko kunyo 20, ngayong itawaran ko kapiter, kaya itong ko sa doktor, hindi ayawin ko katitip si Otso. Sige na kong tumarog. Yun, salamat po ko sa ginawang kay. Sa usan ako kakinsin ang tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Pwede na balik tapan siyempre ato sa timbayon ng ato mga YouTube and Facebook viewers. From Evangeline Gabuya, may adlaw ka ninyong tulo diha sa studio. Shout out po sa akong tibok pamilya, ang Gabuya family sa Kidapawan City. Adlaw-adlaw, good morning.

0: sunod ninyo sukad pa sa una.
1: From Alexander Baguhin, shoutout Ate Arlene watching from Cibao Ibukinonog. Shoutout ko sa akong pamilya nga naa sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City sa Tabaco Family. Ug lipay kayo ko sa inyong mga advice, labi na si Kap Junjun.
0: Power kay mo mga idol, kanirang programaha ang makapawala sa kong kakapoy gikan sa trabaho. Labaw na si Kap Jun nga pirmi on point ang mga pulong sa pakatawa. From Crisanto Villamor watching from Tandag City.
1: Maayong hapon Ate Arlene, isa ko sa nagapaminaw sa imong programa from Jero Flor Pasco Olipos Pacaro of Don Andres Ipil Zip Sibugay Province.
0: From Arlene Buot, good afternoon Ate R, DJ Nova and Kap Jun. Pa shout out po sa ako igsoon nga si Danilo nga tuas sa gawas sa nasod karon watching live and clear diri sa Balinga Sag Misamis Oriental.
1: From Wilson Magbanwa Senior, good afternoon Ate Arlene, pag shout out ko sa kong wife si Eleonor Magbanwa og kang Ate Iwan ng Wangan Kalingan.
0: Mora ni akong kalingawan samtang nag-prepare og lutuonon. Maka-relax kayo inyong mga tingog. Pinyadaghan pagig makakatunan ng leksyon sa relasyon. From Jenny Chu.
1: Shout out to Richard Lozarita watching from Pangian, Apo Makote, Bukindon.
0: From Blessing La Madera. Hi Ate Arlene, good afternoon. Watching from Bohol, kada adlaw gikong gapaminaw sa inyong programa and also user sub ko sa inyong product.
1: Hi to Ami Insigne watching from La Filipina, Tagum City.
0: Shout out to Eugenio, saan siya? Eugene Umbon from Sagundanon City. Ani dapit.
1: From Marvin John Moneva, good afternoon Ate Arlene, watching from Malalag, Davao del Sur.
0: From Julie Gallarde, good afternoon ninyo tanan, more power, God bless. Watching from Tuburan, Cebu.
1: Shout out to Nena May Lascunya watching from Bayugan City, Agusan del Sur. Ingon man kang Helen Cartagenas. Hi Ate Arlene, maayong udto, permission ko maminaw og lantaw sa imong program from Lapa San Clarin, Misamis Occidental. And maayong hapon ninyo Ate Arlene, Ate Nova ug Kap Jun. Sige ra mig sunod sa imong program. Samot akong Mama Julia Sigirag paminaw sa radyo from Julie Marmores of Isugan Bakong Negros Oriental.
0: Ayan. Okay, DJ Novs, unsay mong final nga ika-advice nga to kang Lester before ma-doubt yung kinabuhi usamot.
1: Para na ko again, Lester, no? Wala gyoy kanang laing solusyon. Kundi ang pagtugan gyud sa tinuod para makatulog na kagmalinawon na, no? Kung unsa mang galing ang pag-receive ni Sir Rico, kung it's either pasailoon ka niya or mawadan kag trabaho, say meron mong good gyapon o if mo resign ka, more gyapon istorya ha. Mas maayaw na lang na makatugan ka sa tinuod at least na clear ni mong kaugalingon ba nga wa ka intensyon nga buhaton to. It's just that biktima lang ka sa panahon nga wa ni mo damha nga asawa dito sa imong agalon. Wala jud kay sala ato, para nako ha, wala siya sala ato kay lagi abi
0: man lalaki gid siya.
1: Lalaki lang nagkakamali murag ana ang mga rason. So nawaw mali lang gid siya kay asawa ni siyang agalon. So para nako isulti lang gid ang tinuod kay kana bang para ma-aware po sa kung giyon ka ganina nga para bitaw nga makaamgo po ng imong galon nga ang binuhatan sa iyang asawa di na gid mao nga to the point nga magpagamit na siya uyab, mangita na siya uyab nga lain kay para makakwarta lang, makahut-hut lang. Imagine, nagkautang-utang si Lester kay para lang ihatag. Ingana na kalala ang
0: so, yang... So, wapag yung siguro pagkain niya ang amo.
1: Siguro, no? Okay.
0: Kana bang...
1: Dali raman kaayo, makadani nga, manghatag ang kwarta.
2: Napintal ka si Lester nga, dili gidon ta, hilikdong gidon ta kapagkatawa si Lester.
1: Tinood yun, ang gingan nga, magbasin, magpurol na lang ka, nababaan kita.
0: Nang kautang-utang ka siya.
1: So, again, why laing solusyon, ana, itugan lang ginang tinood kay para malinaw na yung huna-huna nga. Dili bitaw ka magkar. Imagine, kung di ni mo isulti sa mong agalon niya, permira mo magkuyog niya, magsigipa mo istorya ang ending.
0: O niya, ang may tabo pag yun, sige siya suguon ato sa balay.
1: Yes. So, diba? Imagine.
0: Magkita sila sa asawa.
1: So, mora na siya niya, basin pa, posible, mahimo pang i-blackmail ka ni Kuan, ni Aya. Aya. O, nga, tagae kong kwarta, kung dili, itong anak ko ni sa kumbana kay, pwede mo na siya manghinaw sa iyahang bana kay, siguro, dali raguro ni mo to yung bahana sa iya or sa baka. Basta kay Morgan na para bito dili ma-weaponize ang imo ang mistake, itugan na lag tinuod. Mo ginay para nako ang satong buhaton.
0: Para so, nga makabalo pa di ang among nga mo gid na itara sa iyang asawa so, na.
1: Para dili gid ingon bitaw kay the more ni mo taguan, nya yeah, mabalan din sa imong agalon, basin yag makaunaw na siya nga oy basin gid iya tong gituyo nga kanang buhaton ni sa kuano sa akong asawa. So again, para limpyo ang konsensya, it's either na mapasaylo ka or mapatalsik ka sa imong trabaho, at least
0: dawat-dawat ka maturan.
1: Dawat-dawat lang ka sa kamaturan kay gaba man gyud ni kay kabalugod ka nga na minyo siya, no? And ikaw po na po kay lain ka relasyon, committed po ka. So
0: kamong duha
1: na ginilaray, kamong duha nagpakasala. So kung unsa mang relasyon, kung unsa mang consequences aning nahitabo, imo gyud na siyang dawaton. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Ato paminaon ang mahalagang opinion ni Captain John D. Assis.
2: Yes, shout out kang Kuya Vic, nga nag-text nga mangayog number ni Aya. Agad. Kuya, pasensya, di kita na ko pwede ihatag. Kay may mo kong aksesory sana, kuya.
0: Ay, accessory to the crime.
2: Bawal na sa tuwa, mga ingana, mga illegal.
0: Bawal sa mga retired playboy.
2: Bawal sa retired playboy.
0: Retired gani.
2: Katong mga amigo na ko, nga gusto nga nag-text perting daghana, na interest kang Aya.
0: Agoy.
2: Na ko yung number ni Aya, pero pasensya, di na ko pwede i-share sa inyo.
1: Agoy. Ano naman kay number?
2: For my own consumption lang na siya.
1: Ala.
0: For my own consumption, di ay.
2: Okay. Lister, ang pinaka-the best ni mo hunaon-naon, inamigo nga advice, gistudyohan na ako ni, gikan ako sa atong library, no?
0: Of questionable studies.
2: Of questionable studies. Ang una ni mo tuganan, si Aya. Di-unblock ni mo, tuganan ni mo sa Aya, sa kamaturan, tingno ni mo sa Aya nga nagkautang-utang na kuloy, nakaayo ko, di-provide na kontanan, tanan nga.
0: Kaya nahigugma ko ni mo.
2: Tungod kay tinudanay ko nga nahigugma ni mo. No? Pero mahadlok ko, pagkabalo na ko, mabana day ka sa, asawa day ka sa akong
0: kaya
2: amo.
0: Kaya na makakban ka, ibalik ang Aya sa'yo, abi na kong tos abroad ibang bana.
2: Sakto, kaya na makakban ka, muna nga wala o kabalo, undangon na nato ni. Pero dili, ayaw ginugdir nga itugan sa imong amo ang inyong binuhatan ni Aya. Kay kung itugan ni mo, madisgrasya gika, di na gina, maminaw ang imong amo nga wala o kabalo, sir. Wala o ka, putra giswa ka balo, nga klapin na imong kuwan sa akong asawa. Ayaw gina.
0: Bisan to, dili niya sa'yo, pero posible nga papahawaon
2: siya kayo. Dili na pahawa ang imong kuwan ba? Sintensya na. Ako ragi maluoy ni mo kung i-dare ni mo pag kontraktor na imong amo, impluensyado na. Dili na. Dili na ingon ngurumuro. Kini, dong, ayaw na kayong pagkarong ingnon dong ha. Ikaw tag-iara dong ha. Ang imong sweldo. Ikaw po, Marcos ha. Kini si Marcos, po usahay lagi ni. Nanay Uya, usahay, makadrive, suguon pa Davao.
0: Hi! Tuwana.
2: Sakay diya ang kuan, pastilan. Bantay-bantay po na inyong bana usahay kay... Kada mga asawa nga ang driver ba na mo na inyong bantayan ha? Kay klaro kayo ni si Lister, buta na kayo pero na-disgrasya na dis- so.
0: Pastilan.
2: Basta mo na Lister ha. Katapusan akong istorya gini mo ayaw o gayaw ginugdir nga itugan ang kamaturan sa imong agalon kay madisgrasya gin ka. Sa gihapon kini si Kuya Kapo ingon dili ko gwapo dili pud ko pagit pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako. Ikaw ang
3: this program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Cardioid Capsule. Nabalan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kag isigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupo. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong banang isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living NANS.
0: Mapalit

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Dagang salamat ka ni mo, DJ Nova and the Cap June. Thank you, Lester. Sa imo papadangat ni mo, swatan po ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Well, usahay nindot bitaw ka lang, the truth will set you free. Pero doon nagay mga butang ang kinahanglan nga itago na lang para sa kalinaw sa tanan. Pero manindig ko ginaginabalik-balik. Para maproteksyonan imuhang pagkaikaw, ang imuhang friendship sa imong among nga misalig nga na kanimo, ipabili na lang nga tinaguan for me ha. Pero ayaw na yun pakikita kang aya. Though pwede ni mo sutyan si aya, nga ang namagitan sa ato, tama na lang dito, human ko na sayod nga amo din na ako ang imuhang bana. And sultihin siya sa kamatuuran nga dili ikaw ang adunahan. Sultihin siya sa tinood aron makabalo si aya. Sayod kung gadi na po na siya nimo kung mabawaan niya dili ka pareha sa iyang amo kadato. Kay naglikay na gani ang bana, ikaw pa, no? So again, as bon ako, ayaw sultihin imuhang amo kay maguba inyong relasyon labaw sa tanan. Mawadaan ka og trabaho. Gawas nga maguba yung relasyon, matakabalo siya dagan siyang utok kung masayran niya nga ikaw di ay anay mong kalaguyo sa iyang asawa. So, lison. Again, para ma-preserve, magpaday niyo ang maayong relasyon, kalimti sa dayon si aya, walay nahitabo, hinumdumi, namura lang mo stranger sa usag-usa. Kalimti siya totally. And igda si aya, dili o dili siya mo dare o samok nimo. Dun ana lang kasimple. Para magpadayon imo hang maayong kinabuhi o babawi nimo ang nangawala nimo tugos sa gihimo sa asawa sa imong among anak kanimo. Thank you so much! Lester, sa imo papadangat imo swatan po ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alastong Health Education Program with Doc John Paul De Assis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mga salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong gibatig mo ito ng usahay, ang akong BP mo, saka, yun ako gusto nga mag-insin ko ka nga para sa headlog nga palitong sa butika kay madlok mo dito. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag-try o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adela no said, ang kayo ko dili sa Pulok Dong, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
8: About po sa cervical care, may dismenoryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
9: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: lang sa itong NADS Health Education Program. Kauman na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Terlene? And welcome, welcome again sa itong NADS Health Education Program.
0: Yes, dali mo kong adlaw ko, Doc. Imagine mahuman ang July o August, bare months na pod.
1: Gani.
0: Kunya, mura
1: pa. Murag kanus-ara man to ang bagong tuig. Karun, more than na siya sa...
0: July 2 na, Doc. Mm-hmm. Murag countdown pa sa July 14. Anyway, Doc, nagkakinangutan na. Ang ato magong remind capsule para gidi sa mga bata, Doc, nga lisod makasabot sa lesson. Kala bang, dili ba ni sila mga bugo, no? Dili ni mga bugo, di na matawag na mahina sa klase, kung dili. Lisod sila pagsabot sa lesson bisan gi-explain na, no? Kaya kailangan, dali ra makalimot sa gitunan. Nag-study ka karo, baga umang nakalimot ka. Katong mga hinay mo basa o musulat compared sa classmates, kabantay ka na, Doc?
1: Yes,
0: diba nga? Doon na po yung mga bata nga, ang uban, igo pa gani isulti ni teacher, huma na, kabalo na.
1: Na kay mabantay na ti Arlene, katong, basis lang sa study po dato, no?
0: Uh-huh.
1: Katong, dili daw nindo tog agi, uh-huh, na paspas daw.
0: Oh, mga doktoro na.
1: Pero according doon, no, sa study anak mga kanan, so dili po na, kumbaga ang ilahang brain, mas paspas kumpara sa ilang action. Muna ang ilang agi, dili kayo siya ingon na nindot.
0: Tungod kay mas quick ang ilahang huna kaysa ilahang...
1: Mas advanced ang ilahang brain activity mga kanan.
0: Pero kini ato ang remind capsule, Doc, sa mga remind capsule nato ng mga user. Para gini sa mga listen mo, sabot sa lesson, bisag i-explain na, dali makalimot, bisag grabe ng study anang gabi, pagkaugba nalimtan, niya ka nang hinay mo basa or musulat compared sa ilang classmates.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kanang dili ganahan mo sulod o maapil na lang sa recitation kay mahadlok mo sayop. Doon yung mga bata nga wala confidence sa ilang kaugalingon. Ipa-remind capsule ninyo na inyong mga anak. On ang mga gagmay po, ipa-remind
1: remind
0: junior,
1: choco mix.
0: No, choco mix.
1: Mm-hmm.
0: Kay again, kini sila, kini nga mga simptomas, mawala na siya kung naanak kay confidence sa imong kaugalingon. Kaya labi na katundi na ganahan mo sulod o gumuapil sa lang recitation, kay mahadok mo sa yupsos, big X, gid na. Dali ma-distract or listen mag-focus, no? Dali na kay ma-distract ko niya. Nakabantay ko kalabit ang estudyanteng guwapo na kaya ang una-una pero mawala marag
1: ma-mental
0: block. So, dahil mga iyon anak manggod.
1: So, muna siya, Ate Arlene, no, sa mga high school bito mga kanan. So,
0: high school, college.
1: Wala pa kaayo nila na belt ang ilang foundation bitaw sa ilang confidence sa pagkabata. So, don't worry, dili pa na siya ulahi mga kanan. Still developing pagyapon ang imuhang confidence, ang imuhang intellectual, pati ang imuhang emotional intelligence, anak mga kanan. So, importante lang na alang kita pang-alalay to support sa imuhang mga brain cells kay para magkaroon ka ng focus. Kaya kina sa ilang problem, manggod, is medyo hina ang ilang focus. Muna sila, dali lang sila ma-distract. Dali lang sila mawadan og momentum. So, naman sila'y gana sa mo study, pero makabantay sila makaingon na, Dok, kung saon, mandok, kung magsigib ito, kung basa na basa, nahimo ko naman ay noon, murag katulgon naman ay noon ko. Diba? So, common kayo na siya. Kahit tungod, diri din kulang siya sa focus mga kanans.
0: Yes.
1: Then kulang siya sa focus o yung encouragement bitaw na kinahanglan, kung maga naagid sa target mga kanans ba, which is yung remind capsule, makatabang siya para i-unlock ang potential sa matag estudyante mga kanans. Kaya para at least yung focus ni mo, ma-priority yun ni mo na mas dali ni mo siya ma-remember. Okay? Sa mga high school, sa na yung mga edad-edad na, remind capsule. Dendri kita sa mga bata. Diba?
0: Remind junior. Choco.
1: So,
0: choco
1: remind choco mix mga kanans, no? Sa mga bata, baka bantay mo na likot makayo imuhang bata. Pero, pag musulat ng isa, dua, dalaga na sa dayon, naana sa dayon, another na buhaton, na dili niya matapos-tapos mga kanans pa. So, dili mga kanans, no, na importante na anaay focus ang usa ka bata mga kanans. So, mga kanans.
0: So, kanang mga dali ma-distract. Muna dapat mo inom giyod o remind, no? Capsules or...
1: Remind junior choco
0: junior
1: mix.
0: Oh.
1: So, imna ka na siya mga kanans, no? Every morning, then every afternoon po mga kanans. Lalo sa bata, katong kinahanglan giyod na i-boost giyod ang iyahang memory. Kaya mas maayong mga kanans, no? Na makitaan nato na sa early pa lang sa iyang pangidaroon, makitaan nato yung confident niya mga kanans. Makitaan nato ang iyahang potential kay para madala na siya hantod sa iyahang pagdako kay para pag-abot sa high school or sa college dili na siya maulaw na asay confident para ipagawas ang iyahang true potential potential mga kanais.
0: Ayan. Huwag ka tumo mga permit ito, maglangan-langan sa assignments doon kay huwag ka sabot sa ibuhaton. So, ka na, kanang hilom, kaayo, maulawon, or dali ramasuko kung hisgota lang school, ka na. May mga simptoma sa mga bata nga di kay active. Niya ka ng sakit ulo, kapoy, kapoy katulgon sa klase, kay tungod ko lang o tulog or stress, ang atong remind makatabang na nga makarelax sa mga minds sa itong mga anak, no? So, uga, kanagyo mo nga, di ko anak kabalo o di ko kakaya. Wrong, gid na. Wala gid yung makakaya. Gamiti ganyan nyo. Remind capsule para sa high school and college. O ilabi na sa mga senior citizens. And, para sa mga bata, remind Choco Junior, di ko nga, di ko kaya. Kaya, gid na.
1: Yes, oh, yes. Yung mga kanans, no, kung may time bitaw na madunggan ninyo ang bata, maingon na, ah, dili ko na siya kaya, kaya. Sa mga ginikanan, no, or sa mga adult, please, i-encourage ninyo siya. Ayaw ninyo siya na ipadungog bitaw, kanang maghatag bitaw ka mo og mga negative. Kanang maingon, ah, minus kay kag-utok, mo na, din, ikumpara ni mo sa iyahang igsoon bitaw. Never do that ang mga kanans, no. Kay dili na siya nindot, o dili, dili siya maayos sa effect sa bata. Kay mo na siya, kung buhato mangon ninyo na no na adili ka kamao, bugo ka, sumo-register, mangon siya yung nauna. Imbis na gusto siya mukat-on, ang iyong nauna, ah, niingon bito siya, nabugo ko. So, dili siya nindot, mga kanans. So, nga itong buhato na mga kanans, eh, kung naas siya yung mga gipangbuhat, i-encourage siya din, i-appreciate ang mga ginagmay niya na hinabuhat kay para at least sinahinay magkaroon ng momentum din. Ipaim na siya o remind choco mix o remind capsule kay para magkaroon siya ng confident, kay para mas dali niya ma-remember, kay para mas makitaan nato ang iyahang potential, mga kanans.
0: Ayan. Okay. Hi to Leonesita Domingo, no, taga Kilometer 82, Marber, Bansalan, Davao del Sur, no, taga District 2, Purok, Bromeliad. Ayan. Osbon ko, Leonesita Domingo. Matod pa niya, so wala pa ko na siya may gamit sa atong product. Maglait ko niya yung kuto-kuto o sakay murag na ay nagdagan nga hangin. O sa may kosa na, Dok, nang doon ay magdagan nga hangin. But karon, so kung ganigamit sa atong product, okay na daw siya, Dok. Si Mrs. Leonesita Domingo of Kilometer 82, Marber, Bansalan, Davao del Sur.
1: Okay, mga kanans, no. Yung isa sa mga inungdaan na mga kanans. So, kanang, dawi bitaw kita, no. Na pinakasimple lang na siya, pero talag sa ma-take for granted na to, na isa na dito siya sa inungdan. Kanang mukaon bitaw, kanang, di ba na yung mukaon na saba kaayo, na po yung mukaon na silent ra kaayo. Di ba kumante ka na Ate Arlene? Kanang mukaon bitaw,
0: umusap
1: yun, nagrabig nga sa baba. Na yung uban po na mukaon, pero close ang ilang baba, pero nagausap. So kanang, amatag, paano ba na siya? Kanang, mukaon bitaw, murag, makaingon ka na murag, dili na lang ang word, pangit man ang word. Kanang may nanabi daw.
0: Okay.
1: So kay kanang manggod mga kanan, so kung magkaon ka na magsigig, buka agad ako yung baba, mag-introduce po ka og hangin. So when that time ga-introduce ka og hangin mga kanan, moto siya makakreate po to siya na og mga bluted sa imuhang tiyan. Naman po iban bun mo kaon na i-close lang gitang ilang baba, din mo usap sila. So kato siya ang mas nindot siya mga kanan. Okay? Ikaduwa mga kanan, kining imo ang mga pagkaon na dili kayo nimo na totally digest. Kanang pagbutang pa lang nimo sa imong baba, diretso ka na tulon ba? Kana dili na siya nindot. So mo gani ubad mga kanang sunay mga 30 times dapat na usapon, dapat mag-grind siya. Pero ang ingon mapud sa uban, dok panakit man akong pangan, dok oy kumuhaton man ako na siya. Mm-hmm. Na kung i-follow yun namo. So mo na siya mga kanans na mas pilia yung mas humok na mga pagkaon na easy to digest mga kanans. Kaya kung naamagod kay issue sa imuang digestion, mo to sa kung dili ni mo usapon ni sakto, ang may tabo, dili siya ma-digest, so may tabo, mag-ferment mga slum siya. So, and then, isa po mga kanans, no, kanang wrong combination. Kaya mag-ingkaon bitaw kag mga daun-dahon, din makaon din kag prutas, kana isabay gari na siya, magsigi kag tugab na siya.
0: Di, ako sa na-notice, Dok, magkaon kong dahon-dahon na isabay sa prutas, ay nang paminaw. Magluya ko.
1: Mag-fermentan siya mga slum.
0: Yes.
1: So pag mag-ferment siya mga slum siya, ma-absorb sa imuhang dugo.
0: Kadaghan na jud ko naka-experience na Dok ba. Kaasa sa salad. Pag gahuman mag-inom na ko kanang juice, fresh juice. ay, after ana, wala sakit na kaya kunti yan. So, kuwade gihapon, kinahanan na gihapon siya timing and kung gano'n sa lang ni mukaunon ang utan or ang mga salad and kano sa bukabay na mag-juice, dapat doon nag time para i-break sa nimo ang imuhang kuan.
1: Yes,
0: imuhang tiyan.
1: So, kung na may uban god na kaya nila itolerate, napoy uban na medyo sensitive, medyo hina ang ilahang digestion mga kanan. So, moto siya, kung medyo hina ang imuhang digestion or imong panunaw, so ayaw lang sila duwa na isab kay minus man ang imuhang panunaw. Pero naiuban po na, bisan isabay nila, walay paki. Kumbaga kaya ba? So, kung naingon ba na mas gifted sila mga kanans, kaya nila i-proseso sa sulod sa ilang lawas na walay mga adverse reaction. Pero nagiuban nun na medyo sensitive. So, kung pwede, kung ikaon kagdahon, mga gulay-gulay, pwede likayan sa iyong prutas. Kung pwede mga 2 ka oras ang pagitan. Pero pwede na to yung veggie fruits na isabay sa dahon-dahon. If you say veggie fruits, mo ka na yung mga talong, bunga sa gulay ba? Yung mga talong, okra, kalabasa. Kada siya, pwede na siya isabay sa mga dahon-dahon like mga kangkong, mga kamotitaps, yung mga malunggay. So, pwede ito siya isabay. Ha? Then yung mga okra, talong, mga veggie fruit, pwede po siya isabay siya sa prutas. So, pwede ka to sila is a good combination siya mga kanans. Ayan. Kung naagi kay problema sa imong digestion, na despite na gibuhat na nimo tanan, pero still nagkakaroon pa rin ng mga kabag, hyperacidity, gahangin-hangin ang imong tiyan. So, I recommend to take Nan's Corn Coffee.
0: Okay.
1: So, kay para dili nakadaghan pag ano bitaw, mga buhatunon pa diha, take Nan's Corn Coffee. Kung makabatsya ka, murag na ay gahangin-hangin, murag kabag sa imong tiyan, take Nan's Corn Coffee every morning, then every afternoon ang pag-inumana. So, kini makatabang siya para i-cleanse, limpyuhan ang imuang digestive system, mga kanans.
0: Ayan.
1: And then, masindot po na sabayan nato sa Nan's Herbal Capsule. Kay importante yung Nan's Herbal Capsule kay para maatiman yung mga gagmay nato na mga villi sa sulod sa ato ang digestion. Ang villi mga kanans no, mao ka na siya yung nagaproseso, mao ka na siya ang nagaabsorb, nagadigest sa ato ang mga pagkaon sulod sa ato ang tiyan. Kung gagmay kayo na siya pero grabe kadaghan kayo ugat na siya. So, grabe kadaga na siya ugat. Muna sa yung Nan's Herbal Capsule, nindot siya na yung mga problema sa digestion, lalo na sa mga hyperacidity, na yung mga ulcer. Nindot ang Nan's Herbal Capsule kay tungod, gina-improve niya ang mga villi sa sulod sa ato ang digestion. So, yun na ang Nan's Herbal Capsule. Bisan na every morning lang, 2 capsule every morning. Dako kayo katabang ka na sa imuha.
0: Lamang ug bapuhon sa mangtak nang sa may station and syempre ang mga produktong Nan's again usbon nako Nan's ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang Nan's Herbal Capsule kay para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cysts, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang Nan's Herbal Capsule. Karon ang Nan's Herbal Capsule, gitawag nato na Nan's Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herbal Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herbal Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herbal Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
1: anti-aging.
0: Mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yun ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba ni mo ang naabas siya ay benefit sa atong panglawas? Sa ato ang Nans Corn Coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans. Syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Attorney ng mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Kung maupod ko na akong girekomendal sa aking lula nga na isambol-sambol sa mata, kung naayog na diya ang sambol-sambol o uptime na yun ang panglantaw o epektido na diya yung produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, las 2:53.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Aniya na ang makalinaw na programa.
9: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
10: Ayay!

Igala, kumustag mayong pagpaminaw kaninyong tanan, mga kurimaw. Nyanasang kurimaw masalingan, welcome na sub. Dari sa programang Balong Daguro. Kumusta? Kumusta og? Unta na mo may galas ka kondisyon sa panlawas. Adlaw karong Huwebes ba? July 2, 2026, mga kurimaw. Ay, atong digmo, sirado 2000 na po. Wa siya'y polos kon wako. Wa ko'y polos kon wa siya. Wala ako'y polos kon wala ikaw. Wala po'y ikaw polos kon wala ako. Pabutang giandam na to karo adlaw nga nasadyod ba ka mo? Nasadyod ba mo? Unang ligaw-lingaw, Nuwebe. Pabutang may

0: Okay, patayo at tasaligan. Diri sa doang pagpatagaman. Kumusta mang palahubog? Palahubog bro. Doon mo nakiklaseng palahubog, bay. O, oh, ngusok eh, palahubog bro. Palahubog bro. Og direkta may gala sa mga tubag sa ito ang digmo Long good PM ang tubag kay Tugon-Tugon Eric ng Sikatun na Street Cebu City Dagan bayag na William ang Tugon-Tugon Igerilyo lay pulos kay Kadaot sa Baga at tulas Adula pulos Baga Masan siya? Og long tubag kay Pagduha-Duha sa Pagduo Eric ng Sikatun na Street Cebu O, oh, daga nagaduha-duha sa nang pagtuuro. O, kinuod ba ilang gituhuan may gala? Si Guerrillo, ayan, magkadaot. Magkaitom sa lagos. Kanang imong ilok text, ni Guerrillo po din. Itom ang kain. Bagot-bot. Muna, sige magpanigarilyo. Tanawa, purti nang ituman na imong lagos, imong simat.
1: Ay, pag-hello, may. Teka na imong ilok, panigarilyo po din. Purti man lagoma.

kay at nag-iag kay Way makasulod og Sirado Nero sa Cebu. Ayan. Og di abyod. Agong tumaglong. Signal sa cellphone. Ondo sa Toledo City. Kumusta mga taga Toledo City, Cebu? Onya, nung tumag sa imong tigmo kay Martilio. Lito ng Balamban. Dok-dok ko na sa umo. Di abyod. Tumag balong kay signal og cellphone. Gikan daw kang 990. Dayon na nung tubag si muntik mo kay Sundang. Lito ng Balamban. Dayon. Ang tubag kay doktor og pasyente. Ondo ng Toledo City, Cebu. Piyoto. Piyoto. Ang tubag lang kay doktor og pasyente 990. Og di abyod. Nang tubag si muntik mo kay Pultan sa Balay. Lito ng Balamban. Piyotor. Wap agya po lito. Wap agya po nagkasakto og tubagbay. Akong tubag. Arinola, Kaihian, Laipulos. Ilabay o Idaplin, Japon Pulos. O para mapusla na yung Arinola, idulog na. Para mapusla ni mga Arinola, im lang sulod. Ayaw! Tubag kay Kupol, regardless og same-sex. June na simulan. Eh, mo lang same-sex kay. Muna igahatag. Muna igahatag, Miguelag. Sakit na. Akong tubag kay pinikab og driver mismo. June sa simulan. Kumusta mga taga? Sibulan, estudyante og maestra ang tubag analong. Gikan daw kang pipi. Oh, og di abriod. Tubag long kay Nobinahan og Rosariohan. Pipi gyapon. Wa ay pagyapon. Long tubag dig mo kay magdayon na kay mag-away mo ingo mag-asawa gwa kay pus. Mayroon ang banda, huwag pulos, wala ko. Unsan ni siya. Huwag ko na'y pulos. Huwag kay pulos. Hoy! Ay, tumag balong kay taong naggabas o kahoy. Yan. Og, tumag kay lagos o gipon. Tim-tim sa Cebu. Katong lago mo, bayulin.

0: ngipon o tango. Ayan. Way nga address ang agong tubaglong kay Bugas og tao. Nonoy ng Bantayan, Santa Fe. Computer. Wa ay pagyapon mga kurimaw. Dirita may gala sa to ang unang pasiaw. Gikan daw may gala kang pa... Gikan daw kang... Isan eh. Gikan daw kang tuto sa mabinay.
1: Bayhin.
0: Oh. Unsa may dakong kalipay sa mga potot bay? Unsa? Unsa may dakong kalipay sa mga potot? Unsa man di ay?
1: Diya ako, paminaw ha.
0: Ang dakong kalipay sa mga potot... Unsa man? Ang makatagbo sila og mas putot pa sa ila. Dabilo, ang kalipay sa mga pangit.
1: Aw, kana makatagbo po sila mas pangit pa ni.
0: Mito, no? Malipay na sila na pa'y mas pangit nila. Malipay na sila na pa'y mas putot nila. Hello. Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Banag asawa bagong kasal. O gikan daw kang Bitoy may galas Medellin. Kumusta mga taga Medellin? Og lang tubag mata og dunggan. O punsing ng naga. O ano man imong mata dunggan punsing. Huh? Angkang lunggan. Lang tubag sa muntik mo kay sapatos. Gikan daw kang timoy. Asa bugo. Lang ang tubag sa muntik mo kay sa pagduda. Gikan ni Eric Sikatuna. Eric sa Sikatuna Street Cebu. Ang tubag lang kay pagtuo. Eric Gapo. Oh, ang una, pagduda. Ikaduha, pagtuo. Karon pagduda sa pagtuo. Oksakto ba ilang gituhuan? Kay matod sa una, bawal mudagan. Karon naonsa na lang. Lang, ang tubag tigmo kitaw ng hiso. Ng hiso. Tagaganas mabinay. Wasingan, may gala. Gadra, ma-address ah. Address na si address. Dayon, akong tumaglong, litrato, nako. Okay, why litrato? Wala po ko. Okay, gikan daw sa mabinay. Dahil pang tumag, ang akong tumag, long sa imo ang tigmo. Kondom. Paboroto na eh. Magmantika lang si Mod, paboroto. Huwag padayon, tamasaligan. Dari sa tuang. Pag panaguban. Long akong tubag, anang imuhang tigmo. Akong tubag, ana sa imong tigmo. Long. Ginamos og sili. Lame. Ha? Lame kay na. Ang ginamos og sili. Og akong tubaglong kanon og sudan. Gikan daw kang pipay, buhon. Kumusta mga taga buhon? Og akong tubag balong anang imo ang tigmo. Akong tubag anak kay. Yan tubag na ko analong sa imo ang tigmo. Okay. Ang tubag anak balong kay. Ligid sa single motor or bike. Ikan daw kang Inday sa Medellin. Kumusta mang Medellin day? Aga tubag long. Anang tigmo ni mo kay ilong og hangin. Katong ilong nga. O nakitao may gala no nga. tanaw ni Mus Ilong murag diretso nang utok makikita yung kasinaw. Oh, iyan na po yung ilong ay po musik hangad-hangad dungo na po dyan ipakanunan.

0: barko og tubig. Oh, gikan daw kang training. Ah, sa may Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Dayon, akong tubag. Balong sa imo ang tikmo. Ayan. Ang tubag anagay. Kamot og diin. Kompyuto. Kutsara man nagdinidor balong. Pyuto. Wapagid gihapon ba? Dirita may galas, lain pang pasiaw. Ikan daw kang lani. Asa buhol. Kantos balong may gala. Ngaya estudyante ni Ma'am Tikla.
1: Ah, kanang ma'am.
0: Unsa man balong?
1: Looy baya kayo si Henry ganina ma'am paniod to ma'am bay.
0: Ano man? Iyang sudan kay 20 kabuok linong ag itlog. O unsa man nakalooy an nakadaghan an linong ag itlog?
1: Wa man si Asin ma'am dala.
0: Limot iyang nanay pada may gani kay akong sudan pun sa paniod to ganina.
1: Asin. Ako siyang itagaan ay looy kayo.
0: Ikaw may looy delor. Ah? Ikaw may looy balong. Nala sige. Ah, padayon tamay gala diri sa to ang pagpataguban. Akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay ngipon og toothbrush. Yo tot. Tot gani. Lang tubag na ko sa imong tigmo kay oh, unsa ni siya? Shampoo og sabon. Ako sugot ra man kog sabon ra. Sugot ra og shampoo ra po. Okay, tubag lang sa imong tigmo kay unsa ni siya? Bala og pusil. Dayin sa buhol. Kumusta dayin? Ha, dias buhol. Dayon, ang akong tubaglong sa imuang tigmo, pedal sa bike. Di dyan na magamit og isara. O, gikan daw kang. A Joseph may galas bugo. Kumusta mga taga bugo? Og, ang akong tubag long sa imuang tigmo. Uh-huh. Tudlo og ilong. Okay, guay tudlo. Di makuha kog mo. O, kinira ba ko nung dag kog ilong may kidag kaki kog mo? Iyo. Siyempre, dag kog ilong, daghag kargang kog mo. Ato, ikaduang ligaw-lingaw, may gala, numero uno. One. Pabuta ang duha para makompleto. Kurimaw. Ha? Pabuta ang duha para makompleto. Ayan. Long tubag na ko anang imong tigmo. Mm. Ang tubag anak kay Dunggan. Ha? Dunggan daw ko ng mga salingan.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Og akong tubag long sa imong tigmo. Ang tubag anak kay palito sa puspuro og bayanan. Joseph sa buho. Computer. Wa pag-iapon. Wa pag-iapon masalingan. Og akong tubaglong anang imong tigmo. Ang tubag anak kay balag pusil. Pusil ang tragbala ro. Why tulis kay lihok ni? Why tulis kay lihok ni? Aga akong tubaglong kay positive og negative sa kuryente gikan daw ka Michael Tuburan. Kumusta mga taga at Tuburan? Aga balong tubag na ko kay walag duo gikan daw kang Christine nang Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? Og

og akong tumaglong bintana og kortina gikan daw kang Acheche Secure wa ay pagyapon che Che ang iring che o katumanab tan may gala nga ay ang iring isong kam ng suda Che og balong tubag na ko anang imong tigmo kay ligid og interior o gikan daw may gala kang sa tour sa Bohol computer wa ipagyapon ba awa pagyapon naka

Akong tubag anak kay Koto Kuyamad Lusa. Og unod og panitlog.

Balong tubag, anang tigmo ni mo. Akong tubag anak kay, daro o kabaw. Pwede man baka. O ba, ngayon ikabadyo? Og, balong, ako ang tubag, anang imong. Yan, akong tubag si mong tigmo long kay. Barbecue og sawsawan. Ikan daw kang juvie, Bohol. Musta, mga taga-Bohol? Uwa ay pagyapon, Pioto.

Wah, ipag-iapon ba? Ah, wah, pag-iapon na ka. Asak dog tubag. Long akong tubag kay itlog og igtri. Ikan daw kang hisel sa si Kihor. Wah, pag-iapon. Ah, wah, pag-iapon na ka. Asak dog tubag. Balong, tagpilang Mega Man, 65 ang kapsul, 53 ang coffee, para bukad pirming airbag. Bukad pirming airbag. Dala, sige. Og, akong tubag. Balong, anang imo ang tikmo. Mm.

Ang tubag, anang imuhang digmo. Again, tubag, anak balongkay. Lusong og alho. Computer. Huwap agap. Ako tubag longkay iring og iro. Kontra na sila. Pero karong magigala, nanay mga kuan, magsige na kanig biso-biso.

0: Long sa imuang digmo. Sigarilyo og lighter. Tulet. Si Kihor. Wap agya po. Direto may galas, line pang pasiaw. Ikan daw kang amor may galas, sibo.
1: Kanang bayhin? Oh, grabe ng kawatan karon kahit tikba.
0: Oh, nga naman. Dito kung si US bay,
1: makuha imong pitaka di kakamalay ba?
0: Mau ba?
1: Oh, unya sa Japan pot.
0: Bisa nakasiper imong bag, mawag hapong pitaka bisa nakasiper.
1: Pero mas high tech dire sa Pilipinas bay.
0: Ano man?
1: Ang kawatan dire malita-malita naman unya naka-chopper pa. Ayaw!
0: Ayaw! Naka-chopper kuno. Ayaw! Unsa may tatak sa chopper?
1: Ayaw! Ayaw! OGC.
0: Ayaw! Ayaw! Kinibito ilang mga duwa ron may gala. Oh. Duwa ka duwa lang gid ba? Mamakak, mamuk, mamutbot, mag fake news. Buhaton yung tanan para makuha lang ang gusto.
1: Di ka what? Ano yung paghuhan? Paghuhan? Di ka huwa.
0: Okay, padayon ta diri sa tuang pag pataguban log akong tubag kay balas og siminto para mahimong hollow block future. Ang uban kay lime, no? Limestone buhat doon. Hindot, kiputi daan. Inapintalan mita. Okay, dirita may gala sa tuang nasajod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Kung pila ka country kuno ang naa sa world. Yan. Matod pas gihimong pagduon. Country may gala nga naa sa world, migabat og 195.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp, akong hihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nansiba nga, gigamutin mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

0: Star Lean Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil mupatang-on mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila sumitido tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
1: Okay, balik tayo kay Gala diri sa tuang pagpataguban mga mao. Buksan mo, papasukin mo na. Ungangong dala. Okay, padayo at tabigala din sa tuang pag panaguban. Katos balong may gala nga. Ulitaw na ni huli na yung buko sa agtang. Oh, ako naman kay buko sa agtang lang. Kibunog.
2: Ay, kanang kita ako sumbagay tayo eh.
1: Huwag ito man.
2: Kanagong laki di ako, kanang anak, kanang tagiang tindahan di sa Luyo.
1: Uy, mo ba? Ta, respect ta.
2: Ayaw na tayo eh.
1: Ano man, nagbuwag naman po me. I hate him so much.
2: Bayuta!
1: Katapos sa Kibili, may galas, Kurimao, numero 2. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasabon sa mga oras, og samang istasyon.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na
0: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Roseline Mendulana, si Tangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kung

0: na Dragon Fruit Go!
1: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineament Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasi na tiyan ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayong akong panglawas kapoy kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag Hard Mama. Extreme na.
6: Happy birthday!
7: Uy! Thank you! Unsa man eh?
6: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna akong anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
7: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawan, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
6: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
7: Para sabon eh.
8: Up katol-katol
7: ug fungi.
8: Mag Dr. Fungi na.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Dragon Fruit Plus!
10: ako dai si Rodalyn Tora, taga Kon Kunigros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas. Yan ang, turming couple. So, kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako anong inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang, din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kaya mawag ka pa minum kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsik.
11: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
13: sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
17: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
3: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok na sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
4: A message of concern from this station.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok alano nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
5: Yes.
6: Ang pagpakabana sa mayang panglawas ka Dragon Mel no.
5: Yes dok.
6: Mayong adlaw usab diha nimo.
5: Ano, yes diba? Dok.
6: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usap.

0: hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga mahata makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sanga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga sokin tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gyud mo mga sokin tigpaminaw og ekspertong mga doktor mao kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagalingan mo kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ato ang bagong produkto ang Hardmax Extreme mga
1: Dragon Fruit so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men doc so ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potential uga mga benepisyo so based sa study mga suking tingpaminaw ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo so ang ginseng mga suking tingpaminaw usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok
0: okay
1: nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome so asa pamangka mga suking tigpaminaw
0: okay
1: ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang akor mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha
0: okay.
1: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men
0: tama
1: dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw so kung gapangita kag performance nga walay sama
0: okay.
1: Mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Hoy, Buroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
4: King ano di ay lipi? Sayo ba nga akong gibuhat?
3: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Makadugang sa kainit sa kalibutan og maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha og pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
4: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

Star Radio a las 4. 4. Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. Manindot ng music. It's hapon-tastic.

0: na ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamatik sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung atong gitsugar. Sarte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod abiktado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
4: Sita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Fruit. Gold. 12-in-1 capsule. Pure energy. Dragon fruit extract powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto cola. Garlic. Beetroot extract powder. Gabun extract powder. Dragon fruit gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon fruit gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa dragon fruit gold. Dragon fruit gold. Pure energy.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
1: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
3: Si Marcelina Baraba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya nga, suway sa Wonder Wheel. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kamot siya. Manang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala, gudi. Hindi siya makaw. Hindi, mahasa yung kamot. Ganyan, baga niya o kamot. Kamot, nakalihok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Wheel.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: Valencia. Iti Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
1: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.

0: kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Isa yung pangani mo, Nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
2: Matoong.
1: Pila edad ni mo?
2: 78.
1: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana.
2: Oo.
1: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
2: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di siya Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opera. Kay di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
1: no, kuan. Sa mga yung tail?
2: Nang hubag siya maayo.
1: Nang hubag tanan.
2: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
1: Punuan sa paha.
2: Oo. Nakapati mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun. Sulayan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon. Okay na yung bata.
2: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magtungkol-tungkol pa hinoon. Apan dili
1: pa. Kailan na idadad to?
2: Kuan. 79.
1: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am. Unsay ka istorya ni mo.
2: Okay. Magamit sila ini. Kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayot sa iya.
1: Amigos popi ra gino.
3: Sadaka salamat mga idol.
0: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
4: Ang gulir mga kalito in Ritoso. Kagagarangan o kami siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong matilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi. Di nasakit akong puso, di nasakit akong kilig. Na ayaw ang Diyos ko ani nga produkto.
0: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Fruit Plus.
5: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
3: Okay,
5: giatake so... ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako giyot na ulian giyot ko.
6: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
8: Many more.
7: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
8: Palit na!
7: Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
8: ENC Mart.
7: Your all-in-one store.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. usa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nans Liniment, pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiino. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkadungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na serve na ako sa Nans Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape, murag bati unayon na akong katulugon ko observe sa nagamit na ako sa Nans.

ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Bajisayas lang kanadlaw, basta na rin mainom nako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo ang gastuhon mo tag-adlaw. Dinhina sa G3 Bio o GTX 500.
3: Mabali sa mga butika. G3 Bio, mabibili sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
3: GTX 500, mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand. Donnell Brand. Si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, magnulnul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluhay sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
9: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes.
11: This is Amapola Broadcasting System.
10: Numero 0926

0: Savon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
11: Ako gid ni Stone kay lagi ko ang pioke ko kogot ako mga tambal ba. Karon mag-inom ko ang akong ihi murag mga balas dala sa pag-ihi na ko ang murag mga bato siguro to.
12: Nadalas ya pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
10: Wonder Panama Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na.
14: Palit na
13: sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
14: ENC Mart.
13: Your all-in-one store.
14: ako si Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlene.
15: William Anfone.
16: Okay.
15: Puyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
16: Yes. Mm-hmm.
15: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
16: Yes.
15: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
17: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
18: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga pena ta!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: lami pa. Epektibo pa chuan. Yung atong Amigos Coffee Palanggagi o banana karon sa atong Amigos Capsule. Ha? Ang atong Amigos Capsule o Amigos Coffee. Wow. Makawaw ka palangga. Garantisado ang atong duha ka produkto. Yan na si Idol Abayri. Kung si Idol Abayri, pasinsya ka may kay Jal. Kay diri mangod si Yami Ami. Ha? Yan sa manda Idol Abayri siya. Na hapit ko ma... Hapit ko malate og signal nimo kay nagchika-chika pa ming Yami Ami. Yami Ami. Yan, sa mas na amigos, kopi mga palangga, lamian nga kape. Kape nga muhatag o kaptik o kadasig sa panglawas. O sang kape lang yan mga palangga. Tatak Amigos Coffee.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wabang kong kailo, nagkaragdar si Pakugkabok. Nag-iisap pa dyan kong kabok. Ay, di ko kita nagkada.
1: Bawas pa naman ka na ibibiyan, labid eh.
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di kong pasalamat na lang Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit. Kala, nandiyan na kong digamit. Wala dyan ko'y tambal dito, marka na rin yung Amigos.
1: O sana katuwig ka na gamit ng Amigos Coffee?
2: Oo, sana katuwig niya. Sa katuwig ka. Unya maura jud na akong gamit wadyo ko wala jud ko tambal unya kaloy sa juice tambok naman ko baskog na ko glawas
1: unya kamusta man tong mga katagod katong mga sakit nimo sa gitoy mga sakit nimo namalik pa wana
2: wana wa katong akong diabetes na taas ko sugar wala na upo kanang normal na akong waiter gamay na kayo
1: pila gitoy sugar nimo na nay bibian
2: 400
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong bagatong Sabado.
1: Sabado, ato lang, yaging, kato yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience ni Mabita Gaming. Taka may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee Bee kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
2: Kuhaan ka lang.
1: May daw yung mga tagod kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga. Si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka Nanay Vivian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato Nanay no niya.
2: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng pil. Din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang waiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Niya ka nang idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na nagroon ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na, na-surrender na ko. Niya, nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog, nga, kanang ang witir, gamay na, nga. Sa una, sige ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to.
1: Hello?
2: Sige, ihi. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI? Abrapil?
2: Oo, kaya bang sige pang ihi. Sige pang ihi. Akong lawas, akong kamot, akong likod. Napuno, ugnuka bitang gagmay nga. Inigaw at magdugo dayo nga. Kanalabing ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo
2: na?
1: Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
2: Naulian na sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyan ko na ulian sa Amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa Amigos, at to karon okay naman akong tananlawas. Okay na, wala na ko mag Ada bang, dilik na mag-gol-gol ang hutiil, dilik na mag-kurog-kurog ang hutiil, kanang uji na laman kung kakurusa, o na, kadi mang kubiaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngul-ngul ang hutiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na kubiaan sa bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po, na wapo.
2: Oo, mawag pwede akong nakatabang ako ang amigos kay sukad yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala na yun ko magsukad, wala na nagluwa, wala na. Wala na yun ka nang isa katong pagbagyong tino diri, di huba ko gayo. Amigos ro, amigos ro may painom sa bana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
2: daan to. Wala na, naulian na dahil, at kung pagbag yung tino, nito ka rin ang sakit, amigos na may nakauli, wala man Diyos ko inong ginong tambal na lain, amigos na Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton, mupalit man doon akong paris o kanang kadaadlaw tulo, pakasunod adlaw tulo, niya, o namin kwarta, palit o duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sa susasing, no?
2: Gikan pag, Kuya Angel, gikan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko'y undang-undang, hantag karon.
1: Is that straight, Ragyod?
2: Oo! Oh, na lang din ay akong gisaligan. Ay, ugutain ang kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong guiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
1: Mahib, oo.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya wala ko yung hindi mo kung paninaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita eh. Nakurat yun kay siyempre. Kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na buyag. Uy, kanang, ako na lang galing makatrabaho. Alis wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimong kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar... Gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Murag magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan tapuan, bago pa dyan nagpa-sugar atong naging semana.
2: Oo. Oo, nagpa-sugar ko atong... Di man ko nagbago, kaya pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok magkukuog ka ng...
1: So... Kung nakaipalimay na...
2: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya. Wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Yun niya, ang imong...
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingonin mo sa una nga, di na ka magamit sa mong bana karon, normal na sad.
2: Nga, grabe, mura na yun naamig magong ninyo.
1: Nga naman, kani-kani, nga naman, nakotahan na si Idol Dave Tisoy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
2: Kuan ko ba nga sa una katong napakul sakit halos akong bana sige panguhit nga mura gapon kay dili mo itik kay dili gito magamit kay ara laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka ng way kuan ba kuan na kong bana at so nadlok na gali ko basig kasi ngunitag lain ang bana.
1: Pero karan
2: nga grabe
1: nga naman
2: kada gabi im kamang.
1: Kaya tayo na di mo? Kaya tayo na di mo?
2: 56 na. Pero mura na. Mura o kung kagakong lawas. Banawan ni mura na 30 ka 20. Masakot naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na hipaga December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka?
2: Isang mag-bitaw pa niya kahit na. Kuya, lang pag-uwi ka ng ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho, munang dilig dyan, undangan, istak sa kumpares, kay, nalagayaan ko pirme. Kay Mama sige. Sahiro.
1: Sige, sige. Daghan kayong salamat. Kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee. Okay ra?
2: Ay, thank you kayo.
1: Pagkapinan pag inatuog. Pagkapinan natugtunga sa takong buga sumay.
2: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindog na nadawat ng pulas kuhan.
1: Pagkapinan sa natug kuhan, pagkapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee. Okay, God?
2: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyoy kanang mura pag kang panan bitaw sa kanang wala di paglaong bitaw pero magamit sa Amigos makuan mabalik yung tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik mabalik tanan ay ako nawa naman akong paglaong sauna kanaluwat man ko sa Amigos man ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
2: Ano ang kayo na ko mong kayo? Nalipay man ko kayo?
1: Nalipay dyan kayo? Oo,
2: nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya. Si Junil ha, kato pa kanahon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang hot-hot lang. O niya.
2: Lagi kayo, sige, bitaw may pangita diri. Mahutlan man. Abot-abot na may dagang butika, nautdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuluray niyo. Tuluray na palit
1: niya. Ati sa kaya pangalan mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, Mabush.
0: Yes, nagandagang salamat, no? Nanay Vivian Labide og sa tanan nga naminaw. Saan sa pay gipabot pa lang Amigos Coffee? Ato na pamatud-an kung unsa kay piktibo, adunay TV, adunay guitar, adunay diabetes. Ginormal pinaagi sa pag-inom sa tong Amigos Coffee. Nya karon mga palangga, arita sa taga-tayasan, ha? Mga taga-tayasan na sa atong paminawan. Usa sa nag-testified kung unsa pod kay piktibo si Amigos Coffee, diya sa Negros Oriental.
1: Yes, sir. Kamusta, sir?
3: Okay na, may na. Okay na, diya sa balay.
1: Okay, sa balay si sir. Sir, kita yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuha nga patawagan ko nung pa. Kay usa ka sa tigamitan sa tong Amigos Coffee. Kasi yung pangalan na to, sir?
3: Ako nga lang, Isayas Ilintorio. Niya pastor ko sa simbahan.
1: Pastor? Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
3: Na ako sa, nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
1: Okay, asa itong lugar, pastor?
3: Na ako diri sa kuhan, buong Barangay Tamaw, o niya, sakop sa lungsod sa Tayasan.
1: Yeah, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros.
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: Yes, yes.
1: Okay. Pastor.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang aslom-aslom manugab ning ako ang guan. Manugab ko aslom unya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko dayong kanang way gana mukaon kay ingon ana magud akong gibati. Taud-taud na gyud ni.
2: Kuan paas ka kasi dasidik hyper ka hyper ana.
1: Hyper ho hyper. Na ay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako bako ba magbako.
2: Lalom-lalom na to acid reflux ha, siguro to.
1: Buka nang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko mura ko magbako na kung unsa naman eh. So kadaghan akong kape gigamit kini amigos mo gyoy nakapa na tangtang sa akong gibati pero naapo ko prostate.
2: Oy last week pila ba iya by the way pastor anay prostate pila na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69 nag-irog na ko.
2: Padong na 70?
1: Na 70, oh.
2: Ah, oya, gawa sa itong nakay acid reflux. Ito na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Gawa na, nakay prostate, pastor.
1: Nakay prostate niya. Sige kung pangihi kada magkanang magabi, hindi normal ako pangihi na ayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog, so di ka katog, atog tarong.
1: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulogo.
2: O niya, sa pag lugay na sa ito ni Mugi, antos-antosan?
1: Oo, lugay na.
2: Pila na katukatuig?
1: Na, umiyo siguro nga pulo. Nga kung pag... Ipon na ako itong sakita. Pero karon anam-anam na gamit ko amigos. Nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom, kalima na.
2: So di na para sa una kasiyam kadagano, so na normal na, hapit naman normal.
1: Oo,
2: nili na suka. Mga tanak ko ni mo pa Sir Isaias, mga pila nagkakabuan na gamit ang Amigos Coffee.
1: Kini manggod, tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diya ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na amang ko diya na alas 6. Kunya, kita na ko na may amigos diri. Na ko Sir, na ba kay baligyan ni Sir? Sa discipline. So, pero nga kuha dyan nga kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa Barangay Bago.
2: Okay. Kaya,
1: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na. O, di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
1: Ayun, no, bago paginoon eh, napagyod ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ayun, at least no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee.
1: Oh.
2: Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karon, Sir, abinin mo pag namagoy panahon nga lihay mga simana nga walay baligya.
2: nahot na, no?
1: Mabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Na karon kay... Naguol man ko kaasa ko magkapalit nini. Pag-abot na ko Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman ko palit o duha na lang ko karton. Girot na ko palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko nagpalit, Sir.
2: Oo, niya.
1: Duha na lang ko diyahang duha sa karton. Ikutdo na lang ako nagpalit, ma'am.
2: Oo.
1: Mga itong na, karon, mauna po yung, mauna po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit itong pagka walay baligya diri sa Ayongon o sa Tayasan. Nag-uulgi mo ito. Karon, ito isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
2: Ah, taga-Negros day ka?
1: Kabangkalan, Occidental ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh karon, nakatilaw sila. Ingon sila. Asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabangkalan.
2: Nagya po, naas pharmacy dito.
1: Na dito?
2: Oo na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wak pa sila kadumduman na, Sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Halos mo na ang pharmacy dito na Apple?
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo na, tatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven and tested yun.
1: Yes, kami proven gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yo dani.
2: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di ka napulo ka box na kape.
3: Okay.

0: sir, lipay ko ara sir kay mura ko na kami. Speaker na ba yan magka hatag day kakaroon ako ana.
1: Oh, maron Pasko maron. Ha? Pero dili sa dihadian na ko mahataga kay lagyo man ta.
0: Okay, okay. Oh.
1: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi diha nga tao nako pahapitan tika ha.
0: Okay ra guys sir.
1: Oh, ribili na ako ni Sir Ayan.
0: Okay, pwede, pwede.
1: Ay, pero sandi, nara mga kadiha, i-update lang sa ayan na, kaya ako rin pabilin. Okay, mga kami na hutan sa mixed tax karon ini abot, mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mag sila itong naging simana.
0: So, kasi sir, nga, dili din ang mawala ng kapiha, sir, kaya mawag yun ang maintenance na mudari.
1: Oh, okay. So, kaya na nga, napulo ka box na kape, nga, pagkapinan sa natong 5 kilong bugas humay.
0: Wow, salamat yan na sir.
1: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Ito mo. Ito mo dari sa kong silingan sir, dagan may kayo gikonana, kanabang gisukinlan yun nga kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan. Tumad ka, itis nito lang.
1: Okay, niya. Eh, medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
0: Okay, sir.
1: Salamat. Pangalan, usap, pangalan, Pastor.
0: Sir Isayas Ilintorio.
1: Di, asa ko ang ito, asa ito nyo, ha?
0: Barangay Tamao.
1: Barangay Tamao.
0: Tayasan.
1: Tayasan, Negros Oriental.
0: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir, Sitio Bunga.
1: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
0: Oh, Tamao, along the highway, ra.
1: Ah, sige.
2: Yes, nagandagang salamat, Pastor Isaiah Elentorio, no, diya sa, kuan, diya sa Tayasan, no. So, usas nagpa, pamatuod kung unsa kay piktibo atong Amigos Coffee. Yes, nga palangga na patay nahabiling oras alang sa tanan. Alang sa tanan nga naminaw, gikan diya sa Tayasan. Gikan sa pagpamatuod sa Amigos Coffee, of course atong adtuon ang atong Amigos Capsule, ha? Atong Amigos Capsule palangga. Usa sa atong mga produkto nga mohatag og kadasig og gabtik sa tuang panglamas. Here we go mga palangga, Amigos Capsule.
3: Hello sir, hello kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan na to sir?
4: Si Ramera Baliguata kuya.
3: Ramer Baliguat ha. Kuya Ramer Baliguat na sa Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba dyan yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baliguat?
4: Yes, kuya, no. Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya. Nindot yung kayo, no. Ang akuang pamati sa akuang panglawas. Gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo po ta maka maka-remove sa itong hugaw. So, gaan, atong, gaan din akong lawas ka ng
3: langsit. Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
4: Oo, maglisod ko kalibang. Usahay, gabiin na, usahay maugbaan. Pero so, nagsige na ko sa capsule, nindot d'yo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko tuhapon.
3: Lawas. Buntag ko tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Langsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa yung nakay acidic. Ako, kuhan mo ko, grabe ka acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gina ko kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panugab or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin na kuan kanang imong mga murabak kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
3: so, mo nang nindot far, Kuya Ramir Baliguat ha mo nang imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O yan, may nangutana, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilya. Siya nga, Pagotan ano sa Kuya Ramir, Kuya Inzal, kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
4: Uy, unay nindot kay nga pangutan na Kuya Inzal. So nindot kay Kuya Inzal, no? Kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag. Ilhan yun ni mo, aduna gitse ka ng ipik, no? Kay ka na mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
3: Barog sa'yo na, kayo. Pero sa una, wala dugay mo barog.
4: Wala rin, dugay mo barog, karon.
3: Aroy.
4: Wala duyak. Ay! Oh, ka na mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy, si Junior.
3: Manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga tong kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang nimo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise nimo nila.
4: Alang sa
3: makaprobe yun at itong Amigos Capsule niya.
4: Yeah. Alang sa naminaw, no, ugasan ni nabot nga to ang air karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edadaran na, o sama, ako'y upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Lindog sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, labinay mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na buntag, oh, maghayag na, kuya, purtigyan. So, ako yung ilang ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
3: Nindot ko. Pila edad na to, kuya? Pila edad na to?
4: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
3: 52, okay.
4: Pero tagaasa din sa Japan, kuya.
3: Tagaasa din ta, Kuya Rams?
4: Nakakuroon ko, kuya, nakuyo sa Palamban, ha? Tumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams.
4: Dagang kayo salamat, kuya.
3: Dagang salamat.
2: Yes, dagang salamat. Nagpamatuod sa itong Amigos Capsule. So, on sa paigi paabot na itong tanayin. Amigos Coffee Plus, Amigos Capsule. Duha ka produkto nga muhatag og maayong panglawas. So, on sa paigi paabot na ito langga. Dagang salamat og maayong gabi sa tanayin.

0: Roseli Mendulana, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika. Si Rodrigo Lintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio about sa DTX 500 na kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mapali sa mga butika.
0: Ako ay Roseli Mendulana, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal. Sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa nag-himo ani nga produkto.

0: ni si Carmelita ang Mangyaw, nagpalis sa imong product na lunch of UAID o minamins oil o nasong kopi o serbiten o remain o lunch ay drop. Ako ang gaitis mong good ko ma'am, gamit ko ang natay. Sabi ko mong programa nga. Tada ka isiya, makaayos yung sakit. O, kung ba na po, na, ko, anay si sagis na tipo, gamit ko si Ani kay, mag-ayon ng glen, hindi tinagod si Anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di mo din mo pagpabulag, Ana, sige rin yung Japani. Tada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga, naayos yung mong sakit.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Christy, sa bakong sili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
7: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyo hanga as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
9: Helen Babur, 55. Tagayon ko. Tagayon ko sa dumagi tira pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
10: Okay.
9: O de yun, lamay po ang katulog. Katungo pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
8: coffee. Mga penata!
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Dragon Fruit Gold!
15: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy.

0: isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Week. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o

0: Simo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usang nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Muna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo nang.
2: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ka o parwasya sa inyong mga lugar.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Ako dahil si Manilin Madera, taga Pehero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-slinement oil o corn coffee kay ang non-slinement oil. Lami akong tulog nga madali ako makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong usawang anak. Kami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc John nga siko paminawa nila sa radio.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay
8: sa M's Flower Shop.
9: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
11: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Yes, oringos ako nga lang. 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
2: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o dragon fruit?
1: Nagkakayag na tita ko, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya, hindi ko katabawas. Hindi ko pangit.
2: Sadya na pangit ka sa... Sa dahil nakainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
1: Oo. Oh, salamat ko na yung mga produkto, so, Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.

0: Kenlot.
1: High blood gid ko.
2: Ano sa una ang imo?
3: Blood pressure.
0: 180 over 103 times a day gina ko na.
1: DTX 500.
0: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: baño. Hello, hello, hello. Osaka mahim sugod, mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamanti. And of course, sa mga dili. Mga tigbalamanti ning atong programa nga nag-tune in karon sila mga radio. Hello sa itong mga binangga nga mga consumers nga kanunay yun nakainom Gatomar og DTX 500. Kanunay yun nakakape. Kanunay naka-DTX Coffee Mix. Naka-DTX Premium Coffee. And of course, ayaw kalimtan mga higalhadi na to. Kalimta na nga to ang alkaline base nga vitamin C. Ang nga to may TC. Sa gihapon, Doc Hans Lima, nalo nyo magkauban. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man, abot itong pagsibya karon. Bisaya, Mindanao. Ang ato mga higala diri sa Buanga del Norte. Hello, hello, hello. Mga silingan nga mga probinsya. Ayaw galimot kanunay. Naanata mga higala sa programang hatod ka ninyo mga higala, hatod ka nato sa tuwa mga produkto nga naas mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system, D3 bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX coffee mix, DTX premium coffee, Ryu coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern o bangutana na may kalabutan sa itong hisgutan ron. And of course, may kalabutan sa tuang mga produkto na ma-avail na to sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Lihog kong send sa inyong mga pangutana sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kini mga pagkaon nga para sa may mga allergy. So na ay mga pagkaon nga magka-allergy, na apoy mga pagkaon nga tambal. Maayo sa may mga allergy. Kato may mga pagpangatol, sinusitis, allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, may mga skin rashes, yan. Mga allergy hon, mga higala. O, kapag kuan mga higala, pag gina-allergy ta, na ay reaction, no, sa lawas o sa mga gasulod sa lawas. Walang una mga higala nun, kani mga pollen, no, sa mga talamnon, abog, yan, mga molds, no, fomites, mga higala. Pwede na siya nga mag-cause of irritation sa ilong. Wala nga magkatulang atong ilong, magka-allergy ta mga higala. Ang atong immune cells, gagawas kini siya og histamine. Usa ka klase sa chemical nga moy responsable sa sintomas sa gitawag nga allergy. Wala nga mga tol, katulan tutunlan, ubhon ka, yan, paglisod ka ginawa ganyang uban. So na ay mga inflammation nga gakahitabo sa ato ang respiratory tract. Sa baga, pwede, no? Sa ilong, na ay inflammation nga mahitabo. Ang ato ang sinuses, muhubag. Kung nagkanto may mga sinusitis, makasimhot na sila o kanang dili nila masarangan. Magpingot ng ilang ilong, maglisod na ginhawa. Mga to lang atong tutunlan. mga atol, mga higala. Ya, kanong na ita magsigi og pangatsi. So, muna'y, kuan, muna'y possible nga ato ang ma-experience ko na atay allergy. Ang uban, mga rasis, katol-katol spanit. No? Now, ano ang pipila ka mga pagkaon nga magkapaubos? Or makatabang sa pagpakalma mga higala sa itong immune system. O ni ay pipila ka mga pagkaon ha? Kaya ka-overreact man ang atong immune system. Basta na atay allergy. So dapat pakalmahon na to ang atong immune system. Mga pagkaon nga makapakalma sa atong immune system. Number one is kani mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Makatabang ni sila ha. Oh, mas maayo nga kaon gid tag mga pagkaon nga may mga fatty acid. Usa po dani kaning medium chain fatty acid, medium chain triglycerides. Mga natural fats nga naa sa mga legumes, mga nuts, mani. Oh, kanang avocado, mga fats ana, mga seeds. Oh, and then omega 3 fatty acid no nga naa sa mga isda. So, kini nga mga pagkaon, mga fatty acid, makatabang ni siya sa pagpakalma sa ato ang allergy. Mas maayo kani sigihon og kaon kaysa magsigi kaon og mga mantika. Oh, likay sa mga seafoods. Di ba? Dayon medium chain fatty acid. Asa man nato ni makuha, actually makuha nato ni BCO. Oh, kanang extra cold compressed virgin coconut oil. Pero na ay pinaka simplest way nga makuha taning MCTs para sa may mga allergies. Inom kada adlaw og D3-bio. Usbo na ko ha. Inom kada adlaw og D3-bio. Kaya ang D3-bio taas kay na siya MCTs. Kada inom nimo ana, ginapakalma nimo ang imong immune system. Labi na giyon sa may mga allergies. Ginapabright, ginapabasko, ginapaligon nimo ang imong immune system. So kung makorek ni mga higala, dili mag-overreact, dili na tamag ka allergies. Mawala ang pag-atake sa allergy. O, mga allergy hondra. I know, daghan kaayo ang may mga problema sa allergies. Tungod kay ang uban, kasalig na lang sa mga antihistamine. No? Pero dili maayo nga sigihon. O kira na panalagsa. Kundi na yun makaya. Mas maayo yun nga makorek. Nga dili na magsigig atake ang allergy. Number one, nga i-maintain kada adlaw. MCTs, medium chain fatty acid nga naa sa D3-bio og mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Ang rason manggod mga higala, ang inflammation manggod. Mumanggod ay rason sa direkta nga hinungdan sa pagbaton og sintomas sa allergy. Oh, unsa pag yung mga pagkaon mga higala? So D3-bio pwede kada adlaw. Oh, sigihon kada adlaw ang D3-bio. Ang pagkaon sa sibuyas maipon ni. Kay taas ni quercetin ang sibuyas. Makapakalma ni siya sa ato ang immune system. Malikaya na to ang paggawas sa gitawag nga histamine sa tong lawas. Sibuyas Bombay. Oh. Ang ahos maayo pud na mga higala. Oh, nga makapa kalma sa gitawag nato nga immune system. Ang yogurt na apunay sa benepisyo eh. Ang mga live bacteria o nga makuha nato sa pagkaon sa yogurt. Makatabang usab na siya sa pagpahimsog sa itong immune system. Ang kamote, kani, kamote, mga dahon nga gulay, mga mani, almonds, avocados, peanuts o kangkong. Ang mga pagkaon, mga higala nga taas og vitamin B og vitamin E. Mao kining mga pagkaon nga makapakalma sa gitawag nga allergy. So, saging, kamote, dahon nga gulay, mga dahon-dahon. Oh, kala, sabaw ba? Isda na yung dahon-dahon na kuntabang na. Oregano, lemon, kana o, mga kuana, mga nindot na siya sa tuang may mga allergy. Nutritional support, at anita karon sa mga supplements na pwede na itong imnon kung naatay allergy. Haos mo na ko, basag-unsa nga allergy. Oo. Number one is omega-3 fatty acid. Yan. Mas maayo omega-3 fatty acid. Supplements, pwede na. Pwede usab medium chain fatty acid nga naa sa D3-bio. Kada adlaw, kaduha, muinom. Ha? Sinasulan na mo ba? Wala gilok, hasol kaayo, magsigi og pangatol ang akong ilong. Magsigi ko og pangatsi. Magsigi katol akong tutunlan. Magsigi pingot akong ilong. Hasol kaayo. Hasol kay lagi dok. Sige pangatol ang ako ang pan, ako ang mga panit, no, skin ay mga rashes. Magkakaon ko ba sinhasulan mo? May panahon na mga higala nga makorek na. I-maintain kada adlaw ang omega-3 fatty acid nga mga supplements. Pwede usab D3-bio. Medium chain fatty acid. Kada adlaw na ay D3-bio. Okay, another one mga higala is vitamin C. Vitamin C. Ang vitamin C, 500 milligram kada adlaw, makatabang. Pero kung i-twice a day ni mo, ang vitamin C, 500 milligram, 1,000 milligram a day, the best. Dali kay makorek mga higala ang allergy. So mag-vitamin C kada adlaw. Yeah, kung ganahan mo nga mo inom mo vitamin C nga, dili acidic, alkaline siya, gamit mo og Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga higala naa sa kwan, naa sa pinakaduol nga butika. Ha? So, D3-bio og Mighty C. Pwede na to nga i-maintain kada adlaw. Oh, sa mga nangutan na, sir, asa taka-avail? Asa taka-palit ana? Naas pinakaduol nga butika. Pwede itang mag-Mighty C sa mga may mga allergies para makorek na siya nga itong immune system, dili mag-overact. Pwede usab D3-bio kada adlaw. Kaduha. Twice a day mga higala, buntag o hapon or gabi. Ang D3-bio, ang Mighty C is available sa pinakaduol ng mga butika. Ano may standby sa mga higala kay mga nabuhi sa ta? Oo. Ato sa lintagaan ng pagtagaling ato mga pipila ka mga consumers nga naayo na o natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Taspang ibublad sugar. Doon ako may diabetes. Mag-DTX 500.

0: highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa lugar.
2: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Munang ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya ay alibyo. Daw ka to kong bati-bati sa una. Kana ang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
6: Asa ang pangalan, sir?
7: Jungang.
6: Nag-aasa ka, sir?
7: Aswagan.
6: Pilay mong edad?
7: 71.
6: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
7: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong langtan, sir. So, kimo na ko, midamog po sa alternative medicine. Paras Diyos, wag nabig ko yun mga nagluya. Hindi ko rin uban sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko, paras Diyos, ang tuwag karoon. Wag ko yung naluya.
6: Unsa nga mga produkto ni sir?
7: Kaning adabunta, gisagahan ko doktor o maitisi. Dayon, itribayo. Dayon pagkagabi, katong DTX 500. Paras Diyos, sige kaya pong kukimo.
6: Sige kaya pong kukimo.
7: Mani, nagkaroon gikan kong gilaboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, bukuhan ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyo na naman ko'y buhok.
6: Wow, congratulations. Salamat kayo.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. T3 Bio, mabibili sa mga butika.
8: Hi, ma'am. Unsa pangalan, ma'am?
9: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo ang kidney dito akong kuan sakit na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga ang uban nagbatoki hubag na gid akong kidney nang akong mga organs sa ilalom limpyo.
8: So unsa may nakaayo, ma'am?
9: DTX
8: nga medyo na wala na.
9: Na pag operahan ako wala gid ko nag sabi sa ospital ko inuma nang gyapon ko DTX. O kuno sama sa doktor nga nagmaintain ko DTX na pagawas ginisitahan yun ng antibiotic. Wa gyapon ko naginom sa ilang ginisita DTX sa gud hantog yun na palit na ako sama DTX gyapon.
8: So ma'am, unsa mo ika advice sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mel Uy ang Clinica de Alternative?
9: Nakara mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong palito na inyong imintin kay kalusan sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-upira DTX na kong imintin o ilain.
0: Extend Food Superman for Men.
1: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Gani, anong taga na taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan na po sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses, matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala nag-yud ang perme nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
12: Pag Mighty C para
13: Magmighty si kada adlaw. Aron nga himso ganon ay basko gampang lawas. Usbo na ko ha sa may mga allergy dira. Oh, ganon ay mo nga ginaatake sa allergy, mas maayo nga mag-maintain mo og vitamin C kada adlaw. Magmighty C. Oh, kada adlaw gina. Buntag o gabi. Para makorek ang function sa immune system. Kay kung dili na magkorek, mag-overreact na, sige. Yeah, sigihon mo anak mga higala o disturbo. O kanunay gina mag-atake ang inyohang allergy. Then, D3 Bio. Makapagkalma sa immune response. So makapagkalma mga higala sa tuang allergy. Dok, maayong adlaw. Sige, ano sa tas mga pangutana, Biki? Imingaw po ko ano mga pangutana sa tuang mga listeners. Sige. Unsay mga sintomas sa high blood. Yung kong tubag, Doc. Imo dining solid nga listener sa Pulangko. Uy, sa tumangigalas Pulangko ha. Kumusta mo dira? Naka DTX 500 na ba? Naka D3 Bio na ba? Actually, mga higala, may pipila ka mga sintomas no, sa pagsaka sa tuwang blood pressure. Kung grabe na yun, kana sobra na yun ba mo? Dagan niya siya 160, 180. Taas-taas na gina nga taman nga klase sa blood pressure. Ang high blood is nasa 140 over 90 pataas. So kung sobra-sobra na yun nga pagsaka sa blood pressure, kaling pagsakit sa ulo yun, number one, makuhaan na to ni mabatyagan. Ang atong pananaw usahay mawa, mablurred, blurry vision. O niya na ay pagpanakit sa dughan, dizziness, malipong ta, niya usahay dalitang hapuon, no? Mag-isod na ginawa. Ang uban gani, magsuka. Magsakit ang ulo, magsuka. Anxiety, confusion, o nosebleed, magsunggo, mag-nosebleed ang uban, magsunggo. O niya abnormal nga rhythm sa kasing-kasing. Abnormal. Ma-feel na to nga na ay palpitation. So muna ay mga sintomas nga tam-an ka taas ang ato ang blood pressure. Muna-una, ang risk factor ani nga nung mutaas ang ato ang blood pressure, number one is ang atong edad. Katigulang ho na to. So mas idaranta, mas prone ta aning hypertension. Genetics, obesity. Kanilaging sobra da itakadako, no? Ang sobra kadako mga higala mag-lead sa gitawag nga hypertension. Kulang sa physical activity. Walay lihok-lihok, walay trabaho, walay lakaw-lakaw, sigira lingkod. Sedentary lifestyle ang tawag anak. So mahitabo mga higala, daling musaka nga itong blood pressure. High salt diet plus mahilig pagitag parat nga mga pagkaon. Sobra nga paginom sa mga makahulubog or makahubog nga mga ilim nun. Yan. Kaniha, ang hypertension, ang high blood. Oh, attention sa may mga high blood. Pwede kining mag-cause sa damage sa tong heart. Pagmubo sa blood supply sa oxygen sa tong kasing-kasing. Pwede kita magka-hemorrhagic stroke, magka-ischemic stroke, magka-heart attack, o daghan pa nga makamatay nga balatian. Oh, hadlock, no? Tinoon ba yan? Nakaling high blood dili ni angay basa-basahon. Delikado kay. Number one cause sa premature death sa tibuok kalibutan is hypertension. Premature death, ha? Oh, ibig sabihin ba tanon pa, mitaliwa na. Premature man. Kaya dapat ang kanang kamatayon para ragin na siya sa mga may edad na. Kaya karon kay premature man, batanon, mitaliwan. Tungod sa high blood. Oh. Ang high blood mo yung number one cause, anak. So, number one, kauntas mga healthy nga mga pagkaon. Oh. Prutas, gulay, dapat na atay physical activity kada adlaw. Physically active ta, mag-diet kung mahimo. Then, mag-inom sa DTX 500 Mighty C kada adlaw. Isabay yun na ito na. Kini nga mga food supplement, mga higala, taas ng antioxidants. Ha? Makatabang sa pagparegulate, mga higala sa tundugo, makapamubo sa high blood pressure. Makapaluag sa agianan sa ato ang mga dugo or makapaluag sa ato ang mga kaugatan. Mag DTX 500 Mag Mighty C kada adlaw. Taas kaayo og antioxidants. Kana mo man ginagikinahanglan nato. Bisag unsao nato glantaw mga higana sa sensya. Ang ginarecommend kanunay sa mga eksperto yun. Kung may high blood ka, may diabetes ka, may mga metabolic diseases ka. Kani mga sakit bitaw nga dala sa tong katigulangon, arthritis, rheuma. Number one nga recommended yun sa pagtuon sa science is antioxidants. Muna nga pili agyon ang herbal supplements nga taas og antioxidants. Pili agyon kanunay ang DTX 500 na ay 1.3 million orak value sa antioxidants. Pati taas na. Muna ay pinakataas og antioxidants karon nga supplements nga naas butika. Kaduha, katulo sa usa ka adlaw. Mura kagakaon mga higala og sinako nga prutas ug gulay kung kargado kag antioxidants. Inom lang sa DTX 500 og Mighty C. Then by the way, di ay atong sabon di ay ha. Oh, DTX Beauty Soap na ani siya whitening effect. Napon ni siya antimicrobial effect nga sabon. Oh, may pangatol spanit. May mga skin problem, gamit mo anang DTX Beauty Soap. Bugas-bugas. At di man na mga higala, kaya ang imong bugas-bugas. Basin, tubuan nagnaong. Oh. May naong na imong bugas-bugas. Lagko na kaayo. Oh. Normal daw nga ang naong na bugas-bugas. Oh. Ang dili normal kung ang imong bugas-bugas na anay naong. Ha? Sige ha, gamitin ang DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya, performance ni tatay medyo pigado na. Nga nung una kang namatay, nga dungan mantang na tao. Manoy, bangon. Extend ray katapat ana, extend herbal capsule. Sa mga magtiayon nga gustong ipainito ng ilahang palaguban, magtiayon, buluhaton magtiayon, extend herbal capsule ang katapat ana. Naas pinakaduol nga mga butika. Sa kanto mga bagong minyo nga wala pa'y anak. Dana, pag-extend herbal capsule para nga dali ka makabuo. Oh. Sa mga nagkaedad na nga may problema sa prostate, extend herbal capsule. Kana, ha? Kinahanglan nga aktibo kita kanunay para nga dili na muhubag ang atong prostate. Okay, kung luya ta, kulang ta sa buluhatons magtiayon, daling muhubag ang prostate sa mga lalaki. Kana base ka na sa pagtuon ron nga latest mga higala. O, diba? So, extend herbal capsule na sa mga butika. Sa mga mahilig gunog kape, ligyur pagkalimtan ang pinakapatsyada paborito sa kadaghanan. Daghan yung kayo ang kapangita. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, ha? Na sa butika. Sige, sa kanto mga wala pagkapangapi, usay babay ko mga higala. Kay mag-uban-uban ta ron. Oo, tara, kuyog ta. Usay babay ko mga higala, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio. Salamat kaayo, ha? Mga tong products na as mga butika. Tara! Mga penata!
14: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Sa lima na po kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin na po mininyo mga suking tigbay manaw. Uga, welcome ka mo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
7: And of course, welcome ka Dragon Mail. Welcome usab sa mga listeners nato sa nakadaya mga suking sibenan silahang dapit mga suking tigpaminaw. Ka Dragon Mail Bisaya so gamin na maing adlaw kan inyong tanan. Maing adlaw usab sa inyong pagsunod sa ato programa ang pagpakabana sa maing panglawas. Welcome. And sa mga suking tigpaminaw inyohang ubos sigalag-alagad sa kanginan nga sa kanunay nagahatag o insakto nga pamaagi nagapromote kanunay sa atong produkto. Alang usab sa ikaayo na to sa panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ang mga produktong epektibo. Nagarantisado ang ato usab nga produkto barato nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o parma sa Bisaya, Soga, Mindanao. Maayong alawas ato usab nga angay ampingan. Angay usab nga makabatunta o makapanagangta sa nagadayang sakit o balatian. Kay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga soken tigpaminaw nga 650 o 700 milligram like a Dragon Fruit Gold. Mo na higala ang pinakanindot kay nga dako kay tabang, dako kay papel sa nagadaiyang balatian nga nitakboy sa ato ang panglawas. Sa mausab sa panaglitan sa atong mga ingredients nga naa ni ini, kompleto na kaayo sa natural nga mga ingredients, kompleto na sa nagadaiyang classes vitamin C. Mao kana ang pinakanindot kayo kaabag usab nato mga soken tigpaminaw. Ang ato makaigsoon ang ibawalan na sa pampublikong kape nga sa pag-inom ni ini matagtak na ni ana ang tuusab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Kinisya nga kape walang palpitasyon mga soken tigpaminaw. Dako kay ini siyang tabang o papil kay kang ato usab nga panglawas matabangan ni ini. Labi na gyud sa makaigsoon nato nga dagko na kaayo og buyon, di ba? Hala inom mo og Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant mga igsoon nato nga wa pagyod makabaton sa insaktong level sa sugar. Kanina gyud ang pinakanindot kay nga classes eliminon. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga soken tigpaminaw. Hard ang simula, max ang saya mga soken tigpaminaw. With all kinds of ginseng dako kay nag papel para kay Mr. Paglabing-labing nga ato usab sa iyang missis. Dako kay tabang. Ang ato usab nga Dragon Muscle Soul with Chubaki. Niatong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay siyang papel. Mga pamaol na to mga sokin tiko mi nanay tatay gusto magpamasahe pilian ninyo ang kahumot nini adunay tulong nga inyong mapagpilian sama sa sampagita lavender o ilang-ilang naa diha ka, mga kaigsoonan ang kahumot mga igsoon po nato nga ikapoy na kaayo sa pagpanambal sa ubang mga tambal ang ilahang pamanit adunay mga katul-katul di ba nagka minor skin disease sila mga sokin tiko mi nao nagkabun-i nagka-up-up mga sugat na ayaw gumaling. Ito na ang pinakamaganda no nga sa klase sabon mao ang Dr. Punji Soap. Gusto pud mo nga muhamis, mugwapa pud mo ang inyohang panagway like artista ang resulta. Gamita pud ninyo ang K-Skin Law Power Whitening Soap. Kotis hamis ang resulta pag ikaw nakagamit sa atong sabon nga mao ang K-Skin Law Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga soken tigpaminaw na itong produkto mapalit sa nagkadayang butika o pharmacia, Bisaya, Sugminan, doon sa inyong lugar. Ay mo kaulong sa pagpungutana, basta produkto or tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado mga soken tigpaminaw ang inyong lawas, baguhon mo na nga ang atong lawas mga sokin tig paminaw na kinahanglan sa atong panahon o haom alang sa atong panahon karon o tukma usab sa haom sa mga ingredients no o sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold ha mani siya ang pinakahustong formula para doon natay daily nga matumar mao ang Dragon Herbal Capsule para usab dali rang matuldukan ang nagkadaiyang sakit o balatian. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong lawas baguhon.
6: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang lima ka minuto sa atong pagpanag-ubanuban. Mag-ubanuban na po ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta naka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
10: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
11: Mga lama sa kagahapon.
10: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon.

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Huwebes, pizza dos ni maong bulan sa Hulyo, 2026. Lainasab nga hugna sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, pwede mong magka-comment sa ito ang panaguban karon sa ito nga tulumanon sa mga lamas sa kagahapon, sa ito nga comment section, sa ito nga pag-live, sa ito nga kaugalingon nga account, ang Ronnie Librado. Hala, comment-comment lang di mga bay, para inong mga pagtibaya atong mabasa nining kagabhion mga bay. Unya, pwede po mong maka-text or makatawag na to sa ito ang linya sa telepono sa Smarts 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para inong mga pagtimbaya mga bay atong mabasa. Unsa ba gila ngayon ha? Timbaya ng budya kay way mahigawad ang tanan basta ipadala atong yung basahon. Nining atong kagabhion karon sa itong tulumanon. Unya sa mga nakatsyamba lang sa pagpaminaw, kini yung nagpaminaw karong tulumanon. Maglama ni sa kaghapon, madunggan gikan sa adlaw Lunes, ngadto sa adlaw nga Biyernes. Alas 8, ngadto sa alas 10 ang dagna sa kagabhion. Kini mga tulumanon, bubas sa mga bay sa inyong mga sugilanong inyong gipadala. Ngunang atong giyawhag ha, atong mahigala diya. Kung doon naman mo yung mga sugilanon sa nang labay ng dugay panahon ato nang buhion dari sa doon nga tulumanon ang mga lama sa kaghapon. Bisag hapon para nahitabo. Pwede giya po na ito nang basahon kaya muna kita huwag kaghapon. Kahapong adlaw ba? Sa nang labay nga bulan, nang labay nga tuig, nang labay nga kapanahonan at kahigayunan. Ang tanan, atong nga basahon diri sa kahanginan, basta kay ilabay lang ninyo diri sa ito nga sibianan. Amo na mga bay, ha? Unsa bay gilangayan, halas sulat na ang inyong kaagi aron ato nga mabasa matagabi. Ato nang basahon, way mahigawad, basta ipadala lang ninyo mga higala. Okay, naglantaw na mga kahandos si Mariel Jewel Sardimio. Okay, Mariel Jewel Sardimio, maydong gabi diya kanimo. O, kumusta matong kagabihon diya ni mo, Idol Mariel Jewel Sardimio. Way siguro kombinasyon ni sa dua kangalan. Babaig lalaki, Mariel Jewel, ni apelido Sardimio. Sige, maayo may gabi, gil ka natong tanan diya mga bayag maghandos at magkaigsunan. Ay na maglangay kay gawas sa sugilanon ng atong pagabasahon, ilsab sa mga text greetings o mga mensaheng ilabay diha sa itong social media, ako po nga ipadungo kaninyo ang mga manindot nga mga musika. Sa makaroon, ito nga musika mga bay, nga naguluhan mga bay o solidad. Atong ipahinungod sa tanong mga nagngalag solidad. Tibu o kalibutan, daghan yun ang solidad. Kaya sa matawag atong kumari, Maris Solidad Kalumba. Sige, adaghan pa. Sa mga ilahe, di ako yung mga higala ng mga solidad. Akin nga musika alang kanila. Ikanta sa Wish Life. Okay, ang Wish Life kauban sa Love Life. Sige mga bay, adiyan na ang kanta nga naguluhan og solidad.
1: Mga lamang.

0: Bayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Ditri Bayo.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Ditri Bayo. Ang Ditri nga may Vizio. Ang Vizio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditri Bayo. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magmakapapag sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod na buyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's.
8: This is Amapola Broadcasting System.
7: And good.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy baroro, sinta, purok banikanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
5: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5. Mabahin ko ati Sir Gadel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo na akong kasakit sa utiyan.
5: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
9: Oh la la.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon.

0: solusyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Mga lamang sa kagahapon.
2: By Ronnie Bay.
3: Atong oras mga bay, 24 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga tagna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kay he, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangustin product. Nga gipakusgan, kauban ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magkaangkor ba yung panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy. Sayungon mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore. Okay mga bay, may nga paglantaw, paminaw karon sa itong mga kahigalaan. Nga naminaw karon na itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, itong hatag-pagtagadhakin ng mga gratis. Kaya niyan ha, nagtipon og na mga bay nga to nga mga pagtimbaya sa to nga tulamanon ang mga lama sa kagahapon. Nadia si Judy Aldi. Pa-shout out sa Aldi family sa Dalaopon. Okay, may gabi sa mga Aldi family sa barangay Dalaopon. Gikan ni Judy Aldi. Judy Aldi, atong idol Adi na may no Adi. Judy Aldi. Okay, dayo ni Barbadillo Cusay. Good evening, bye. Pwede pa shout out sa ako nga mga magulang. Adiha ni si DJ Dayagmel and Ayan. Thank you, bye. Okay, bye. I-shout out pa yung mga silingan diya sa numnum, bye. Si bye Ibot o si bye Ayan diya sa numnum. Maayong gabi na ni DJ Dayagmel. Samtang, doon na pala pagtimbaya, ha? Basta ano ting taas nga pagtimbaya ni Ma'am Ginilita Matiyo apan sure ko ini nga si Brad Nilon Pirulino ang nag-type ini. Okay? Good evening, Brad. Da-abalik ko. Good evening, Brad. Idol ko. Kumusta naman ikaw, Brad? Idol ko din. Great ko sa ako ang mama, nuning Papa Nulber, Kuya Judel, o sa iyong asawa, Ate Jenny, Abrenilia din sa ako ang uyuan. Diha sa Lalibertad, uyuan Willing, Ate Pritzi, Efren, Jupay, Nudult din diha sa Sulungon, uyuan. Budwin, Yaan Susan, Winsar Donald, ni Mel, Rose din sa akong igtagsa na Rolly Cantila, Suy Ilboy Cantila, Deong Junabab Cantila, kanara Brad Idol ko, salamat Diyod, God bless, then request ko og song, Brad Idol, can't be with you tonight, Tagalog ang ang Tagalog ko ng version. Ito pagkatawag na ba yung Tagalog ni Brad ha? Ang nag-greet si Ginilita Matiyo din, Ginny Boy Garson. Okay, may din gabi din mo ha? Brad Ginilita Matiyo o Ginny Boy Garson. Nga naminaw karoon ni nga tag na nining kagabhion mga bay. Nampo niya si Mariel Jewel Sardemio. Good evening, Idol. Okay, may gabi na mo, Idol. Jewel Mariel Sardemio. Nga naminaw sa itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Sige. Arita sa dugang mga pagtimbaya, mga bay, ha? Doon na pa ito'y pagtimbaya, diri. Si Brad Nilon. Atong basaho na kay yaning gitchat pod, mga bay. Atong pintahog basa. Rundi siya magmahay. Ining attack ng kagabihon, mga bay. Okay. Hi, Brad. Mayong gabi ini mo. Then, pa-shout out ko sa Pamili Baguio, Pamili Pirulino. Then, DJ Buangira. Then, kanara, Brad. Request kong song, Brad. Changes in my life. Again, duhani ang ipangayong kanta. Ato na nga pilihan, ha? Can be with you tonight o Changes in my life. Sige. May gabi diya ni Ma'am Lintugdang sa Mansibindoy kan sa pagpaminaway undang diya sa matuog ni Ma'am Alma Escarpe kauban ni Ma'am Cristita Obdil Monte sa kambay sa mga Tanaid ug Duran Pamiri nila ni Day Ivy Tanaid ug ni Inday Angelina Tanaid di Bagyo Duran samtang sa mga Jukento Pamili nila ni Bay Bubords ni Bay Michael ni Bay Cheryl ni Tio Jesus Jukento og isab ni Tia Elvi Jukento ni Madam Maria Bongangira og Madam Geraldine ito nga mga kumpare kumari din dapit ha. May gabi diya nga sa kambayin. Sige nun na pala yung pagtibaya. Atong hatang pagtagan ni Arudis sila magmahay mga bay o maghandos. Mato pa ito ni Marlon Pacheco. Bay Idol, kumusta na mo diya? Okay ra, Bay Idol. Niya, At ito sender mga bay, asa nga ni Bay Marlon Pacheco niya, taga-ayungon to siya, tayasan ba to? Basta ka ito, basahon ron ha, ina nga kaagi, sa nagpailang nga Marlon. Sure ko nga dili ni si Bay Marlon Pacheco. Sige, sa tanan-tanan hang na minaw karon, maayo may gabi igyod ka na itong tanan, mga bay, niningatak na ni kagabion. Okay, di ta maglangay. Aniya na ang sugilano ni Marlon, uban sa ito ang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
3: There
1: by Ronnie Bay.
3: Maayong gabi diha kanimo by Ronnie Bay ug sa tanan nimong tigpaminaw. Ako di ay si Marlon, 21 anyos, nagpuyo diri sa lungsod sa Ayungon, Negros Oriental. Nang hinaot ko nga mabasa ninyo kini ako nga sulat kay bugat na kaayo akong gibati ug wala nagyud ko kahibalo unsay sakto nga buhaton. Ako ang kamagulangang anak sa mga pamilya. Sukad ni undang og trabaho ako nga amahan tungod sa iyang sakit. Ako na ang nagtabang sa mga panginabuhi pinagi sa pagpanarbaho sa usa ka gamayng tindahan sa mong silingan. Gamay ra akong sweldo apan igo-igo ra pa para nga amo nga adlaw-adlaw ba nga panginahanglan. Na ako'y uyab nga si Jenny nga tulo na katuig na mong relasyon. Maayo siya og buutan og daghan usab siya nga natabang sa among pamilya. Apan siya maging mga bulan pero minalang nga mag-away tungod kay wala na kuno koy oras para kaniya. Mas gipili nako nga magtrabaho og mutabang sa balay kaysa mugawas o makikita kaniya. Nasakitan ko sa iyang gisulti nga murag wala na daw koy pakialam sa among relasyon. Ang tinuod gihigugma gihapon ako siya. Apan mas dako lang giyod ang akong responsibilidad karon isip anak. Nahadlo ko nga basin kapuyo na siya sa paghulat og biyaan ko niya. Usahay maglibog ko kung unsa ang ako nga unahon. Ang akong pamilya ba nga nagsalig ka nako? Ung akong relasyon nga dugay na nako nga gihuptan o gimahal. Telepon ko ganahan nga masakitan ang bisan kinsa kanila. Mao nga nangayo kog tambag ninyo. Byron ni Bay. Sakto ba nga unahon nako ang akong pamilya? Bisan magkalagyo na mi, asa kong uya? O kinahanglan ba nako nga mangitag paagi nga mabalansi ang tanan aron walay mawala sa akong kinabuhi? Daghang salamat sa pagbasa sa akong sulat, Bay. Nahinaot ko nga pinaagi sa inyong atambag. Makakita ko og kahayag og hustong direksyon sa akong problema. Byron ni Bay, sadali pa ko ninyo tambagan. Balik ko na agtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Kanimo, matinahuron og tigpaminaw, Byron ni Bay, Marlon.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala namima imun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay.
10: Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuhan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
4: Ako si Lucia Galanido, taga Tehero, Hagna, Bohol. Ang akong kasinaksian sa Nans Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa Nans Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
6: Kaning high blood, traitor nga balati, ah?

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mapakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 47 minutos nang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mo nga tagna. Yatud ka na doon sa maski pakusgan o maski paibiktibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangitawag ka mo sa herbal capsule nga barato kipiktibo, ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang maski bantu karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede yun ka mong makatumar o ayaw hulata. Ngayon mong lawas mo bigay, panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Sisodium Ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis sa banbang nga mga balatian. Kanan tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas, sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanithamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee? Ani ana gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, og dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, itong hatag pagtagad kini nga mga pagtimbaya karon nininga tag na nininga kagabihon. Nice kayo idol, maayong gabi eh, mutambag ko. Okay, agi ka ni Boss Dindo Abrincilio Vlog, di kan dia sa barangay Magtuhaw. Boss Dindo, ala tawag na Boss Din kay naghulat ko si mga tambag tungod kay ganahan kang mutambag nininga tag na nininga kagabihon. Matupato ni Boss Dindo Abrincilio Vlog, gapaabot jug ko sa akong paboritong programa, ang mga lama sa kagahapon. I love this program headed by Idol Ronnie Bai. Okay, maayong gabi na ni mo Boss Dins Abrincilio Vlog na minaw karon diha sa barangay Magtuhaw samtang maipong pagpaminaw diha sa Magtuhaw sa kanunay nga way undang-undang ang pagpaminaw nga sa iyong pagpaminaw di gyud mapakya si Boss Digoy Herodias. Okay, maglangay diha si Boss Dindo atong hatagan pagtagad kining kwa ni Boss Boss Dindo ha, kadyut lang Boss Din ha kay ako i-kuliktar ato ang linya sa itong padaguban karon initak na ning kagabion. Okay din na sa itong linya si Boss Dindo. Boss Dindo Abrincilio Vlog, maayong maayong gabi diya kanimo.
2: Hello mga tito, tita, maayong gabi ka na itong tanana da, kaninyo ang Ati Carla ng Tayasan guys, magapabuyag na po aning gagabion, no? Gapaabot yung kung nakuha ang problema. Kaya ako ang problema, binugayan ni Tingog. Karon ni Tingog na Diyod. Agad ko ang paboritong ang mga lama sa kagahapon. Ay, mabuang yung kung ano niya, oy. Ay, salamat yung kayo, oy. Di, ngayon mo kong ipa. Tingog ang command. Salamat yung kayo, kayo mo tambag yung ko. Natouch yung ko ganiya, oy.
1: Yes, katambag ni mo, Tita Carla.
2: Siyempre, Marlon, kay ako dyan, nakapaminaw dyan ko, no? Sakit ba yapod? O mawala po na imong hinigugma. Pero masakit, o malaay dyan sa mot, o mawala ang ato ang ginikanan. Sa butas yan, Mayo, kana imong iniibig. Sa butas yan, ka, darling, unyara ta mag-ana-ana. Kaya napamukoy, inahando akong mga ginikanan, nga akong gitagad. Kunyari ko na, sorry ka ng laglaag total. Ako ah naman ka. Uyab naman tang duwa. Amintras, napa akong ginikanan. Unahan sa akong ginikanan, no? Total. Katong ginikanan. O saraman na. More pa. Uyab po. More pa. Daghan dyo. Daghan pang babayan kalibutan na Marlon. O di sa ganahan mo nga. Kuhan nga. Imong ginikanan may imong tag doon. Mahala siya. Maghanap ka ng iba, Marlon. Oy, inanap ng kasipag kayo ni Motito. Magkita magdagan na ada. Basta babae gani nga. Dagan siyang balabag. Regarding siyang relasyon. Siya may padesisyon na. Ano siya, Marlon? O siya, magdesisyon ka. Kaya ako din ko pwedeng kabiya sa kuwang ginikanan. Kaya ganing ginikanan, usara man. Umamantay ng ginikanan, wala nabiyak tayo ginikanan. O, di ba mo na ako kinatambang ni Idol, ang Koman, by Ronnie Bay, salamat yung kayo sa pagtawag, sa akong pagdawag, sa kuwang tawag. O, Ate Carla, nagtayasan, magrampa-rampa niya ako, Dari.
1: Ni Ate Carla, Ate Carla, sa mga tibaya, Ate Carla, pagtibaya.
2: Ah, itambayan din ako, di ko yung ready yan, kagapamilaw, puro no eh. Sila pa mga Aquino family, mga Kaliyaw, ada, oo, silingan, umugula sila diya. Ako itambayan po din si Rubin Aquino, guwapo kayo na si Rubin, oy. Yayaabay po, gagwapa kayo, incoming barangay, kagawad magtuwaw. Yayaabay pa, Kaliyaw. Siya tao po rin kay Wendilin Kaliyaw, kay Jerry Kaliyaw, kay Tumtum Kaliyaw, kay Joanna Kaliyaw, kay Princess Kaliyaw, kay Rubijin Kaliyaw. Shout out po rin kay Yo Johnny Aplicano. Shout out ninyo di ano. Shout out po kay Jimmy, kay Jerome. Shout out po kay Onik. Shout out po rin kay Giovanni Ornelio. Naghatag na mo siya eh. Okay, katrabaho mo ko rin si Dr. House ba niya. Kaya ang tinay, labay raman rin na ang Coleman.
1: Labay ra.
2: Ilabay rin niya.
1: Pagdating ato.
2: Pagdating ato. Pagdating nangaya ko ni mong tambal, kinisakit ako ang arthritis, pag inaaw na nang tinaay, baboy. So, shout out, so kayo, ano, adam mo, palit na mo ko gamigos na purong mapon. Bayo ko gamigos kay, kung ano ba ya, nana ba ya ko, yung mga 36 bucks na din na ipon ako, oy, akong impis amigos coffee.
1: Ay, kulap si Angel, ana.
2: Kinakampung ko. Ah, sige na sir, salamat na kayo, oy, kung mabiyahe pa ko rung kadlawon, adao, mo mohandos balita po ko, huwag mapohon, handos balita ko sa kuwang biyahe, rumba. salamat to kayo, Uncle Man, salamat mo rin ako ikatambang ni mo, Marlon. Padesisyonan na imong uyab, kay ang importante po na to ang inahan, kay atong ginikanan, nag-inusara ra. O mawala na itong ginikanan, wala na tayong mamagpapamakitaan. So, mailaw lang tayo sa Disa Japon. O, padesisyon na siya. Mientras buhay pa yung kinikanan, yun mo yung kinikanan may akatare. O, unya-unya na lang nablab ka ng ana-ana. Ada, yun ang batagan. O, padesisyon na siya. O, ganaan siya. O, magintagrain. Ada, go ahead. O, salamat kayo, man. Muna ako ikatambag niya. Salamat po sa pagdawat sa kong tawag. Salamat kayo. Set out, everyone. Sa tanong mga listener sa Star Radio ng Tayasan. Salamat yung kayo. Sinood yung numero 1 sa radio guys. Kapabot yung gusto programa. Salamat. Thank you. Bye-bye.
1: Okay, magandos. Magandos si Idol Abrin Cindy Vlog diha sa Barangay Magduhaw. Okay, magandos din. Salamat yan ni Tito Carla. May kaya mo, very talented ni si Idol Dendo Abrin Cindy Vlog kay mo tinigulang. Na yun, ganang mo binabay. Ato paglauman sa pa'y musunod niya nga ganang nga tingog mga bay maghandos. Okay, doon na pa'y lang tawag atong hata. Ano nga lang tawag gika ni Brad Dillon. Kaya mo tambag po ni si Brad Dillon. Huwag kadyo lang. Brad Dillon. Brad. Okay, nawala mo si Brad Dillon. Samay, matambag ato si Brad Dillon. Nawala si Kuga. Sige kong sampit ni Brad Dillon. Huwag mo tingog si Brad Dillon. Okay, pagkita di ang koneksyon da Brad Dillon, di ba signal kay mura ang imong nga kuha di Brad, mura dili kasulod imong tingog dali. Sige, samtang nagulata sa ban nga mutambag, ato na asan nga paminaw kini nga manindot nga kanta, gikan ni Chicago, o sa grupong Chicago, hard to say, I'm sorry, sabah ato nga balikan si Brad Dillon ha, kay ato na isa pa sudlon kay mangloon itong amigo, di ni kasulod si Brad Dillon. Okay, Brad Dillon, okay na Brad Dillon?
3: Hello, may gabi.
1: Oh, may gabi na, Brad Dillon. Okay, o sa'y katambag ni mo, Brad Dillon?
3: Ako'y katambag, Brad, pero gamay, ra.
1: Sige, Brad, sige.
3: Para na ako ni Brad Marlon. Sakit mo yan yung uyab. Pero mas sakit yun yung ato ang ginikanan o mawala sa itong kinabuhi. Kaya mo may napakatawag ka na ito sa gamay pa. Ya, dagang pa mga babae. Okay pa nga mag-upon siya. Ya, yahang tabangan ang mga ginikanan. Kaya sikit siya huwag mawala sa atong kinaguhi. Mora na friend, ya. Ako igret na si Long Ginibuy nga naadya sa baybay na nagbuong kumiyagan. Yahang tanang mga kaoban rin dia, nagatang. Amor na Brad, salamat kayo.
1: Okay, salamat Brad, Brad Dillon.
3: Yeah, request ko song Brad.
1: Oh, sa kataha Brad.
3: At itong Can't Be With You Tonight.
1: Can't Be With You Tonight.
3: Sa kadinilita itong Mateo.
1: Sige, sige.
3: Ya, hai kuya ko, brad, eh. One money, Victor, ni.
1: Ah, Victor, di ba, brad? Sabay ba, brad?
3: Oo. Gugma pa kahakini?
1: Ah, gugma pa kahakini?
3: Oo, naro ba niya, brad?
1: Oo, oh, ako pagkita, og mawala kayo, brad. Ako ipatukar, brad. I'm sorry, my love.
3: Okay, brad.
1: Okay, brad. Oh, sige, brad. Selamat, brad. Selamat, brad.
3: Bye-bye.
1: Eh, bye-bye, brad. Okay, maluto si Brad Nilon. Oh, wala yang gug mapakahakin eh. Ati patukar, Victor Rod Japon. I'm sorry, my love. Sus, kaya ako na kay kwanta to ipatukar ta Brad Nilon. Katumang, please release me late, gug nigo. Dahil panungol si mga sawa, brad. Saka, ano to sa kanta sa Chicago, ang Hard to See, I'm Sorry.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
3: Tama.
2: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot Dok, because mm-hmm. kani Dok intended yun sa mga, especially sa mga kalalakihan, Dok, no?
3: Uh-huh.
2: Nawalaan na og kanang, di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din, ha?
3: Tama.
2: Especially karon Dok, sa mabugnang panahon.
3: Okay.
2: Dok, alam no, nagsiging ulan-ulan outside. Ani-ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
3: yes.
2: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok?
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes, Dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: Ano, yes, diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga soaking tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga soaking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga soaking tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pod sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pod ilahang mga sugar di na pod usab mutindog si Manoy onya nakulangan pod sa vitamin D to ka Dragon Mel mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga soaking tigpaminaw alang sa sexual desire mga soaking niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga gistudihan mga soaking tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga soaking tigpaminaw kao ka Dragon Mel. Now ang ginseng mga soaking tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga soaking tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga soaking tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga soaking tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga soaking tigpaminaw no reduce to performance mga soaking tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga soaking tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw daily active, no? Mauna, igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit good mo mga soaking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mauna na, igala, mga pinalangga kong tigpaminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga soaking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga soaking tigpaminaw muhatagan o insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, nailhan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
3: Okay.
2: Kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
3: Okay.
2: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-oong ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
3: Okay.
2: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
3: Yes.
2: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 13 minutos na milabay sa las 9. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa Amigos Capsule. Gamutambal sa mga naglanlay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog na sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matagal asays. Hangtod sa alas 6 imidya, ang takna sa gabi. Lunes hangtod Sabado, ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual. Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Edchonchon Pharmacy. Si Oxinovate Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Director O Pharmacy, og Shelmo Pharmacy, sa Dalaget Ready Pharmacy, og It's an It's Pharmacy, sa Malabayok, St. Jude Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog, Betoon Pharmacy, Sepura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran, og dere sa Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Ayu Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, pampagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients gamay mapaputi o mapahamis sa mong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mabalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, sa may paglangay, aniyang ipangayong kanta ni bay ni Lon Pirolino. Kanta nga naguluhan, I'm Sorry My Love, nga giawit ni Victor Ward.
0: Mga lama

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako, og nawala gyud ang akong balatian. This

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Virgin Coconut Oil, ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: For an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mong ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagin kukulan. Dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo. Mo mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana ding ingredients ani no?
5: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga muha plus nako. Uli-uns

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptake o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
3: tell me. Po si Lord Desing ko, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga unga product

0: Lifli.
1: Ang imong bana. Oo, na usap na imong bana, Ma'am Lucy.
2: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon, kanong mura magmangisog siya. Oh, yeah, dito may anak hospital doon. Karoon nang pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: no, kuan. Ano sa mga yung tail?
2: Nang hubag, siya maayo.
1: Nahubag tanan.
2: Oo, kanina yung inyong huwabot tiri, huwasta sa abot tiri. Kuan?
1: Punuan sa paa.
2: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon, okay na yung bata. Okay
2: na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
1: pa. Kailan na idadad to?
2: Kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
2: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
1: Amigos ko, pe, ray gino.
3: Sa dala, salamat mga idol.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami 6, Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: mga lamang sa Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 36 minutos na milabay sa las 9. Mga bay, kini mga dagna. Gihatod ka na to sa D3Bio Food Supplement. Mayos ka natural, ngatay viral, o ngatay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3Bio Food Supplement. Ang D3Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylabs Thiacids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay, may pagwino din by General Redoble Diaz sa Kagawasan Gihulungan. Matupatunia, good ebs by Minaw Minimoron. Dayon pa si out goodbye sa tanan nga na Minaw. Gika na ni by General Redoble diha sa Kagawasan Gihulungan. Kaban ni ma'am Jen Jen Redoble o mga anak o kauban iyang ugangan. Sige, mo to'y pagtibaya ni Sir General Redoble diha sa Gihulungan. Laing musika alang kanin yung mga bay, naguluhan kini o di ko kayang tanggapin nga gikanta ni April Boy Rihino.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adjud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: For an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Hindi ako na. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati. Sa kung puso permintira magsakit. Tukal nga ni tumal ko aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian yud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 56 minutos na milabay sa las 9. Mga bay, kinong mga takna, yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, to marandek tambal, sulig natural ka pamagi. Pagpamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hiling mo sa virgin, coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang mga sagol, aduna de fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungon kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa biktado nga parte sa mga lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Sa Barangay Bagos, sa Panimalay, ni Handos 38 Buyex, Labio Karinal, o sa Malabuyok, Cebu, Sabit, Star Restaurant in front of New Malabuyok, People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bayan, itong hatagang pagtagan, kini nga mga pagtimbaya. Okay, magabida ni Ma'am Christy Ta Abdul Monte. Mato ni Ma'am Christy. Evening sir, magabida ni mo Ma'am Christy. Ito po nga ipangkatahuran si Ma'am Christy, mato pa. Yes sir, naminaw ko. Salamat diya ni Ma'am Christy. Agaban siya pamilya diya sa Barangay Matuog, atong silingan, nga naminaw karon ni nga tak na ni nga kagabion. Tos buon Ma'am Christy, maayong gabi. Samtang, ayong sabod ni Ma'am Charlita. Kini si Ma'am Charlita ng lataon ha? Ma'am Charlita, Balliner is to kuning. Nga namin usab sa itong katulaman noon ang mga lama sa kagahapon. Matupan niya, good evening, sir. Okay? Deadline pa pagtimbaya, adre mga bay. Atong hatag ang pagtagad, gika ni Ma'am Alma Scarpe. Good evening, Byron ni Bay. Una ni mo, ni Ma'am Iba, de G. Maria Bungangira, Lula Iska, ni Sir Leonard, salamat sa pag-ret, ni Day Nisi, ni Julio Jumar Libit, Amer Sultan, Jana Cyril Carl, Giancarlo og Satana na lang naminaw, gika ni Alma Scarpe. Request kong song, Power of Love, salamat sa pagbasa. Okay, Ma'am, tangin mo nga request ha, kay katapusan natin ipatukar ang Power of Love. Okay, harita sa itong tambag ni Marlon.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, by Marlon, ako katambag ka nimo sa muhang kaagi. Kung diin ang muhang uyab nga si Jeannie, gana bang nahiubos na nga wala ba nimo kay matagad at tungod kay imong huna-huna to nakapukos sa pamilya at tungod kay gitagad nimo imong papa, imong mama tungod kay wala na nangita o panginabuhi sa inyong pamilya sanglit nga kasakit ang imong nga papa. Unya, si Jeannie nahiubos kay napasagdan inyong relasyon. Ako katambag nimo pasabta si Jeannie sa imong sitwasyon. Pasabta siya ang unsaon manggod ang doon naman ko'y pamilya nga gibuhi muna nga di yun na magsigkakita muna nga ingla siya nga kung tinuray ka nga nagpangga o nagmahal ka na ko andam ka nga musabot kaya kung mabot panahon kita giyod ang magkadayon kini ako mga ginikanan mahimo nasab na nga imo nga ginikanan ang pagbisang usahan niya sa pasabot kung niya di yun sa musabot niya kanimo muna nga hatagas sa panahon po nga mubiha diya kanimo. Tungod kay sakto'tong tambag ni Boss Dindo Abrincilio nga ang asawa ang hinigugma pwede naman maislan. Bisa kada simana o kada bulan mag-ilis ka, pwede na. Apan ang imuginikanan di nag-yug ka. Ganang makakita pag laing amahan o laing inahan tungod kay usa lamang sila. Sila mo naghatag ka na ito kinabuhi ibabaw ning kalibutan. Munang akong usbon ha, pasabte mo nga uyap sa sitwasyon. Apag di sa kasabot, daw hatag sa kagawasan nga mangitaglain kay maabutrang panahon nga doon ay babay nga tinuray, nagpangga o nagmahal ka nimo, nga musabot ka nimo o mualalay si mga kalisdanan kay ang tinuod nga pagmahal ang hadiah na nimo makita sa panahon sa kalisod, dili lang sa kalipay. Okay, makong tambag, diha ka nimo by Marlon. O karon, ano ang gipangang kanta ni Ma'am Alma, The Power Kun Power of Love. Lain po na The Power kay The Power of Love. Lain po to. Kini, Power of Love. Ikanta ni Celine Dion.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kay kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos o kiragyo. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na inyong igala sa kaginad, Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Biyernes, Pizza 3, bulan sa Hulyo, tuig 2020 sa Yen. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy, happy birthday. Nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Happy birthday! Kung sa mag-birthday o mga adlaw, advance, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Origin na'y pinaka-na-best sa itong birthday. Abdikusga ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw o libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na good kina nga gasa gikan sa itong labaw makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gidang.
3: Lami mang gid na siya.
1: Lami gidang na'y mag-birthday kay siguradong makapanog up about sa lubot. Igwapa, importante nga na ay bangag. Sana'y bangag, Bart. Mga tanang tao, naman yun ay bangag. Unay yun, all human, we have a hole. Mauna siya. Malag maglaway. Basta ka na ibangag lagi. Ay bangag sa dalunggan, ay bangag sa ilong. Dagamang klasis bangag. Ay bangag sa... Asa mga bangag baba. Oh, kanang baba, bangag mo puna siya kay asa man i butang ang pagkaon ug mukaon mo, di ba na mas baba. Ano na siya bangag padulong sa kuan tinae. Okay, tara si Quinta Minuto sa mga kalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadali ra gid sa oras, dali ra king adlaw, dali ra bulan. Dali ra anto. Dali rin kitang madato kada tuig. Basta di tamong gasto, madato yun. Kaya ka na itong ipang gasto kada no. Gitigom rin na. Marang kapalit kitang sports car. Nga kay need magin nato nga mo gasto. Kanang sports car. Ato na nato na. Ito. Ato na nato na sa damgo tumanod. Ay na nga ito sa damgo. Kaya imposible. Matulog na ka. Makadamgo ka nga. Nakapitik sports car. Wala tuman dahil matik. Wala 5 minutes. Wala na. Ang sports car na nasi mong tapad. Pero pag matani mo. Oy. Sabi na ako nag-sports car. Iring mo na ini nga. Itapad na ako. Iring nga. Dagas kay koko. Okay, Dora, sige tayo na minuto sa mga kalabay ang alas 4 sa kabuntagot. Ayan, day sports car. Maglisan mag-aay ka, nagpalit o gligid, sports car na roon. Manag yun, bisag taya sa sports car, hindi ka ikakapalit. Mabiting mahala, pina, milyon. At kita kayo, mga mil-mil na gani, hindi kita ka maglisan gani ka-port. Okay, sige na. Nga matang, kung mag-text ka ng puntaga o pinakitong ko lang text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. Mao na tong kulang text line number nga pwede na tawagan, pwede po titiksan kay Andam Gida nga matag ug maayong pagtagad. Kung may mo timplan po ni Gatas, pakan-on o gumba para mo bright manambok ang iyong otok nga manabi sa silingan. Kaya ka ng pagpanabi, usay makayo, usay po makadaot. Huwag manabi, man gani mo ka na lang yung makayo. Para hapsay o malinaon ang atong kinabuhi. Binta, bigay na magpuyo tanga malinawon. You live with peace in this world. It's very beautiful. Pakat op na imong lana. Oh, nakiyon mahotdan ko kasi imong lana. Oh, dodong. Kumbati na kay masin. Mukupos ko ang lana. Anong lana na pagkidusay, muhubas. Labi nagting init. Oh, ato ginanghatagan ug may pagtagad ng lana tubilan pirme. Dili mo hubas.
3: Dili bitaw ko arte.
1: Oh, dili lagi ko si arte. Lagi yon dili si arte, dili siya pili anong babay. Bahala ko ng babay nga dili kabalong mangilamos. Dili kabalong maligo. Dili kabalong manotbrush. Basta ka importante kuno nagu kuno ibangag. Ay, gumapili ng tawahan na. Libunal na undo, ugot na ang gabitay. Kunot na kunong gabitay, ibunal na undo. Sa pa'y mong ipaabot. Paabot ka og doon. Paabot ka og sa may pabuto. Paabot kang artista. Wala artista mo dool ni mo. Okay, kumusta? Kumusta itong kasikbit nga kalungsuran? Labi na gini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, ay malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, sa Ayungon, Bindoy, Manoyod, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, ang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo po sa inyong bada. Ano na yun? Kinanglan kita nga mong mata. Yes, sa Pikas Isla kita kong sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, dumanog, grunda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oh, bangon na ta, kay buntag na. Musta, kumusta sa patumatindir ang tindiro sa tumatag sa tag sa kama public market.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong matindirag, tindirag isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa mga itong mga drivers, atong mga bus drivers, pedicab drivers, sabalhabal drivers, eco bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, bangon itong mga drivers, kay buntag na, hinahinay nagkamang, paingon sa iyong sakyanan, i-check na ang brake, i-check ang ligid, i-check ang tanan, para hapsay o malinaon ang inyong pagbiyay sa kadaladan. Oh, to all drivers, you need to check all your parts of your vehicle or your motorcycle. Importante nga muhawid ang brake, ang ligid, baga ra, o naray oil ang makina. Ana ra gyud. Ang tangke, nara po'y gasolina. Yan saan, pagdagan sa sakyanan o walay gasolina. Unay giyon nga goyod-goyod, giyog ka. Unay giyon ipultang kung mahimo para way problema. Unay giyon pultang o mabuntag. Pultang po nung magabi eh. O Okay, tara, 56 minutos sa mga kalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta sa matong mga nagat sa kanagatan at mga mag-uumas sa kabukiran? At mga mananggiti or coconut pilot, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oh, bangon at tama sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras-oras na giyod para mo mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras-oras na para mo kamang paingon sa kusina. Itak ang natamadag ko nga kalira na itay. Butayag tubig inita aron makaino magkapi si Dodong o si Inday. Anang kapi the best magida mo ginatong pangitaon inigmata na ito sa sayos kabuntagon. Magpapait ka na buntag. Ayaw, sigig inom og tamis. Sigig kaon og tamis. Kay sunod sa 20 katuig di mong kinaog tamis. Siguradong good luck sa imong batiis. Mo lagi na masikat, wala rin pagkaon, basta masobrahan, makadaot yun. So dapat minimize rata sa atong gipang kaon-kaon. Nang tilaw-tilaw, rago, di na palabian kay kung masobrahan, makadaot mang yun. So muna yung yun, nga discipline rin yun. Discipline yourself. Labi na sa atong mga gipang kaon-kaon. Eh, usahay, lami. Lami lagi, pero usahay po mo, maghatag ang problema. Mukhaog lami, panalag Sarah. Kaya muna giyon ang lami. Mukhaog gidili. So, mukhaog tilaog lami, panalag Sarah giyon. Para di ka magproblema. Huwag madamlag. Okay, tara, 52 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. O, des, parang kayo magtotayasan, may buntag di ero nung diboy noong nga sa'yo kinagmata, tuanas kusina, ganamber por, gatimpla ng kape. Nung diboy no, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, nagyan kayo nung diboy sa'yo mong ginagmata, kay tinimplan man nagkape siya ang buutan ng pinangga ang asawa. May buntag ng Mernay no, dia, may lang by Francis. May imadmayra og sa mga apo ni Nundiboy, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mga pinata, kay buntag na. Kanang kape, nindot gina siya, makapakusgan sa itong kasing-kasing, malikayan pag yun ang type B diabetes, og malipayon pag yun ang inyong kabuntagon. So, kape na! Aigsig pitok-pitok ng mata. Aigsig, una-huna as problema. Ditsis kusina, kuwag tasa, kuwag kutsara, kuwag ininit, butayag kape, awa na, sulbad na talang problema. Kinanglan, malipayon na kita kadadlaw. Ay, sige, guna-una ng problema. Pag sige, mag-una-una ng problema. Sa'yo, good mo murita, rinis kalibutan. Ay, mas stress man mo, di na mo katulog, tungkol sa, sige, guna-una sa problema. Una, giyon, ang reservoroy pa, pasagdain ang problema nga, mag-problema sa inyong problema. Ay mo pag problema siyang problema kay maka-stress. Agnes, parang kayo tayo-tayasan. May buntag rin by Coco. Guarda rin yun ang atong higala ni nga kanunay gining mag... Kanunay magtangkil o bidbiron. Muna yung secret way po ni by Coco. Bidbiron in the morning. Bidbiron in the night. Tanas by Coco. Bakusgan kaayo. Kusgan kay ang pagigugmas yang asawa tungod sa bidbiron nga upat ka buok. Abay ko, good morning, good morning. Salingan ni Bay Coco da si Madam Consing Loang. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni Bay Persinet. Atong higala po ni nga kanunay magunit. Siyang panit. Bay Persinet Gerganira, good morning, good morning, Bay. Si Bay Persinet palagi, Bay Ray. Akong problema, goodbye, kanis bay kukoy, kay mga ayot kong bidbiron, di good kuhatagan, bay. O, ni rason bay, nga nakauna-una na lang kong dala og arnola, kay saluranan sa kong luha, ba? Inigsungkos da plane, tulok man akong luha. O, arnola, matik nga rila, salo, dayot. Dako or taning. Dako orang tumas. Og balihon sa mot. Og kumpiyansa kaysa imong pagka Og diyan sa Sitio Laguna, may buntag rin si Mira Binson nga sa'yo kayo nagmata. Toras kusina, gatak na siyang kaldero. Yan ang ibutag tubig, iinit, aron makainom mong kape si Bailexter Binson. Bailexter Binson, good morning, bye.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ang iyo, Titi Binson, da, bye Joey, Ilang Harbe, Akila, og ni Sarah, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na. Ayog, sige, pitok-pitok na ang mata. Sa mga gatikungkong ron niya, tikangkang na. Kung mayo, bangon na, ditsos kusina, kaligo. Labi na gid sa ito mga estudyante. You need to wake up early, students. Go to your kitchen and cook food and some dishes. Kailangan magluto na tas itong magpagkaon para sa itong pamahaw. Mga estudyante, ayun ang pagsalig ni mama. Kay gulang na mo. Dagko na inyo ang bukog. Kailangan kabalo na mo nga muloto para sa inyong pamahaw. Ano po nitong tiyansa? Nga ugli ta mamahaw, guto man, marang muwad ang tagkusog. Kasulay beta na, kanang di gintam kaon. Ito, patay gutom yun, marang muwad ang tagkusog. Bawa kay umoy. Matay ning tiyana, gin expenses juga ayo. Ato na gawin ilisan og tiyan nga kanang puthaw ba? Charo Gutmon pataana, di na nagawin ta Gutmon kay puthaw na matuntiyan. Makasib na taana. Mangita tagdiyan nga puthaw karong taon-taon. Para di na tamo kaon og kumahon, di na tamo kaon og paniudto, di na tamo kaon og paniapot. Muna giyon nga, goodbye Philippines. Og des barangay mo wag to, maayong buntag po ni Kondia. Sa to si Herodias kay to. Boss Digoy, Boss Digoy Herodias. Galanog-lanog si pa ang strategy din na napita siyang panimalay. Okay, og ni Byron ni Bay pa, gikan ko nog buntag sa Sayos Kabuntagon. About ko na gabi, inig sign up ang radyo ni Boss Digoy. Herodias, des barangay magtuaw, tayasan. Ayon ani ka Power Police Boss Digoy, maminaw sa Star Radio. Oleg yun, sulit gini siya, sulit listener sa Star Radio. O Boss Digoy, Herodias, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni Byridji dia, Byridji Herodias. Ato po nang higala nga.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Smiling face. Byridji Herodias, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
3: Dilik palang yun ko ready.
1: Okay, Toras, alas 5.4 na gud sa Kabuntagon. Standby, standby na po ito mga sikat. Naminaw na kitag mga awit. I play a song entitled Tulo Kapalahubog. Request ni si Nibay. Request ni Nibay Reggie Irodias. Dias barangay magtuhaw tayasan. Tulo Kapalahubog.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po dama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtan gyud ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros, or Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Paminaw ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
13: Kinsa ni ma'am?
14: Branching Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
13: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakita ang mga kausaban na nga do kaniya?
14: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-school. Kay makabright din, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
12: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
16: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Oh yeah!
19: Let's get it on!
20: Hard Max Extreme Coffee Mix.
21: Makapag-gana. Makapadasig.
22: Hard Max.
20: Hard Max.
21: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
20: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
22: Mag-Hard Max. Extreme na.
23: Yun sa Nicolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bila ko niya. Mao ginintay na ako ang nang daghan tayong salamat sa nang na mao'y nakapakusuwa sa mga

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Japon ninyo'y gala sa kagidad, Byron. Og na mo'y utang, Byron. Og mo palit, Byron. Ngun anak rin kasimple ang atong kinabuyog na tayo kwarta mo palit o guway kwarta mangutang, ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindira. Aron ang isi, abot sa ali. Alingag-ngag. Okay, ito na sa 5.33 na gud sa Kabuntagon sa itong malulog lula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay Buntag na. Hinay, hinay nagkamang paingon sa kusida. Tak ang ato mo nagkong kaliro na itay. Butay tubig inita. Aron makainom o kape si Dodong o si Inday. Anang kape lami, magiging na mabuntag mo. Ginday itong pangitaon. Inigmata na ito sa sayo sa Kabuntagon. Okay, atas itong kapalaran karang buntaga, paminaw, pamati, kay ato nang ihatag, ura-uran. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19, Aris. Mahuman nimo ang usak kabulwaton, swerteng numero color 257 o green. Abril 20 ang tod Mayo 20 taros adunay tao nga magpatambag kanimo swerteng numero color 169 og brown. Mayo 21 ang tod nyo 21 Gemini ayaw padala sa madungog nga chika swerteng numero color 348 og royal blue. Hunyo 22 ang tod Hulyo 22 Cancer maayo ang dagan sa imong trabaho swerteng numero color 579 og white. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo adunay gamay nga dili pag sinabtanay swerteng numero color 268 og yellow. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo posible kang makadawat og dugang responsibilidad swerteng numero color 147 og orange. Og kadtong atong sa atong kapalaran ng katunga at ang atangi lang niyo nyang taod-taod. Kadto mong kapalan giatod grato sa Astasan Herbal Capsule matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod kaso-kasoan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangosteen product, kagipakusgan ka obad, ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santoin, pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili. Sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas, tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan na palit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiyasan available sa batong Astasan Herbal Capsule Dias Panimalay ni Sir Boyax Labyog Karinal. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta itong Kabuntagon Dias Sir? Okay ako na iba. Okay ako na ang Kabuntagon ni Sir Boyax dito sa Barangay Bago Tiyasan. Ang apin ako ng Sir Boyax. Ay karoon-karoon taon-taon ko, mamahaw na ko siya kay musayo ko siya kaadto sa eskwilahan. Kay iyang mais janti para mo bright di kuno og mata oran og ribbon ang tanan. Oh, bilib kong si Boyax mo tudlo kay katanang is janti dagko kay grado. Labing gamay pinakagrado, pinakaubos ng grado sa is janti ni Sir Boyax naagid sa line of 9. Pinakadako 100 yon. Inani kay expert nga magtutudlo ni Sir Boyax. Sir Boyax tudlo ya po ko sir para 100 po na kong grado. So na itong grados, 25 ramad. Amo may gipangayo sa gobyerno nga, si 25 ramad ipangayo. Di, si 25 ramad itong gipaning kamutan nga makuha. Importante pasar. Dili man importante padakanay grado. Importante nga makapasar ragyon. Makapaso ra ka sa stage ba? Muna importante. That's important. Hindi importante nga nagkugrado niya. Pag-abot sa panahon di ay wala kaya po yung trabaho, basiyo. Okay, dipindi na po dili man tanan nga kagpay grado, dagkugrado, pilyor, na may uban nga malampuson pod. Namanya uban dag kugrado dah emang presidente. Presidente kapilya.
2: Siguro kay dili mani mo bayran. Promise akong bayran.
1: Okay, oras 38 minuto sa pagkalabay ang alas 5 sa kabuntagon. O, dahil text greetings nung di buhay noo din. Alayin mo, tagbasa na yung ganina o tagabantay. Mayang buntag po ba sa mga nang mata na, pabangon na mo kay buntag na, ditso na sa kusina, pagtimpla na mo kape, kay ako dire humanag kape. sa mga nang mata na ko, ditso na mo sa kusina, pangapi na mo. Guys, nung diboy ko no, humanag timplag kape. Nagbuga na kayo ng kahoy, nung diboy. Kay isugo mo ko nung sayo ko nung isang asawa, pabuga o kahoy. To oras nung diboy, kay butan mo na siya kapagkabahan na. Unay giyon nga, binta mo nang magbuga tagkahoy, kay exercise mong gya po na. Bayari gani, buga po tagkahoy, ani Rod. Kay ulay kahoy sa balay. Once again, may buntag ng diboy na das barangay magtatayasan nga sa'yo kong namugha o kahoy. Okay, stand by. Maminaw na kita ang pangkabuhayan. Shukin.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa Osaka, si Mana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, talulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilinong mong kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Dita, Balagosta.
8: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
7: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Uy, DTX 500.
8: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
7: kuan, ihang sakit. Ihan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitaw sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, ani.
8: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa day ang gibati, ma'am?
7: Yung luyahon siya.
8: Luyahon?
7: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
8: So, sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
7: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May isi. D3 Bio o kanang TX500.
5: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night tonight for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Mga pinata!
13: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Pero ay barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape. O haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako.
12: Yun.
4: Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin. Yes.
5: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna bro mo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod
2: gyud. Sugod oo.
1: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Okay, sa una dahil na ikat
2: 180, 200.
1: Muna yung blood pressure ni mo.
2: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
1: Karon wala na kay laigi.
2: Wala, Jud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
2: Wala pa'y tuig kay Jutay raman ang among kuan.
1: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
2: Matuog.
1: Barangay yung.
2: Barangay yung.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
2: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene. Sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: Sky Ray on air.
1: Alright, balik-balik tas atong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, Ninyo'y Gala sa Kangidad. Inilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat ganda. At ang oras, alas 5.50 na gyud sa Kabuntagon sa atong malulog-lulad na nagtatay Dodong og Inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na gyud para mangmata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Paalag na kong matang importante lang gyud makabuka. Og makita ninyo ang kagwapa og kaputi sa paa sa inyong asawa. Okay, sa mga may ligong dag swertres, tanawat tutukin na inyong tiket kay Basin og Usamo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 181 sa alas 5 sa hapon. 720 og sa alas 9 kagabi 693. Magad na itong swertres result kagapong adlaw. Sa mga nakadaog, congratulations. Sa mga wala kadaog ay magkatagam, taya-taya lang gyapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa. Kuota, itaya gurot. Kaig mudaog, kwarta, linibo. Ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Gandong mga swertres, gatod ka na ito sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita o herbal nga barato, gipiktibo na. Ano na sa tumasuking butika, ang nabantong kung mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gidgang makatumar. Ayaw latang ang imong lawas, mubigay, panalipdi ka nunay pag Dragon Fruit Plus, susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Pastilan, pastilan, kanimunang... Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran na kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutan o gang pagbaton o arthritis, rayuma, guban, patungod, ganas, kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Mopatin aw sa nahanap niyong mata sa Alkasi Protektado ka na sa pamanit. Amis pagid ka. Mapalit sa inyong masuking butika o tindahan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't ang herbal pa dyan nga coffee? Ani anag, gipa ila ilang pinakabagong herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ng kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dosi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kinit, Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, mapalit siyong masuking butika o tindahan. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee available usab sa atong masuking butika o tindahan. Mayang buntag din ni Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibtunon. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi eh. Ibtun og mabuntag. Kay basig ma-overused, maghang. Og masubraan yung gamit, aw, hang-hang. Okay, ito na, 54 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Pagkadarigin sa oras. Apit na po alas 6. Manig yun. Sa mga nangapiron, may pagpangapi. Sa mga namahaw, may pagpamahaw. Sa mga mo travel og sa iyo. Labilagin sa itong mga driver. Mag-amping lang yun ka nun. Kung may mo, magpahinay lang. Dili magpakusog. Ay mo ra manggapong abota, maabot ra man ka, magpahinag, magpakusog, maabot ra man gyapon. Pero katong magpakusog, dali gyud maabot. Ang magpahina ay medyo dugay-dugay maabot. Pero maabot, regapon. Magpahina ay ragyod kay para iwas ba? Iwas. Iwas mo si Mod. Kanato mga si Mod, ang pingan ginato na kay na, kanang si Mod, gamit yung kain na siya. Namunay giyon, si Mod is very useful. You need to be careful. You need to care your si Mod. Ang siya may gamit eh, ng si Mod ba? Kanang si Mod gamit kay na. O, kanang mubanganga ka, di ba? Si Mod may ibanganga. Mukaon ka, si Mod giyapoy. Gamit yung kaayo na si Mod. O, nang ampingad. Okay, padayon tas tong kapalaran ka ng buntaga. Kitong oras gadagan sama sa inyo ang feeling.

0: Oktobre 24 hangtod Nobyembre 22 Scorpio, makakita ka og paagi aron makadaginot. Swerte ni merong color 2, 4, 6 og violet. Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21 Sagittarius, ang imong positibong pamatasan makahatag og maayong impresyon sa uban. Swerte ni merong color 1, 7, 8 og lavender. Disyembre 22, hangtod Enero 19, Capricorn, madayon ang imong plano. Swerte ni merong color 4, 5, 6 og maroon. Enero 20, hangtod Pebrero 18, Aquarius. Taposon ang mga pinding nga buluhaton. Swerte ni merong color 3, 7, 9 og gold. Pebrero 19, hangtod Marso 20, Pisces. Mas maayo kon conservative ang imong attitude. Swerte ni merong color 9, 4, 3 og Scarlet Tree. Huwag gandong atong kapalaran karong buntaga. Sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo. Og sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now now, you know more. Kandong mong kapalaran, yatod ka na to sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule. Aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalilain nga masakit sa mas high blood diabetes, arthritis, taas sa kolesterol. Dili katulog ug uban pang masakit nga gihambing sa mga kalawasan. Mag Amigos Coffee o Amigos Capsule na. Diya sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee na sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJ Ed Pharmacy. Diya sa Bajan, Botica, Santonio, Alegre, Chachat Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Diya sa Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Nung diya sa Talagit, Reed Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sanchon Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica Marga. Diya sa Tumanog, Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara, Botica Marga. Mantalawan, Botica Marga. Tumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug, Reshare Pharmacy. Nung diya sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy. 418 Pharmacy, Lian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacia ang available. Ang atong Amigos Coffee, Dina Dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang boteka dool sa inyong lugar. Og din sa atong lungsod sa Tayasan, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy, og Angel Pharmacy. Okay, ito na, 52 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Napopos na ginatong tulman pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang iyong higala sa kahinan.
1: By Ray on Air.
0: By Ray on Air. By Ray og nai otang. May report og mupalit. May buntag ni by RG Balasabas deron ang atong higala ni nga usa na ka Amerikano. Amerikano na iyang buhok. Murang si by RG di na siya gusto nga magistorya og kanang naimo sultin niya di na kinanglan siya Bisaya, inala ni English na jud ko no. Why talk man English? Because you see my hair? It's American hair. Bay RJ Balasabas, good morning, bay. Bay RJ Balasabas, bay Ray. Kanay kong parcel. Inanglan dyan nga, bay Ray. Og na ako na'y parcel. Bay Ray. Ang ay buntag ni Bay RJ Balasabas diya sa Barangay Magtuaw, Tayasan. Ang ato na'y galang ang gugma. Ang gugma pirming labas. Kay ang iyang asawa, walang kakupas-kupas. Labadam tikya di Balasabas, nung turo Balasabas. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Sig pitok-pitok ng mata. Ritzos kusina. Timplag kape. Ugway kape. Ano na, may silingan. Ngayon, ang kape dito ko. Mga tagram ng silingan, kay buotan man na. Wala giyon, mas maayo ko ng ikay muhatag kaysa ikay hatagan. Mas maayo, good. Mga ayo, tagkape ron. Kay dagang manghatag. Ay, nambugay lagi si lolo. Ay, ilang malolo, ilang rang gipang gipang saway. Oy, mga apo ha, mga apo. Mga grandchildren. You need to respect your grandfather. Kanang pagrespeto mga sakit, importante gida. Pag yun ay pinaka-importante sa atong kinabuhi, aduna tayo respeto sa atong apuhan, sa atong ginikanan, sa atong mga higala, o sa atong mga kaubanan nga nakapalibot nato. Respeto is the best policy. Okay, tas atong balitang sports karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa pusod. Alam po, sunog na ton, gina siya. Okay, delikado, biya po na og dili maugnat. Uy, anya nag-ok-ok. Delikado, gyon. Celtics, Mitre de Brown sa 76ers, alang kang George. Ang bituon sa Celtics nga si Jalen Brown mupadulong sa Philadelphia 76ers sa usa ka makapakurat nga NBA nga magatod ni Paul George sa Boston. Gawas ni George ang Boston makadawat og duha ka first round draft pick up og duha ka second round pick sa maabot nga sigon sa dalated sa kasabotan nga nagtuldok sa pulo ka tuig nga pagsalida ni Brown uban sa Celtics. Sa maong rason or sa maong mga seasons, ang Celtics kanunay nakasood sa playoffs, nakaabot sila sa Eastern Conference Finals, sood sa unom kahigayon o kadua sa NBA Finals. Si Brown gipasidunggan nga Finals MVP sa diyang nagkampiyon ang Celtics ni adtong 2024. Sa miaging season, nagpabiling ligon ang Celtics bisan og wala makadula o 66 kadua si Jason Tatum tungod ni Brown. Ang 5-time NBA All-Star may average 28.7 points, 6.9 rebounds, 5.1 assists, matag duwa aron tabangan ang Celtics pag-angkon sa number 2 seed sa Eastern Conference. Apan ang Boston wala makahipaymo sa dako nilang 3-1 nga labaw sa siri og nagba sa mga kabot sa Sixers sa unang hugna sa playoffs. Ang 76ers nang inaot sa pag-abot ni Brown aron makig-alyansa nilang Joel Embiid, Tyrese Maxey og BJ Edscombe musamot kalig-on ang ilang pwersa. Ang Sixers nakatikang sa playoff sud sa 8 kay gayon sa katapusang siyam ka tuig apan kutob lamang sila perbe sa ikaduhang hugna kon conference semifinals. Og sa laing bahin ang veteranong forward nga si Tobias Harris nga nagkupot og dakong papel sa diyang ang Detroit Pistons mipusti sa labing nindot nga record sa Eastern Conference sa miaging season gikatao nga mubalin sa San Antonio Spurs isip usa ka free agent. Samtang ang Lakers nagpalig-on dayon human na namilit ang alas nilang si LeBron James. Apil sa nakuha sa Lakers ang 24 anyos nga sintrong si Walker Kessler pinaagi sa usa ka trade uban sa Utah Jazz hulip sa duha ka first round draft picks. Humanili gipang biras sab sa Lakers ang tulo ka free agents nga sila si Sindro Makosevel o Quentin Grimes o Colin Sexton. Ang atensyon padayon ni noon nga napunting nga Anthony James kung asa kini mudua sa ika 24 niyang season sa NBA. Apil sa mga opsyon ni James mao ang pagbalik sa Cleveland Cavaliers o Miami Heat makig-oba ni Stephen Curry sa Golden State Warriors. Sa uban pang mga kasikas, ang Celtics milabni sa sintrong si Mitchell Robinson nga labas pang nakampiyon nagkampiyon uban sa New York Knicks samtang si Norman Powell may average og 21.7 puntos matag duwa uban sa Heat sa miaging season motapon sa Chicago Bulls. Wag kadto masikat ang atong sports karong buntaga mga kasikas sa NBA. Daghan ang mga trade. Si LeBron James padayon gyapon siya muduwa sa season 24. Ika 24 na season sa NBA. Wala pa sure og asa siya team, asa siya nga team nga muduwa. Training mabalad. Okay, katong mulit ang sports. Gatod grato sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran ni Dugtambal. Sulay natural nga pamagi pagpamasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. ang Shiva Essential Oil ni mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ang mau masagol, adanay antipungkal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay doon na kinurek asin nga makita sa busy. Uya plus, nang kinis apektado nga parte si mong lawas, sumanan og masay. Shiva Essential Oil, apalit siya masuking butika, all sa inyong lugar. Og dias barangay Bago Tiyasa, nabilabol atong Shiva. Diyasa, dili sa lungsod sa Tiyasa, nabilabol atong Shiva Essential Oil. Diyasa Ike's Pharmacy og Tiyasan Pharmacy. Dias Malabuyok, Cebu, nabilabol atong Shiva Essential Oil. Yes, a bit sari-sari store in front of nyo, Malabuyok People's Palace. Og dias barangay Bago Tiyasa, nabilabol atong Shiva Essential Oil. Dias sa panimalay ni Sir Boyax, labiyog karinda. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kauban sa mga magtutudlo ni Sir Boyax, dias barangay Bago National High School, lang Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa uban pa mga teachers din na dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga ma, mga sir, kay buntag na, nahini nagkamang pa yun sa banyo, ang maligo. Kaya ito mga teachers, maligo, maginis lang ka na buntag. Di maginis lang mga sa eskula nung way ligo. Maligo, ginis lang tanan para humot ko no, inigtudlo sa estudyante. Amo estudyante, mamino, good, kay humot man kaya lang teacher. Sir Boyax, di ba mag-perfume ni Sir Boyax Rod? Sir Boyax, unsay perfume ni mo, sir? Basig, matagan po ko ni mo. Para inig-duty po nato dito sa radio station, sir, humot po ta ba? Vlog na ibisita, humot ang bayore. Humot kayong kigwa. Okay, tala sa size 8 na good sa kabuntagon. O, natay text greetings dire. From Nanay Lidya Patinya, nga itong higala ni nga Pirming Guapa. Kaya nga naman magwapa man ba? Guapa si Nanay Lidya, kay Pirming mga magsuot o saya. Wala yung rason nga, ang iyang bana po, Pirming Guapo. Kay Pirming magsuot o anchuhos. Nanay Lidya Patinya, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Good morning DJ, paki-play og birthday song para sa akong anak nga si Gisa Patinya, ika 35 anyos niya karong adlaw. Ay, happy birthday dai sa anak ni Lidya si Gisa, Gisa Patinya nga magsaulog siyang ika 35 katuig karong adlaw. Gisa Patinya. Happy happy birthday. More birthdays to come and always good health. Sa may handa nato rin na Nanay Lidya. Brato mang baboy rin, murag nagilit yun sa Nanay Lidya rin. Ang mga baboy rin masikat, medyo nilos na po na presyo tungkol aning gitawag o ESF. African Swine Fever. So muna'y pinaka-worst good sa mga mamuyag baboy kay sus, pagkapaita. Saan pag-dispose baboy, saan pagbaligya nga. Brato man niya, ikadua, wak na po'y mabalit. So niya, mahal kay ang page. Amunay, dako yung problema. Eh, sayang, ang precious baboy, mahal. Ah, buhay na itang baboy, kaya mahal kayong precious baboy, palitag baktin. Pag-abot, pagdaga ng baboy, magkalitra pong losno. Amunay, gingon nga. Wider-wider, gining panahon si baboy. Usahay mahal, usahay pod, barato. Karon, barato yung baboy, kay ang daning sakit lagi nga, African Swine Fever. Balik-balik, manisakita de. Nagiyon sa mga mamuyag baboy diya, likay lang yung kuno ang paghatag og kanang mga lamaw. Kaya kana kunong lamaw, mo gina'y usang paghatag og sakit sa baboy. Ayan, yung pagkanag lamaw na yung baboy. Hindi, likay na yung baboy, pagkanag kaliritas or kuan, paklay. Para wagi sakit. Sala size jeans na gyud sa kabuntagon. Napopos na gyud atong tuluman pakurat sa kabuntagon. Tauban gyapon niyo igala sa kagida. By Ray on air. Mas tanan-tanan atong mga kigala. Anon nga naminaw sa Star Radio, may buntag kaninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: May buntag ni Kapitan Ayan Tirano diri sa Barangay Kabulutan. Kap, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Tauban ni Bay Garner Hino or K. Dotske. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og may buntag po ni Bay Manuel Bulahan, ang atong higala ni nga Pirming Bulahan. Anong Bulahan man is Bay Manuel, Bay? Bulahan is Bay Manuel, kay siging kadagog swertres. Pero matay, yun mga tagbrato. Ay, gingon nga kaning pagtayog swerte. Usahay mapildi ka, usahay po makadaog. Pero matay lamang, pildi yun. Basta sugal na isgutan. Lamang yun, pildi. O, nagingon nga. Kandang yun, kanang... Control na yun ba? Control. Control yourself. Control your feeling. Okay, nakita yung oras sa tanan-tanan na lang yun. Nga namin now sa Star Radio. Mayang buntag kaninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Once again, mayang buntag ni Bus Digoy Da, Bus Digoy Herodias nga. Galanog-lanog ka sipa-sipa ang Star Radio. Dinadapita siyang panimalay. Huwag ni Bayridji Herodias. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag silang mga silingan dinadapita. Mayang buntag kaninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mubangon na kay Mukaonog Humba. Kaon tagumba kay Brato kay Baboy. Moray, panahon, masikat nga. Mukaon, gitag dagang baboy kay Brato man, pagusto. So, affordable kay bulsa. Sa mga mag-birthday, pag-letson, good mo. Para maka... Panog kami yung mga bisita. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hilatog, sa atong kabanan sa buwat, handos na 28, so, pero ni Bailey Brado, nga bandos, sumadlaw. Mandos pod og maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
0: Og sa atong kabanan nga reporter handos 38, so, Sir Buyak, labiyog ka rin. Ako nalang mingon na itong alagaran ng labang makagagahom sa mas pagalagad ka niya, dinig ka na ito. Og pa na po magdog-dog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station only. Right here, your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gita. Bye-bye and God bless everybody.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Ora sa Star Radio, las 6:13.
3: Nagka problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
5: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
3: What do you want to be when you grow up?
5: When I grow up, I want to be a doctor.
3: Wow.
5: Because doctors are really nice and cool.
3: Mm-hmm.
5: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
3: Really, really.
5: And my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
3: Wait.
5: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. La size. This is size. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Labyo sa maayong panglawas.
4: Labyo sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
4: Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa

Kumusta, kumusta, kumustamos, mi amigos? Kumusta nga ito mga kaigsunan nga mga kaastasan? Kumusta nga ito ang mga pagpanikaisikay karon, pagbuktaw sa itong paginabuhi? Kumusta nga ito ang dagan sa itong panglawas? Okay lang ba?

o sa Kapure Santhon. Way angay ang kahadlukan tungod kay FDA approved. Adunay Certificate of Product Registration, halal certified alang sa to.

nga mo resulta mga kaigsoonan sa nagkadalain laing nga mga balatian. Yan na mga igsoon ko ng atong lawas kulang. Kulang mga bitamina o mga minerales. Kay dili igo ang mga pagkaon nga atong gikaon matag-adlaw.

na ang atong balak nga makalingaw. O makawala sa mga problema. O makalimot ka sa imuha mga utang. Ano yun? Largo.

muna. Ay, ay, ay. Andam nga paso na. Di kahamot chat lang. Nala, oy. Atong iskutan doon mga igsoon, kining si Wids. Huwag sabi ni Sayapa, kining guso.

Buso mga igsoon. Toslob lang natong suka, liha. Wala. Solve ng problema. Kining gusto mga kaigsoon, RRC, we...

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga igsoon. Walang gigamit siya sa agriculture, isip fertilizer.

suso mga Exxon or sewage. Naghatag ni dakong papel diha sa marine ecosystems. Pinaagi sa pag providing habitat, pinoyanan and food for marine life.

complex. Oh, puno din siya mga exons pagkao, no? Puno din vitamins mo na. Nanglan yung ditaanin mo si kao gusto mga exon. High in minerals. High in minerals mga exon, no? Sa mga minerals nga puno

pronunciation of IRM. IRM naman, hino, ano yan ito ang pag-pronounce, ano yan? IRM. Hindi, aw mo na, ganyan itong dila, mga igsoon, pagka makasasala. Onya, aside sa high in minerals, mga igsoon, sa nutritional benefits, contains antioxidants and fiber. Muna siya nutritional benefits sa guso, no? Pag-guso-guso lang ni Bay, pero puno din siya og nutrients og minerals. Manindot yung magsita kaon di ay o kining seaweeds. Paglikay pod nga dita magkasakit og wetter, kaya naman siya

0: atong isgutan. Unsa may mga sakit nga matambala ni ining guso di ay. Standby mo ana, pansadipa mo pahinumdum sa ata.
1: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas.

0: tulad ng mangustin. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astaxan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Herbal Capsule. Ang Astaxan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Mi ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala numima imun! Kung dili, mauna jun! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Nadamguhan ta ka.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

0: relaks dong. Kay mga una ta dong, pagpalit ito gusto sa Changi dong. Oy, pagpalit ito gusto sa Changi dong, pagpalit lakaw.
1: Ay, anya na go tay, kay kabalupan mo ko kung talabanog tay.
0: Ay, mantiaw. Makaon, magunang imuhan talabanog. Ital, pagpalit na rito lakaw.
1: Onya lagi tay, kay iga, kuhan pa ko tay, kininga, palupan mo kong talabanog tay.
0: Ay, Ginoo, usa man ang imuhang talabanog, makaon na.
1: Onya, unsa man po na imong gusto tay, mulupad po na.
0: Ay, ay, ay. Ang baba do. Paet kayo, paet.
1: Unsa man po na imuhang kuhan tay, imuhang gusto tay, mulupad na.
0: Onya ka ng imuhang talabanog, makaon na.
1: Onya ka ng imuhang gusto tay, mulupad na.

Kaganiyan itong isgutan ang tulog klase sa guso or sewage. O ang iyahang mga kagamitan. Karon, ato ta sa what are the diseases?

sa atong insulin sensitivity. Ikatulo, mga kaigsuonan, is kining cardiovascular health. Kung unaling itawag na itong cholesterol management.

kinahanglang musalong bakaritos baybay og sa dagkong dagat. Okay, gipaak na imuhang kitin diag iho. Banin mong sinalom dito, no? O niya, nagdali ka sa imuhang trabaho kay labayaning ubang atong opisina, labi na sa gobyerno ron. Mga pribado, nanay biometric. Kung nagdali ang tanan, di na ta ka...

Ipon Mayo. O nangyana sila mapakonsulta yung kas doktor. Kunya abagan yun mga kaigsoon. Ang pagproseso sa gisagol nga guso sa astasan mga kaigsoonan, gikuan yun na. Nagyun na sa scientific basis yun. Sinukod yun na mga kaigsoonan nga di po ka ma-over. Diba? So ang hangyo, ilabi na ni

tumar. Nya tor bang ganahan nga inig tumar na to maayo dayon ta. Maka diha pila ka tuig ni mong abusar na imong lawas nya usa tumar maayo jud dayon. Ona diha mga igsoon so batasano na to. Wala ko kuy oras mga igsoon kay na lang buyaks labyog sa aton tulo manong labyog labyog sa mayong panglawas. Mingo na sab kaninyo lawas tampingan kay mauro gini atong puhunan. Salamat.

0: Radio. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000 10644491.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
11: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban na rin na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsamay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.
10: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng Nanscoffee. O bili lang Nanscoffee, apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati mangun ako sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko mag balik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kining Cervicare ug Nanscapsule. May nagyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Alin. Salamat kayo, Ma'am.
13: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Dragon Fruit Plus.
15: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, saan mo dili mo kapuyon, kanalag.
14: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Mga penata! ania na ang kape na makaayos sa lawas.
17: Helen Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagitira mm-hmm. ka na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. mawala man kakoy.
18: Okay.
17: O de yun, lami po lang katulog.
18: Karon?
17: Katungo pa ka tilaw.
18: Katilaw? Katilaw
17: sila. Kanang kapsul o
16: coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
19: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hardmax. Extreme na.
3: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand. Kay lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
5: DJX 500.
6: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalit
7: sa mga Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay doon na namian akong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mapagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamunin akong gimintin. Kay kamerim akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
5: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika.
9: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Detribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. Detribayo at saka DTX 500. May PC.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
11: Star Radio. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Oras sa Star Radio, alas 7:04.
14: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
15: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
16: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
17: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
16: What do you want to be when you grow up?
17: When I grow up, I want to be a doctor.
16: Wow.
17: Because doctors are really nice and cool.
16: Mm-hmm.
17: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
16: Really, really?
17: And my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
16: Great.
17: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick.
16: Uh-huh.
17: I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible.
16: Uh-huh.
17: My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
16: Wow.
17: Thank you.
16: Grabe. Okay, what is your favorite?

0: sa mga naabot to. Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
1: Iyay ka, so na karon, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
0: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
1: Uy, ano ko undang mga? Alakang sinakang?
0: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili pili grupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
1: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa makadik-adik ta.
0: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
6: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karoon o kunya.
6: O karoon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado.
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Handos balita!
5: Maghandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
6: Ronnie Librado.
7: Ronnie Librado.
6: Handos balita.
7: Handos balita.
5: Kineng maong tulumanon ng handos balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
7: Handos balita,
6: handos balita.
5: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga maoy tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
7: Handos balita,
6: handos balita.
5: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Meta, nagpagawas og mas higpit nga safety features sa mga edad 13 hangtod 17.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Nutrition Month 2026 kick-off activity gipahigayon sa LG Tayasan og Tayasan Primary Care Facility karong adlaw, Hulyo 13.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Kon Hulyo 3.
7: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Mga pickleball courts sa barangay Santa Cruz og Lutay, opisyal nang giablihan og andam nang gamiton.
7: Dos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Tayasan Municipal Police Station mibigayon og simposyon batok illegal nga droga alang sa mga estudyante.
7: Dos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Ayongon Municipal Police Station mibigayon og drug awareness symposium ngadto sa mga senior high school students.
7: Dos balita.
8: Headlines.
5: Malalod. Municipal Police Station nanghatag og SIF NIR 911 stickers aron palig-onon ang emergency response awareness.
7: Andos balita headlines.
5: 14 ka pulis sa Negros Oriental gipasidunggan sa PPUC.
7: Andos balita headlines.
5: Mayor Dennis Amancio, may pagkanag og kamanduan alang sa lig-on nga seguridad sa tanang eskwelahan sa Yungon.
7: Dos balita headlines.
5: Board member Carlo De Gamo sa 3rd District niyatag og mensahe sa makatauhan sa Sitio Gamaw, Barangay Narra, Bayawan City.
7: Dos balita headlines.
5: Gobernador Chaco Segarbarria mihatag og pinakabagong update sa RSSI og ISF sa Negros Oriental.
7: Dos balita headlines.
5: Sa Santa Catalina, number 10 regional most wanted person sa kaso nga sa Churi Rep na dakpan.
7: Dos balita headlines.
5: Sa bakong babae nga naginusarang naligo sa dagat patay human gituhang nalumos.
7: Dos balita headlines.
5: Sa Sambuang Gita, duha kabalay na sunog samtang hinungdan sa sunog padayon pang gisusi sa BFA.
7: Dos balita headlines.
5: Grade 10 nakuhaan og armas og mga balas sa eskwelahan sa Iloilo.
7: Dos balita headlines.
5: Mga dakog na tampos sa nutrisyon gipasidunggan sa Kapitolyo sa Sugbo.
7: Dos balita headlines.
5: Romualdez gigamit nga scapegoat sa flood control anomaly matud pa sa iya nga tig pamaba.
7: Dos balita headlines.
5: DepEd may pahinumdom nga bawal ang paggamit o gadgets atol sa klase sa mga pampublikong eskwelahan.
7: Dos balita headlines.
5: Tendeg Pilipinas may kontra sa INC rally. Gipangutana ang pagdepensa kang Senador Marculeta.
7: Dos balita headlines.
5: Ombudsman mupadayon sa pagsangat o plunder case batu kang Marculeta bisan pa sa mga rally.
7: Dos balita headlines.
5: Kinatibok ang biktima sa gubat sa Ukraine. Miabot na sa kapin 2 ka milyon sumala sa CSIS samtang European Union nagpata og bagong buhis batok sa mga produkto sa China.
7: Dos balita headlines.
5: Vitamin C posible nga makatabang sa paglikay sa paggunhod sa panglawas sa utok.
7: Dos balita headlines.
5: Managuyab nga Russian gisikop human illegal nga mikatkat sa mail 454 KTL ng antena spar sa ilado nga Infire States Buildings sa New York.
7: Dos balita headlines.
5: Sa basketball, Anthony Davis dili i-trade sa Washington Wizards.
7: Dos balita headlines.
5: Taylor Swift sentro sa mga espekulasyon sa gibalitang kasal taliwala sa masiglang panahon sa New York.
7: Dos balita headlines.
5: Iba na alawe nanawagan nga dili ibase sa sinuloban ang pagrespeto sa kababayenan.
7: Dos balita headlines. Dos balita headlines.
5: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
7: Andos balita, andos balita.
5: Nga gihandos kanato sa astasan.
7: Andos balita, andos balita.
9: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
10: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa kog balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
7: Handos balita.
5: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
7: Handos balita. Handos balita.
5: Adlaw karong Biyernes, petsa 3 ni maong bulan sa Hulyo 2026.
7: Handos balita. Handos balita.
5: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa among station manager nga si Bus Ayan, Haniel Hato. oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadetche na si Bayrez Sorenio.
11: Handos balita.
5: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyag Slabio Karinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica May Calio, og Handos 24, Abdul Karim Solis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Lebrado.
11: Ronnie Lebrado. Handos balita.
5: Mohandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
11: Handos balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
11: Handos balita.
5: Mga handos sa dili pa si kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karong aninaon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete. Atong dawaton ang report ni weather forecaster Rinaldo Tambong. Sir Rinald, kumusta karon itong kahimtang sa itong panahon ng itong lalawigan sa Negros Oriental? O maayong buntag, diha kanimo sore.
11: Handos Balita Weather Update.
12: May buntag, may buntag sa ba sa tanan ti Paminaw. Kini atong weather update karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 3, 2025. Sa pag-irog palayo ni kanhi bagyong Henry, gihinay usab ang epekto sa habagat dinhi sa atong nasod. Samtang ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko, may epekto sa sinangambahin sa Central Luzon, silangambahin sa Southern Luzon o silangambahin sa Visayas. Sa laing bahin, aduna kita gi-monitor nga bagyo na pakinigawas sa atong monitoring domain. Aduna kini international name nga Bavi o naana kini sa typhoon category. Kini si typhoon Bavi na imutang kini kapin sa 3,400 kilometers langan sa atong nasod. Layo pa kini kaayo o wala pa'y epekto sa atong nasod. Posible kini mo irog, generally padulong sa west-northwest na direksyon. Aduna kini posibilidad na musulod sa Philippine Area of Responsibility sa Martes o Miyerkules sa Majimana o tawagon sa local name na Inday. Posible kining mahimong super typhoon o taas kayo ang tsansa na pakusgo niini ang habagat. Posible pa kining nga magbag-o mga padayong i-monitor ang mga updates niini dinhi sa atong buhatan sa Pag-asa. Para sa atong localized weather forecast, kita din sa lalawigan sa Negros Oriental, lakit na ang Dumaguete City. Makasinati kita o generally for weather condition, panagsang panaron nga sa malag-umon nga kalangitan, doon na chance of isolated nga pag-ulan, pagbalbog o bakilat, sila na sa hapon hangtod sa gabi, tungod kini sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadulatan, hinay nga sa kasarangan nga pag-urusangin, gikan sa amhinang silangan nga sa silangan, ang gutasulabi sa dubok lalawigan sa Negros Oriental, din hinay nga sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Wala inoy nakaalsa nga gin-warning apan mag-amping o dili mo kumpiyasa at magkaikso ng mananagat. Kinabi na ito nagamit lang o gagmeng sa akin ng padagat tungod kina tubilig posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybinan mataon, kuminod ko, alas 12:08, tumagitasod nga 1.9 meter, samtang munas o yung alas 8:01 sa gabi, tumagimubon nga 0.2 meter. Samtang forecast temperature na ito, karadawa, gikan sa 26-32 degrees Celsius. Ang adlaw mosalop yung alas 5:16 sa hapon o musilang ugma sa alas 5:32 sa buntag. O gamang kaya itong weather update gikan sa Pag-asa Dumaguete, kini si Rizal Tambong. Dagang salamat.
11: Handos Balita Weather Update.
5: Daghang salamat Sir Rinaldo Tambong sa mga weather update.
11: Handos balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
11: Handos balita. Balitang lokal. Handos balita.
5: Mga handos kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos nang ita bakamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo. Ayaw nakabalaka kay anina sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung dendele kamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa pang lawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulat ha. Kay mong lawas mo bigay panalipdag yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sal kasi sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton og arthritis, og uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata, sa Alka-C protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo og kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw ka na ba sa lamian humat og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipilaila. Ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, at as ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal credentials kini Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, reservations divider, mumulding motor na makarving. More para sila sa mga sala sets. Mudawat usab sila kun kamo. Magkapintal sa inyong mga balay, pinagi sa pagyawon sa stem, nga weather without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o go. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gipa nag-iya og gidumala nila ni Chairperson T. Booking Kito og Jopre Booking Kito. SC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sab sila hardware og facing supplies. SC Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulongata Street og ang branch 2 na imutang diha sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga mayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlen Calo. Ilabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si J.R. Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
11: Handos Balita. Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
11: Handos Balita. Handos Balita.
5: Karon sa detalya na sa itong mga balitang lokal.
11: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
5: Meta nagpagawas og mas higpit nga safety features sa mga edad 13 hangtod 17. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyex, lasigi Handos og Labiu sa mga balitang lokal.
11: Handos Balita. Live report. Live report.
13: Dagos na namin po nagway sa masukit ng Pamino. Nagpagawas ang mitaw bagong mga bahin sa kaluwasan na lang sa mga batanon nga nagilalog 13 ang Kodisiti News nga naggamit sa Facebook, Instagram o Messenger. Ubos sa ipauswag na tin accounts ang mga accounts sa mga teenager automatic na privado o nagpasabot kining ang kinahang na ng pagtugod sa dili pa silang makita sa ubang mga tigamit. Inaman ang ilang mga post kung wala sila ikisunod ng mga social network. Palugwayan ang proteksyon tungod kayang ilang mga taga-surubra ang magkapadalang mga mensahe. Tag-uhisgutan sila o kadunaw sa feature na hearing words na automatikong nagsala sa mga bastos o diliang na mga pulong. Lakip na ang pipila ka mga pulong na Pilipino. Adunaw sa limitasyon sa paggamit sa mga app ang mga minor de edad makadawat og pahinumdong kung makaabot na sila sa 60 minuto sa paggamit sa app o taliwala sa alas 10 sa gabi hangtod alas 7 sa buntag ng mga pahibalog ipahilom nga dunay automatic na pagtubag sa mga mensahe aron marasin sila sa pagpahulay. Nanugad digan sa Bago Farms Schools sa radio. Alam sa sibiyanan nga itinugdan sa mga labas ang tinood ng mga balita. Matagkaroon ang kunya. Class Hondos 38. Buyax Love You Karina. Reporting.
11: Balita. Live. Report. Live. Report.
5: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Cardinal Simuhanga Balitang Lokal.
14: Handos Balita, Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7.26. Handos
14: Balita, Handos Balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
14: Balitang Lokal, Handos Balita, Handos Balita.
5: Pinagi sa pagpangulo nila ni Mayor Bemba Berto o Municipal Health Officer Doktora Mirasol Jeng Suniga, ang lokal nga kagamhanan sa Tayasan o Tayasan Primary Care Facility mibigayon sa Nutrition Month 2026 kick-off activity. Karong adlaw, Bernice, Olio 3, nga dunay timang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Nagsugod ang kalihukan karong buntag pinagi sa panwok diha sa nagunang dalan sa populasyon Tayasan. Human sa panwok, isunod usab dayon ang Zumba diha sa Boulevard. Apan kung maulan, ang Zumba sisyon anha sa ipagayon sa Tayasan Covered Court. Kini nga maong kalihukan giorganisar sa Tayasan Primary Care Facility aron mapalambo ang panglawas, nutrisyon o pag-amping sa kalikupan sa atong mga kaigsunan nga mga Tayasanon.
14: Balitang Lokal, Handos Balita, Handos Balita.
5: Okay, pahibalo sa FB Peds nga El Gio Tayasan nga opisyal nang giablihan og andam na nga gamito ng mga pickleball courts sa Barangay Santa Cruz og Lotay. To dini, yawhag mga residente og mga mahiligon sa sports sa pagbisita o pagtagamtam sa mga pasilidad samtang nagpadayon ang lokal nga kagamhanan sa Tayasan sa pagpalambo sa kaaktibo, himsog o komunidad nga nakapuko sa sports nga lungsod. Among pickleball courts, gisponsoran kini ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III.
14: Balitang Lokal, Handos Balita, Handos Balita.
5: Nagpahigayon og simposyum bahin sa kampanya batok sa ilegal nga droga ang Tayasan Municipal Police Station niyatong Hulyo 1 isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa Philippine National Police kon PNP sa pagpalig-on sa kahibalo sa kabatanunan batok sa peligro sa ilegal nga droga. Ang kalihukan gisugdan sa alas 9:30 sa muntag sa istasyon sa Tayasan Municipal Police Station.
15: This is Amapola Broadcasting System.

0: Engon man sa labas ng mas daw garni ang D3 Arabs 2-1 na imutang diha sa Bulangata Street ubusan sa Tayasan Public Market samtang ang D3 Arabs 2-2 ana diha sa National Highway Corner Brahma Street Poblasyon Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789-10 D3 Arabs 2-1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongaita o dihito Bulongaita. De Trebayo Food Supplement may sa natural ng antiviral o gatay bakterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa De Trebayo Food Supplement. Ang De Trebayo dato sa medyong triglycerides nga mutabang sa pagbalig-onsa, resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylabs Tiasids and Sugar Sugar Extract Powder. DTX Capamex, may kapika na, nakadetox ka pa. Gakaraya store o Ami and Jules General Merchandise. Nagbaligyan sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam, disc cabinet, floor mat, trapal, agaban pa. Nahimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraya store o Ami and Jules General Merchandise. Gipan nag-iya o ginumala nila ni Ami Faye Omison o Julius Omison. O Wonder Herbal Oil, nindot alang sa magkatawahan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho sa nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana apabang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imong kaugalingon gikan sa makapaguroy nga panuhot, sa ingunan ng paagi imong magkabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masista, unang-una tungod humot imong haplas busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer dilog-dilog ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nene ang siguradong manuhot suot kayod sa kindahilad mang bahin sa imong kabukugan busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kina dire sa Tayasan sa Ike's Pharmacy Curie Pharmacy sa Ayungon sa YNA Pharmacy Butika Girl sa Malalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy sa La Libertad sa New San Sebastian sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
1: Andos balita, andos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
1: Balitang probinsyal. Andos balita, andos balita.
0: 14 kapulis sa Negros Oriental, gipasidunggan sa PPUC. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Andos 38 Buyex Labio Karinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio Buyex, lasigi Andos ug Labio sa mga balitang probinsyal.
1: Andos balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagan na naman yung bundang usabay sa masugitig pa, minong. Mukabat sa 14 kapulis sa Negros Oriental Provincial Police Office kon Norbo, nagipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Timar Alam ang nakadawat o Certificate of Commendation gikan sa Provincial Peace and Order Council kon PPOC ato sa regular na binunan ng meeting itong Miyerkules Hulyo 1 sa Dakbayan sa Dumaguete. Ang mga pasidog ihatag sa mga pulis na malampusong nagadagaw po sa high-value individual sa usaka operasyon batok sa illegal na drugas o nagakumpiska o gibarabana ng 1,018.4 gramos ng ituang shabu na doon ay gibarabana ng kantidad ng hapit 7 million kapisos dito ng Mayo 2026 dito sa lungsod sa Sambuanguita. Ang citation ihatag subay sa resolusyon sa PPOC na giaprobahan itong Hunyo 3, 2026 isip pagpakita sa sinsiro nga pagpasalamat ug pagdaig sa konsehyo alang sa ilang bililong serbisyo talaga sa kontribusyon sa pagpatuman sa balaun. Nanukad din sa Bobo Farm School Star Radio. Alam sa sibiyan ang tinubdan sa mga rabas at tinuhin yung balita, matagkaroon ang gunya. Binasihan bus!

0: Andos Balita ilang sa Star Radio FM Matayasan. Ang atong pagkuha o paghatag og mensahe ni Board Member Carlo Digamo atol sa gihimong GRRD Foundation dito sa may sitio Gamao Barangay Nara Kapbayan sa Bayon atong paminawon na by Runibay.
1: Ako yung unahon, hindi ko ganang malimutan ako ni mga yung pasalamat ninyo

pasalamat ang ako rin yung pumitin yun iligyot ang pakahulaw kinakaminahan ninyo. Sa natumog na ito, gika niya kung siya siya rin ganiya, kung yun sa liya pagpalang ka, Pablo, na rest assured. After zero, distrito ko ganit. Siya ko na ang po. Kung siyempre, sa hindi ko gusto siya rin yung ganiya, gusto niya, discute na pong papa, hila ko no.

kayo rin kamo. Yan na ito rin ikawas, kayo rin mutan. Diba? Nahay nagsipo ka ng medrino. Kung sabi nyo ang pag-istorya, ako tos kayo rin kamo, ako di apos kayo rin mutan. Naminyo rin mutan, walang binala at apinigus ni Paris.

Isip ko sa

0: Kinang masunod nga mga police report. Yan doon sa nato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga naglalay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, badagong mag sa Star Radio, tayasa nilang programa. Matagal sa isang tun sa alas sa simedial taklas sa gabi. Lunes sa tun sa Bado, Mariko Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual. Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badgen, buti ka Santo Niño. Sa Alegria, Ijan, Jan Pharmacy, Sinovet Pharmacy. Sinatilan, Wiki or Pharmacy. MP Direct Store o Pharmacy, Selmo Pharmacy. Sa Dalagit, Ready Pharmacy. Pharmacy, It's an It's Pharmacy. Sa Malabuyok, Sinjod Pharmacy. Sa Ronda, Belcora Pharmacy. Alison Pharmacy, Butika Marga. Sa Alcatara, Butika Marga. Sa Amantalongon, Butika Marga. Sa Dumanhog, Itawan Pharmacy. Sa Ipura Pharmacy, Sides Pharmacy. Obidrago, Christher Pharmacy. Ang Amigos Capsule. Mapalit sa Tanang Pharmacy sa Makalungsuran o Dari sa Tayasan. Mapalit kini sa Ike's Pharmacy. Yuri Pharmacy o Ginjol Pharmacy. Sanju and Nisi, Dry Goods Trading. Namaligyan sa mga RTW sa Abuski nga presyo sama sa Divisoria. Og mga plastic wares sama sa Durabox, Sanju and Nisi, Dry Goods Trading. Gipanagi og gidamalan ni Jose Fernandez. Samtang sa magbayo sa mga appliances, sama sa Rice Cookers Refrigerator kaman pa, doon lang sa pang Sanju and Nisi, Dry Goods Trading. Kay anasap sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulangkata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blowbaker and more kanyo nga karon ila sa mga gablihan ng kalahing France sa Sanju and Nisi. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blowbaker and more nga anaa sa tunga sa duha ka San Genesee. Engon man, padayon usap sa pag-operate ang Laim Brand sa San Genesee diya sa Bromo Street at Bang Zamian Jules General Merchandise ngilang Sabatosan o Chinilasan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa tuhang nga mga police report. Nadakpan sa kabulisan sa Santa Catalina ang usa ka akusado nga gilang number 10 regional most wanted person, number 7 provincial most wanted person o number 1 municipal most wanted person atol sa usa ka hiniusang operasyon niadto nga gabi sa Hulyo 1. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office kun Norpo ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Timar G. Alam, Provincial Director, naitabo ang pagdakop mga alas 8:28 sa gabi sa barangay populasyon sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ang operasyon, ipangluhan sa mga sakop sa Santa Catalina, Municipal Police Station, ubos ni Police Captain Edsel B. Tablati, Officer in Charge, uban sa mga operatiba sa Regional Intelligence Unit kon RIU, Negros Island Regional Provincial Intelligence Unit kon PIU, Norpo. Diservisyuhan ang akusadong Warrant of Arrest alang sa kasong statutory rape, din walay piyansa nga girekomendas sa korte. Uman sa pagkadakop, ipahibalo ang akusado sa hinungdan sa iyang pag-aresto o sa iyang mga katungod sumala sa konstitusyon sa pinulungang iyang masabtan. Dayon siya nga gidala sa kusodiya sa Santa Catalina Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o sa pagpadayon sa legal nga proseso. Ipasabot sa Norpo nga ang malampusong operasyon nagpakita sila nga legal nga padayon o ligon nga paningkamot batok sa mga wanted persons o sa pagpatuman sa balaod sa lalawigan sa Negros Oriental. Ipasig daw sab sa kabulisan ang ilang determinasyon sa pagpanalipod sa labing huyang nga sektor sa Katalingban, ilabi na mga kabataan, pinagi sa pagpasiguli sa ustisya batok sa mga naglapas sa balaod. Patay ang usa ka babae nga gituhang na lumos sa karagatan dito sa Brook 1 Barangay San Miguel Bacong Negros Oriental ito nga Miracles Hunyo kun Hulyo 1. Sumala sa Bacong Municipal Police Station, nadawat nila ang report alas 8:15 sa buntag o gilayon nga mirespondi ang mga pulis aron nga verifikahon ang insidente. Sa investigasyon, nasayaran nga mga alas 7 sa buntag, nakita sa nakasaksi ang biktima nga naglangoy-langoy nga naginusara sa dagat. Apan mga alas 8:00 sa buntag, namatik dan sa laing residente nga naglutaw na kini og wala na iglihok. Adali nga mirespondi sa mga residente o ganikamot sa pagkuha sa biktima gikan sa dagat o gidalas sa mamala. Dihang ilang nasuta nga wala na kini panimuot, dali nila kini nga gidalas sa balay tambalanan sakay sa ambulansya alang sa medikal nga pagatiman apan wala na kini maluwas. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad aron maila ang biktima ingon man matino ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon ni ini. Gila mo'y sa kalayo ang usa ka kon ang duha kabalay nga nimutang sa Magalian Street, Barangay Poblacion, Sambuanguita, Negros Oriental, pasado las 4 sa hapon, nito nga Miyerkules, Hulyo 1. Sa inisyal nga imbestigasyon sa BFA Sambuanguita, nagsugod ang sunog sa balay sa saka 59 anyos nga babae, o dali nga mikatap nga to sa silingang balay. Dali nga gialarma ang kapulisan, ingon man ang BFA apan, tungod kay gikataho nga doon ay guba ang fire truck sa Sambuanguita, BFA. Iulat pa sa nga moresponde, sa sunog ang fire trucks gikan sa lungsod sa Dawin o Shaton. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad kalabot sa hinungdan sa insidente, ingon man kon pila ang naabot nga danyos nini. Wala hinuoy na angol sa maong insidente, panaog daw sa kalayo ang duha ka balay nga sagad ginama sa light materials. Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita.
0: Kaya musunod nga mga Balitang Regional, gandos ganito sa IX Restaurant and Catering Services ug IX Pharmacy. Nagbalik sa lamian ng mapagkaon o nagbalik usab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitar usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna usab sila IX Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at Bagsakan Hendor Oil Barangay Kabulutan. Aduna usab sila brands sa IX Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabagong nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupukay Street nga mokitar sa mga ginagamay mga events. Ingon man, aduna usab sila coffee, halo-halo o ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblacion, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy yay panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Andos Balita. Grade 10 student nakuhaan og armas og mga balas sa eskwelahan sa Iloilo. Alang sa kompletong detalye, ato dawato na ang report ni Handos 38 sa Buyax Labio Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio Buyax, lasig Handos og Labio sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live report.
2: Daga sa laman ng bundang usapay sa masukit ng paminong. Narikubiro sa mga otoridad ng usaka 38 caliber revolver nga doon ay unong kabalang gikan sa bag sa usaka estudyante sa grade 10 sa usaka tungaan sa Barutak Nuevo Iloilo niya itong Martes. Sumala sa kapulisan sa Barutak Nuevo, daling gitaho sa mga opisyal sa tungaan ng insidente. Huma na diskubrihan ang mga armas o daling mirespondi ang kapulisan o gikuha ang armas o mga balot. Gikumpirmar sa mga otoridad ng minor de edad nga gila isip child in conflict with the law. Gitugyan na nga ito sa pag-atiman sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD o ipaubos sa angay intervensyon na lang sa mga bata. Bibutyag ni Western Visayas Acting Police Chief Police Brigadier General Randall Tuanyo nga nagpadayo ng koordinasyon tali sa kapulisan o sa Department of Education ng DepEd aron mas mapaligon pa ang siguridad sa mga tungan human sa mga incident. Nahitabog ni usa ka semana human sa insidente sa pagpamusil nga nalambigit sa duha ka minor de edad sa usa ka tunghaan sa Tacloban dito nga miresulta sa kamatayon sa tulo ka estudyante. Nanukad din sa Bobo Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang tinubdan sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matagkaroon ng kunya kina si Handos 38 Buyax Labio Carinal Reporting.
1: Handos Balita Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Buyax Labio Carinal sa mga Balitang Regional.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitan Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gipasidunggan ang lungsod sa Dalaget sa pinagi sa Plaque of Achievement Human Gilaisip 2025 National Nutrition Grand Banner Seal of Compliance Awardee. Nunot sila nga outstanding practices. Aguban nga mga provincial o district hospital. Usab, gila sa pagbintinar sila nga Mother Baby Friendly Hospital Initiative on MBFHI status sa 2025. Kinimaw mga musunod, Cebu Provincial Hospital Danao, Cebu Provincial Hospital Karkar, Cebu Provincial Hospital Bugo, Cebu Provincial Hospital Balanban, Bajan District Hospital, Isidro C. Quintanar Memorial Hospital, Ricardo L. Maningo Memorial Hospital, Tuan B. Dusado Memorial Hospital, Tuburan District Hospital, Uslob District Hospital, Bantayan District Hospital, Jose Maria Boronio Memorial Hospital, dan Bantayan District Hospital. Gawas nini, gilausab ang local government unit nga adunay pinakaubos nga og stunting prevalence sa 2025 basis sa Operation Timbang Version 1 nga mao ang City Health Office, Bogo City, Bourbon Rural Health Unit, Mangilanilla Rural Health Unit, San Fernando Rural Health Unit og ang City Health Office sa Naga. Samtang lungsod sa Uslob, Alcantara, Ronda, San Remigio og Cordoba usab agila sila nga pinakaubos usab nga prevalence sa mga gitawag og nutritionally at risk pregnant women sa probinsya sa Subo.
1: Balitan Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kaya mo sunod nga mga Balitang Nasyonal, gihandos ka nato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpumuhi o kahiyupan. Magselbing vitamina, purgagtambal sa mga binuhing kahiyupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong mga kahiyupan, ang makaangkon o bug at katimbang. Dali managko og dindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang inyo makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok baby pato gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog o mas mapanagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang ang Animal Baita ang isagol silang tumiklim noon o dilabakha silang pagkaon. Ginagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrobet o tayasan kakar sa yungon sa iyong Cacus Agrobet o Bumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrobet Supply.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal, Romualdez gigamit nga scapegoat sa flood control anomaly matud pa sa iyang tigpamaba. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 38 Buyak Slabio Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyak, lasig Handos og Labyog sa mga Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. Report live.
2: Report. Salamat mimbunda ko sa wais masukin tigpa minaw. Subling ng himagagangkam kung nili the first district representative Martin Romualdez nga dunay kalambingi tadangan niya speaker sa gigong anumaluso mga flood control projects dungan sa pagigon nga gigamit lang siya nga convenient excuse and political scapegoat sa kontrobersiya. Matod ba ni manlalaman ilin adyensa ang tigpamaba ni Romualdez na kagahapong adlaw Julio Rose, wala pa'y ebidensya nga nagumbigit sa presidente sa lakas Christian Muslim Democrats kung lakas CMD sa gingong Ghost Flood Control Projects. Si adyensa ni ingon nga bisan pa sa mga hearing sa Senado, balay balauranan, ingon man sa ubang opisyal nga mga investigasyon, wala'y kanhi o kasamtang opisyal sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang nakailagang Romualdez na api sa pagplano, pagpalit, pagpatuman, inspeksyon, pagbayad o pagpagawas sa pundo alang sa bisan unsang giingong Ghost Project. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools Star Radio. Alang sa silihan ang may tinugdan sa mga labas ng tinod ng mga balita.